mo fi ope fun olorun fun pipe to pe mi sinu agbo igbala yi ogo ni fun oruko re loke orun n ko se abikita si anfani lalaye rara o pe olorun le gba enu mi soro nla bayi mo dupe lo idile mi awon obi mi ati awon omo egbe mi lapapo ile ise iranse mi ati gbogbo awon ti won ni ipare ninu aye mi pata e ma tesi waju ninu olorun mo gbadura pe nigbati a ba dagba ti a ba darugo ti a si ku a o jogun ijoba.

riro riro bayi lo begbe giri baba ro yo san yo do mi lasan o san fun wa lati wa ninu jesu ka gba ni oluwa ati olugbala wa ju ka wa ninu owo ola ohun mere mere alumoni aye yi lai ni jesu lo enikeni to ba ni awon nkan won yi si jesu o fese mule ninu aye re eru ni ru oni tohun bi a ba si ka eru inu eru abaje a o ka olojo kan se si ekun tabi alekama Jesus ti so fun wa o ti fi irorun fun aye wa oni o wa si odo mi gbogbo yin tin sise ati ti a di eru wole lori oni emi o fi simi fun okan yin o gbo to so ni

0: o deni aiku a o tun ni seru mo bibeli ni e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re oni eleyi to ku a o fi fun wa ṣugbọn ni ode ewo yi ewo gangan la kokon wa na se bi eyi to ku leyin re la saaju wa ati fi ijoba olorun sile awa nsa ere awon kan to wa leyin asami lasapajude asami wole isu lai jade mo tori pe olele to ba wonu e kan ko to jade mo lodo isu asai mi igbagbe orun asa nsa ansa so gbogbo nta ninu elomi nsa ti e o nsa so mona o nsa so aya nu o nsa won so oko nu sugbon so ye ka ma sa ere ile to wa leyin abi ere to wa waju to ni ka oko wa yen na o nu ye ka sa aye nfa wa mora pelu gbogbo nti won ni sugbon aye nja wa kule ni gbeyin na ni
1: La salaye fi ogo ata fere omi o fa mi mora kin le je omo

ko ma ye ka faye isarimo ki sorin lasan lo gbon yen o iwo o le so wa ni faye isarimo bayi ati bi kobo kobo 55 naira sisi lo mo ti bere to fi wa din to da mo lowo yi so wa ni faye isarimo to ba jawo alagbere mu dodo re o nigba ti wore wa ni titi ti o woso nitori pe oporo re ti daruko mo n to nse mo ti iwo eyan tori re o daru tori re o yi o wole ibi ti won tin taso ora ti oni oho lora o tun ba baluwe o tun we ba kan na o wa rin lo ntiti gbogbo ara re la n wo o yato si were se ka kuko ka pe wa ati were ni nkan kan na ni awon alagbere kan ti e wa high class ni ti won won ki woso to sira le won ki koda awon elomi a tun bori nu won sugbon ponbele ogidi agbere ni nbe lowo won bi won ba wo ijo olorun iranse olorun to wa nbe won fe gbe sinu so wa ni faye isarimo bayi alabo si eyan tin tenubole roju elejo kakiri laida so ni faye isarimo iwo ni lara eniyan to je ke bo ba ri n to da bawa ni kenne awon da so ni faye isarimo bayi oni jamba eniyan tin pade awon eniyan lese ogbeji tabi tin ko oruko awon eniyan pa lorun tabi tin ko omo lomo pa hey so ni faye isarimo aborisa elegbin ni oni doti ni o gbogbo nta gbe fun ope ko gbe sinu cupboard ta babele abe ile re to nta po si lori to nbuyo si to nko gbera ori pe obun niyan ohun rira ni loju olorun so wa ni faye isarimo bo ba jawo bayi iwa lagide eniyan to a so fun won titi to loni gbo to ni tinu re na lo se o da gbo eru na ni sugba ri koko so wa ni faye isarimo bayi oni gberaga eniyan emi mo to bayi mi mo po bayi ko sento to mi nle yi so ni faye isarimo bayi olote eniyan awon tin da ile ijosin runu won po le ijosin won se da gbo egbe ru won da gbo emi so ni faye isarimo oku eyan nko lo jawo ko ma ba faye isarimo hey mo so oni

ti gbe lode o o nfa ohun re tan tan tan tan bi pe ki eni to ba leti ko gbo ohun ti emi so fun ijo iwo to so pe o gba jesu ni oluwa ti olugbala re a gbo inu wa dun pe o so be sugbon nigba to si bi apalo nko iru igbalawo gan lo nfi han awon eniyan iwo to da le se bi apalo le to tun pe ni ogo oluwa bi apalo iwo to pe ni iyanu jesu bi apalo iwo to pe ni jesu seun bi apalo se ogo olorun farahan nibi to wa yen ogo olorun a ma farahan ki eniyan mu titi titi lodo ore ko tun ja lukota ke tun je mo fi se yeye nbe be ba ti egbe nko si ogo olorun lo farahan yen gbo awon koloko to ye kan dari sile lati bi se bi apalo re ni won tin na gbo owo osu won e tun fi nkan si pepe soup fun won hey e tun gbedi e mo tun fi di juro si won nitori owo te gba lowo ba dijo sunday e tun lo le ijo si won

eyan ku ko si ba se le mo se to ologun aye kan takoko mi se ti asori awon omoran kan won e mo yeye pele debi te lo ka ti tete okun lohun hey beniyan ba de ku tan e mo ba won eniyan won se ntara beni kan ba ku ninu ebi e ri ba won eyan se ma bere si ntara e kan de lati loyinbo awon kan de lati ilu won awon kan de latabule won ma pariwo won baba ta ofo senu ona le gbogbo ani ani ni bata ofo lenu ona be eyan ba ku ko si bo se le darugbo to won baba ta senu ona le o o le moje to ofo bo won baba ta senu ona won ma pariwo omo o so ti e iyawo o so ti e en to close mo baba ta bi iyaju yo mo so ti e ani

a o gbe won ati firile fun eniyan lati ku le kan bibeli ni leyin re idajo ni o di dana ka gbe won o a gbe won lo si iteku ibi ti a o ti se eto isinku leti iboji fun won lo ba tan ile aye ese mefa alagbere o ma tan sibe re gbogbo won da mi mo ladugo ipe mi ni ya be lo ba tan o gbogbo ise aje ati ise imere ise oso ibe lo pari si gbogbo ka mu ogologo ka de mabe ka ko won sinu amo ka de joko te won ri ka ma je ki won lo si waju nitori awon ogun la la buruku buruku ta ti gbojule hey lo ba pari a wa gbe won lo si tembe won se eto isinku won se ye kan se won wa mu shovel fun awon ti erupe ba to si won ni ko won bu eru fun eru iyepe fun iyepe bayi ni awon egbe akoyin wa gbe iwe orin soke awon orin asayan fun ogu eleyi to laame laaka to ye ki onigbagbo ma ronu nigba ti won ba n ko lowo awon lo nu we orin yi e gbo

o pade lese olodidan eleyi to mo gara bi kristali tese angeli tite leba ite olorun eniyan melo gan la fe pade lese olodidan ibere mi si oba yi ni wipe leyin to ti ba ogbo eleyi nje o pade re lese olodidan lo to pelu ise ati iwa buburu owo re ise o pade re lese olodidan pelu agbere owo re ise o pade re lese olodidan pelu ole ati janduku owo re ise o pade re lese olodidan ah iwo to je pe to baba eyan yan odi won be o ti o lo ni pari e bo ko ni tanu re ise o pade re lese olodidan won atun ma korin mi won atun ni

ṣe o kọrin fun wo na ti o si bo so to fun o ṣe lo to ni wo na o sun ebo baku je baba kọrin fun o ṣe o ni igbala lebi ti o sun ti o gbori ile aya olugbana re ha akoko na to bayi lati joko ka wo bi ti a ti gba bi olorun ninu ka wo bi ti a ti gba se ka wa ronu wa daada ka sun kaka ka ronu bawo la se fe jere bawo la se fe jere ara wa lorun nitori pe eyan le jere ara e ninu aye yi sugbon bi o ba jere ara e lorun o fo lo ja si fun bibele ni ere kini fun eniyan to jere gbogbo aye yi to so emi re oni kini o fi se pase paro what shall it profit a man that gains the whole world and loses his soul kilo fi se pase paro

aya re ko ma ko so fun olorun gbogbo ibi to ti gba kuna gbogbo ibi to ti gba se so fun olorun ko dariji han leyin yi ma wi tele mi bayi pe jesu oluwa mi mo gba o ni agbatan we mi ni awe mo kuro ninu ese dede mi ki o si so mi di omo mo setan lati tele o de opin jesu oluwa wa amen asiko to le wa korin pelu wa re nitori pe ki se orin lasan orin to gboro je orin onigbagbo ni

una ama nebukata si jije una ama nebukata si momo kewa ni jije okan kene momo okan una ni awan kati oma je imani ti oma je oro ti oma musuma olohun oba ti oma je oro ti oma fokama gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olohun je ta ba ti fun ni imani olohun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan oni oma ri ti oma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re eyan tin dan kan ru be ba re eyan tolorun ti o ku lare ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodo bin abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'lim al arabi wal islami wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo sunday keji happy second sunday of the month sa o su elekejo ina mo tun ti gbera o seed ana lo tali ana ni 88 oni o ti wa di 98 bayi so ojo ti ju osu lo o ju ota re lo bo fe bo ko bo jo si se ju osu lo yen titi to su o fi pari osu o tun le ojo ba mo gbogbo eni tin fi enu yeye re gbogbo eni tin soso ku so nipa re lati seju yi lo won o ni tu o ohun olorun yen oni ni sunday to yato eni kan ni ta lo ndun yen pastor dekunle epafras woli yin ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun ni ilu ibadan gbogbo sona church e mu igbale yin dani atana mo tin kigbe emi oluwa ni ka mu igbale ora dogbon fi pamo gbogbo eyin odo 13 to 30 gbogbo eyin mama mama lati ta ti lo soke titi wo iye ojo ori yin isin keji nti awon omo wa ni ni isin alakoko lati 13 to 30 and mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe e kan dide e kan lo do balem bi pepe yin ke si tun dide kan do balem bi pepe re ko si tun dide mo ri isipaya ni adua ni se mi laaro yi se ti dide e mo bo ni bi pepe engineer bi awon eyan se nlo fese te pepe won wa kan ki baba won won si tun dide e ba mi gbe orin soke.

0: iwo loje number 1 o ni ni ojo kesan ninu osu elekejo e lo mura o emi oluwa so fun mi ki gbogbo eyan mu igbale won dani an be ba nbo n church loni isin meji ni gbogbo eyan odo 13 to 30 e mura mu igbale mo tiju lati iwo rodun ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojije bi garage yen and gbogbo sona church bakan na won connect mo mi laaro yi so le fos ni waju okan fo bi igba te yan to si waju bi opolo ni igba meta mo ri alejo meta ti won ka omo o si confirm e fun mi ninu we Psalm 23 verse 6 oni ni toto ire ati anu yo ma to leyin ni ojo aye re gbogbo mama alejo meta nwo obo bi an ba ji ofo number 1 alejo akoko ewu aso re to mo lololo ti won fi ami blue ti won fi ko akole ise ara so yen to wo enikan ni kini alejo meta ni mo wo yi won pe won ni elala akoko to saju oni won pe ni olore ah bi an ba ji ofo waju mo fi majemu so tele olore ka omo lojiji lati osu kejo yi lo ki olore ko ri na ri o in the name of Jesus Christ alejo keji to fa lowo iyen ni won pe ni alaanu mi ni mi ku mi na sa ala ona won to ko pelu oda bulu ni won fi ko sare mama ibi an ba ji ofo soke si waju baba ti an ba te ba deje alaanu ka omo ki won yan alaanu ti o in the name of Jesus Christ ewe eleketa ona won wole o le ma ri won you may not see them with your naked eyes oluran lowo iran lowo won ko si oyi iran lowo mo ni ko ja wonu aye re lo in the name of Jesus Christ olori asiko ti olori asiko ti oluran lowo asiko oba wa ti alaanu asiko oba wa eyan le ku enikan ni bo le ti ri yen ninu we Luke chapter 10 verse 30 titi wo 37 won mu okunrin kan tin nlo won ni awon olosa mu won sa yankan alakoko eni to kokoko koja nbe oni omo lefi kan omo loju lo ni ko da lohun elekeji to tun koja oni alufa kan pastor kan ona mo loju lo igba to di eleketa oluran lowo alaanu asiko ti won pe ni alaanu samaria oka mo be to won ni won pa ni apatan ni injoro ni be ni asiko ye lolohun ba se ti alaanu samaria nkoja lo lo ka tan yen ko gba balance enu we Luke chapter 10 titi wo verse 31 titi wo 37 egbe owo yen lori ko to fi pede mama yi baba to ba ku iseju kan ki to ni yeye obe lara re olori asiko ko yo si olojiji in the name of Jesus e wa tewo o wa mo ka ise mejo o mo lo waju to ba se pe iwaju ni ope bi ti mo re si gbogbo eni to tewo bi gba won fe gbe omo titun fun o tewo bi gba to fe gba ki tewo bi gba to fe gbe tire nawo yen si waju wa wa ki gbe olori asiko o gbese kan si waju igba mejo lo pe e wole mi wa mo kigbe to ba ti pe oruko Jesu bibeli ni oruko Oluwa ile isu agbara ni mo kun tun tin be ninu Jesu okere asiko tutu lawa bo mo boda kan mo mo dide gbogbo bi e ba tin bo mi wa ke olori asiko eyin olori asiko olori asiko egboro oluwa timely helpers loruko Jesu e wole ti mi so be e wole ti mi awon eyan kan de lasiko awon eyan won pe ni akimo rin olore awon eyan won pe ni alaanu to se genge to gege won ade to ba ku iseju kan koju o ti o to ba ku iseju kan ki won fi o sese olori asiko yo bi kapia tamena she ndoli ata mo le label mo lara ti won ba ni awon wo lolore alaanu ati oluran lowo nwa odo re ni won ya straight in the name of Jesus eleyi ese nto le ma sun to ma gbo lori bed o olufe olori asiko wa ni bo le tin gbo mi e lo mura o emi oluwa so fun mi ki gbogbo eyan mu igbale won dani an be ba nbo nto ti loni isin meji ni emi oluwa ni ka mu igbale o ra dogbon fi pamo gbogbo eyin odo 13 to 30 gbogbo eyin mama mama lati ta ti lo soke titi wo iye ojo ori yin isin keji ntin awon omo wa ni ni isin alakoko lati 13 to 30 lati iwo rodu ni e ti wo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere church olorun ojiji bi garage yen and gbogbo sona church bakan na wa connect mami laaro yi e sa to ba tiju on woli lo nbo yi bi nba gbo nkan mi o ni so pe ke se eh ninu we Isaiah 52 o ni egbe ikuku ni ara yi o wa mi o bibeli sa ni bo lo tin gbo mi kakakiri aye won ni ki nsu aso tele ala oju orun to nba ire oju aye je ala kan lo tun lamoju yi eyin mesan le la life aseyin enikan ni bawo le yan se mo ma life aseyin nigba to ba nbara re ni family house nigba to ba rin lo ninu igbo to mo bi to nlo nigba to ba ko exam to submit nigba to ba sadede bara re pelu jankawo loju ala tabi to ni ibalopo tabi ti won gbonje ibode fun o ala to nla loju orun eleyi to nba ire oju aye je wa fo oke nigba mejo bayi loluwa wi oya jabo jesu jabo in the name of Jesus Christ boyo yo ti gbagbe ni pe odun ni mo bi osu be mo wi fun yin odun ni mo bi osu osu ni mo bi ose ose lo mo bi ojo ojo lo mo bi wakati wakati lo mo bi iseju gbogbo nkan ti mo da ko lenu yi awon gangan ni won pe ni aye mo wa so tele si aye re gbogbo eni to ba gbo mi lato ni lo atun aye re ro atun aye re se atun aye re da atun ibukun ran wonu be o ni sase ti ma in the name of Jesus mo ti salaye fun awon eniyan ni ojumo to ba sese to ba je Christian adua wakati kan oni Jesu ye ale to ba tin gbona si nlo di 2 hour 40 minutes adu awakati kan enikan ni gole ti drive e Jesu lo so be nigba to so fun Peter ati awon mo to mu lo sinu ogba Gethsemane o wa pada wa o ba won ti won sun o wa nawo si won ibe lati mo pe adu ato da fun ede wakati kan ni oni eyin o le ba mi sona fun wakati kan e le ba mi sona gbogbo jojumo emi o mo ran olo lati gbadu awakati ko kan e mo ba mi pade ojo saturday 6 ni awon ojo yoku 6:30 ni an gbogbo eyin te wa ni ilu oba ni uk mama to mo re ba nbe ni london to mo re ba nbe ni london ejo pade woli ni united kingdom woli odekunle yo wa nbe ni ojo mewa sisin on the 18 ni ma wa ni uk bo ba fe gba flyer iwe le won ni jebe pe baba e fun mi ni iwe card ti n fi pe omo mi to ba ni phone ko letter si mi latori bi pe e fun mi ni iwe le wo now ma send the flyer si o 081 ni elo 6 meta 37 kan 34 43 is 081 6 meta 6 ever meta 7 kan 34 43 e send si mi o ki mo fe se laaro yi ni bo le tin gun mi adu atan se mi ni mo ri opolopo isipaya ni bi to ti ye ko se rere sugbon ti an de ikoyira si o tabi ti koyira nu eje je yo gbogbo eyin to ti ye ko make e asiko to ye ki won propose si o keni ko lo fe fi o asiko to ye ki won bo se we re asiko to ye won bo sise asiko to ye won gba o sise ikoyira ti nu wa wa dide mo sota se ta se bayi ni oluwa wi jade ninu ara won in the name of Jesus Christ kapayas de du amina sada ala eke fowo gba idodo re o fa ikoyira jade lara mi tina toro in Jesus name on se mi ki nsu aso tele lekefa gbogbo ni ti nbo mi won wa fi si awon mi ki npase eni to nbari ti ndogbon faso go re ya eni to nbari ti n fa so igbedide re ya eni ton ba ri ti n bu oku ni gbogbo igba Olorun comfort life Olorun odekunle Epaphras Olorun 77 mo sota seta se ninu odun yi loruko Jesu e piya in the name of Jesus o sawe kankan loni mama igbale le ba mi mu wa si church ohun Olorun lele to ba se po gbagbo pe woli kan lo ndun yi isin meji si ni ago meje oni ipade ti awon 13 to 30 awon odo Jesu ago mesan ani fun ani ngba si ago mejila oni isin awon agbalagba egbo mi alujanu meta kan nbe ti mo ba eniyan ririn ajo afi to ba ri woli bo le pada awon meteta won ni ki nle pada se ra alujanu meteta yen enikan ni esawu number 1 eyi ti ma mu eje eyan lojiji elekeji eyi to ma wesi aye eniyan emi afi akoko eni sofo eleketa oni emi buku ti ma je pe eyan wa be ko si tun pada lo sorun be lai mi aye lai se nkan kan won ni okan wa be ni ko gbe nkan kan rese bo se dagba to okoko le kon se nkan kan bayi loluwa wi alujanu meta ti ma fa aye eyan sofo alujanu meta ti ma mu eje eyan lojiji iku aitojo alujanu meta ti ma je eyan wa be ke eyan lo be mo pa lase lati seju ilo ki won wa bi wo si ki won pada leyin re e kigbe e pada leyin mi eyan aye e pada leyin mi eyin emi body e pada leyin mi eyin ewu eyin emi alale ewu ile itedo ile ti mo wa yi emi tin sise nbe oya wole ko mo dide mo in the name of Jesus eyin ayan fe e je npe eni wole bi won se nbo gbogbo eyan omo olohun fi irubo ti adua yi bibeli ni awo fun awo ohun ti eniyan ni yo si fi ra emi e jesu to feran re loju oforiko adua yi nti o wa sele leyin adua yi so fe gbon o bere si pe won na leri ategun ti tun fe wa e pe engineer won ti to lenu ona won ti won fe so ise olohun atijo
1: praise the lord oruko mi ni Ezekiel Adejumo mo je omo bibi ilu Ogbomoso
2: nice mo like yen
1: mo si wa lati ipinle Kwara
2: ilorin le ti wa loni
1: be ni ni Kayama local government
2: nice
1: mo ni asan eje ruru
2: hypertension
1: asan yi lo pa baba mi
2: je ngbadua nowe fi mo gbonu ese ami egun ti ma nja won ogun ti ma se won leto ti wa eyin te gbe ogun afijo debi ati egun afijo bo ba ti se ami wa tete joko ase toju ase lo ti mo gbe wa bi loni o ti jade lare loruko jesu oya joko
1: bo se se baba mi gele loru ojo yen be lo si mi eje nda ni mu be lo nda lenu ironu wa ba mi loru ojo yi ma to di bi 5 o'clock eje nda ti 85 lati 2 mo lati pe okan lara awon dikin church wa anyway I want to lure of lati wa nbi
2: won be nbi lo
1: mo wa pe won mo ni soro bye bye gbogbo won ba mi ati re fin wa sugbon to ba mi ni ro lori bed ni pe aisan yi lo so baba mi de dun arin le tani yen mo toju mi mo ra gbadun de tin ba nlo ejo mo kan be ni egbon mi pe mi kiki mo bo aso sugbon so kin wa si hospital egbon mi na nbe nbi bayi
2: owo na to wa nbi bayi
1: mo wa wa mo toju mi hospital in ton ka mo manu
2: eje yen tun kan na
1: be ni ba egbon mi a so mi pe mo si iranse olorun kan si nbe o ti won pe ni olorun ojiji won la ka mo si ibadan won na jin sugbon awon ba mi wo omi awon ara ilu ogbon ma so ti an lo si ibadan won wa ba mi toro omi lowo won
2: won toro
1: ati ororo
2: ati oil na
1: be ni ni ke toto do won mi mo ju ese sile mo so fun olorun emi ati woli to se kini ka jo lejo o emi ata angeli ti sise pelu e ti won pe sinu oro o la je lejo
2: hi so ngo won le mi ati woli emi ata won lejo angeli mi la won ba lejo ti won da sinu oil yi sha
1: to ba ya pe tro to ise iranse si ododo ni angeli si sise eje yin ogboro kan mo laye ko si bo so mi dedun ayin le baba lati february odun to lo o ni mo ti lu kokan do ni
2: Aisha eni suru se ketan be won ko yin ni nte so yin
1: o ko mi egba mi nbe nbi
2: e ba npe won
1: mami tude nibi te ba wa e mo bo wa omo bibi inu mi nbe nbi
2: e ba npo na
1: febe
2: febe mo bo e mo bo ro yin bo
1: mo wa lo ruro yen inu leti mo ngbe 9 by 9
2: 9 by 9
1: ara yen ibe ni mo se wedding si
2: inu le le se wedding
1: god oni be
2: aish febe se nti daddy so I so to ni
3: ben
2: won ni eje ti ma kan
3: ben
2: se wo mo
3: ben
2: o ti riri
3: ben
2: o lo nti riri
1: mo wa so fun olorun nu le yen gba ti mo lo ro atomi hun to ba pe pe yi daju se tangeli si inform bi baba yi si so mo si radio lese kese mo ngbo mo ti yan pepe ninu yara yen
2: eyin na ni pepe
1: be ni mo wa so fun olorun pe ile yi o mi o gboro so dun nu e
2: aish ijo je mo pe leto ti wa loni oba sami oba mo sami bi oba wu o ni sodun be yen Joseph male ko ni yes
1: mo ri tori ani ti mo n ba ipe re rin ko gbe nu ahamo dada latoni emi lo gboro gbe nu ahamo baba olorun ko le fun mi o face si
2: ah oko ile fun yin egbo mama
4: emi le gba re omo ya re
2: se o to lo olorun wa ko ile fun
4: oko le fun won
2: won si gba iwosan
4: won si gbo osan lati gba ko se mo
1: kita sibe ni ma tori tara ri odun yin a wa lo si lubada fe lo dupe
2: mo ebe wa dupe
1: be mo wa sibe ni 77 mo wa emi atawon ebi mi lore fe ati pe mi ma so fa awon ebi mi mo ni eri eti to
2: keto
1: toni a lo be abuye pe no a ye pele anu
2: tawon eyan ba fe si testimony won le to 250 abi keke lo pe ke ra mo iwo no wa 77
1: olorun tun bo mi ni camry
2: eh era
1: kan osu ke
2: toyota kan
1: january mo wa 77 february lo fun mi ni camry
2: ke to ti to be now we message mo dide kana ase tin pakada rada ase lati ma po si ewo bi baba se npo si bi n ba gbo to le se ami je n to joko ti lo odun eni o ti koko be sida
1: ni ma to di odun yin awon kidnapper wa ko awon driver mi
2: awon
1: kidnapper
2: kidnapper
1: be ni won ko awon driver mi won bere fun ransom wo topo subalo mo wa ji mo wa pe yawo mi mo ni ta se ni pe omi adua se mo se e buda re a wa njira be
2: en yi nu omi adua
1: ko de ba won olorun tu won sile
2: ai olorun tu won
1: daddy mo to need anointing ni to pe mi o foju ri yin ise yanu sele sugba mo layo pe oju wa se me loni mo pe ina lo to dide
2: ase lati ma po sile wa gba loni e ma po si ni

0: Association of African Friday 4, September 2026. Impossibility to possibility. Ogun to tin be kiri loja to pe. Ti won so ko pe o sori tinu lori e. Gbogbo eyin to npo npe oge. E ma bo. A se fe gbe yin lori soke o. Be ma se bi oparun si Olorun alaye ta won lori emi nipa ti baba woli. Peter Adekunle Adegbe ga baba ori o garugo je yo ma so tele. Wakati wakati ni na do ma jo. Latojo Friday 4. This Sunday 6 September 2026. Lati bada go back and billion shoe. A komu junction ye ma bo. Nigire along the Ibadan expressway. Arugo Jabra City le dinge. Oro eri re daju bi won na bare wa nbe.
1: Eri atoruko te.
2: Oruko temi ni this is Yusuf Kemi. Idi ya Olorun mi logo ni wipe nkan kan ma du mi ni oju aba yagbe. To ja wipe tin ba tin always ibe yan ma du mi. Po ti atigba ti mo ti ra ororo yan ti mo ti fi si. Mi ororo arugo ojo ti mo ti ra. Mi ri nkan to jo be mo.
1: Ki le ni o se mo lati gba yen.
2: Idi ma oju ji. O ma du bi o ma nta mi ni.
1: Jo mo ta
2: gidi gidi. Ah, po ti atigba ti mo ti ra ororo yan ti mo ti fi pa ba.
1: Le ba ju oro soju samba. Ati gba yen.
2: Ni
1: bi samba yin ba kulu
2: be ni
1: o ba tamo
2: be
1: o ba sami ogun atabe oluwa gba won le.

0: Arupojo ti waye fura la e. Ni kiri agbo mu. Arupojo Abia City. Enya fa do agbara igba ya boya ninu made ma je mu 72 hours. Yo! Araro Peter de kuli ade we ja baba ori oki Arupojo. On se to pe so bo bo o se se ni si se na fojo Friday 4 September 2026. Impossibility to possibility. Ogun to ti be kiri loja to pe. Ti won so fun pe o sore tinu lori e. Gbogbo eyin to npo npe oge. E ma bo. A se fe gbe yin lo iso ke o.
1: Ti awon arakunrin ife lo won fe lo ko ile oluwa pe ko fe si won like wasu ti elisa ma nse fun won ipade ton ma nse won like e won like woli oluwa won ibi ti ha fun wa awa yo lo a lo ke igi a se bi to fe jele lo ko le gba wa woli wi pe e ma lo ah won a ni lo sa o kilode afi te ba ma tele wa sa abeyin ejo iranse olorun alaye e ba wa lo o si wi pe emi yo lo igba won debe ase won ya keni won gegi eti odo ni gi to da wa ba se ngegi lowo irin ti nbe ninu gi ake o yo sonu saarin agba mi ha iyen kon pariwo ni pe ye wa laare ake yo so mi atoro re ni eni akon to ma doju ko ni oluwa mi iyen woli atoro re ni sa woli wi pe ni bo lo bossi eyin magic woli mo tele won lo o da be pe akeyan ma won niye nigba yen lo tori awon alagbede igbani ise nla ni won se kan to mu ori akejade enikan wa lo ya ka ti fi sise oluwa akede ti bosonu ki lo ma sele woli e gba wa woli wi pe ogan bolo bossi oluwa o de so pe baba ipi ni o bossi le kan to se talo o wa ni egegekere kan fun mi o ma ni ada kekere kan tabi anything o wa fi gegekere kan woli wa jugi e ti center bi to bossi yen igba na ni ake foyo woli wa ni bo se foyo yen emu na wo ke mu wa wa siri eko ti mo fe ko emi number 1 ni pe ma da lo si traveling yen o se se ko ma de mo e kule ninu leyin ke to lo ki lo te gbon bae ti e ro eru sinu moto ti e pe awon te fe lo ba pe in the next 6 hours mo detan kini bible so nipa awon to so pe to ba de odun to nbo awon ma bere business kan kini bible so nipa awon ti won so pe to ba ya awon lo si owo kan ni ilu bayi awon si de o ni wo asiwere so mo bo yo dodun to nbo o lo ma jere lodun to nbo o si se business so ta lo so fe pe dodun to nbo so ti pa ibire so ti yi ojo pada so ti ra ojo pada ko to ku onule somebody hallelujah be iwasu yi ni mo so fun pe let God go with you je ko lorun bere pelu e that business you about to start let God start with you
2: ilorin agbe olorun ga fun ise akanse iyanoju koroju ti oluwa se larugbo ojo ni gbogbo friday osose iran jade gbogbo eyan e lo wa se bi basket to fi maun se rice bayi e ti ma se yen e wa lo get eso orisirisi sinu e le ba ma gbebo yo ni agbara ada bi oja basa nibi ti gbogbo eyan ti wa na oja ogo laye yi ma gbe eso ti ebo eso kilo tumo si laye eda ogo aye re le so re number 2 ibuku re le so re number 3 ayanmo re ati erese re luin eso re ati pe awon omo re on tun ni eso re eni to nigi to ni gbogbo e to ba ti seso iru igi be o ya gan eyin melo na ni gbeso lowo yin eyin melo laye oni beso yin je eyin melo le so yin oni sonu e mo wo ege ti ase yen to fi n wa rice yen bi basket kekere ki sapere o e wa wa orisi eso tagbara yin ba ka e ra sinu e mo gbebo pade ni Friday ose ilarugbo ojo yo ti kanra won ninu emi ta ba ti pray si mo fi Olorun beyin te ba ti dele wa lo je gbogbo eso to wa ninu eni ko si eni to gbodo gba ninu ogo re mo o ni sise fori olori je lati se bi erin jije leri o dope lori aye re boss erin re wa lo lo si Kilanko Junction to wa ni side of a garage Kilanko yen lo ti bere pe church arugbo ojo lo nlo okada tabi moriwa to wa nbe won ajuwe a pade aro Friday ago mejo aro ade gbewo ago kaabo iyen ni aro Friday ewo se ri ise iyanu to ma sele ni tosan yi a ni agbara ju tose to lolo tori pe deliverance yo wa ona bayo yo wa itoni yo wa tan pe ni iran bogun se wole ati bi o se jade e sa mo dunu kale o di Friday aro ni o church arugbo ojo ni Kilanko Junction iyen ni ofa garage ni lori gbogbo eniyan e ma bola

kama kila wapu ya tuku ujume kwa jode to niya jilo di dibiyo ekabo sone ojoke ni ose teto ma la tuwa lonio kose wasile wo ilia ikuti se baletro bubu wanitikari tajeshi ama tukbe deo akoki ni onde biba atukba le ironye wairu ya agbo sobanu agbo sifila sigele agbo lamilojo agbo reni agbo bala dele agbo gwe agbo gwe no ni moko walo de to ni eje ufunye ni die lara wakoko yito jade Nenu i wero yin lo juma to ni Atoto ire ti are tinu mu se mo lo mu ki owo to wo ipele nasrawa lo sosu ko gbere lo sibi ida oduro ta firis billion 16 naira gomina be lo so be lori eto dibo gomina nipele oso ajo lopa won le commissioner commissioner kan ni sokoto mu o ninu isejoba gomina adeleke mo ni pelu esun sise ipologo ibo to mu la sigbo lowo o ipele osun na ni mo wa lori eto dibo be olu dj labe asegbe oselu abga sipo gomina losun omo pon ti juwale o ohun tin satileyin fun oyin bamije Eje jama pe, okoko brimo, toma wa lo wa lema, lo fata oma Nigeria, te ofin bi opo, lo opo oma da ale, bi oma bere, bi oma taladi o, fayo she oma lo so be o. Ebe o selu ABC re, wafesu ka, jwa ICPC, wani se ni wanda bo bua, wani ka, joba ka, lori I, wadi ti, o lo lo wa siya, jwa PFIPC. Ina omo rara re o to so se ni le kan ni pele kwara o ko lawo sanu o won fura si awon basi je obi tin so lerun nile o kere petagon re o wa pase fa won le se eyi to ri soro eto abo pe ki won tun bo jara mo se o lati pese awon kan ja latari ogun ti le ran ja lowo Leka tere daraya lori oro an puro mo ni ajo NFF re won tako ipe fun pe awon lowo si bi won se pe ki are ajo FIFA koko we fipo le won lawon mo si o Ewon ye ti opo lopo royin na ni mo ko reto ni ti won fin ki wa lekan si pe le be ko ju won ola tire waju ogun ni yopa ibi ti lo ko temi ikan idamo de 2.7 FM ni lo ti lorin na le ngbo o lori atupale royin e je ngbera pa kin bere lati nu we royin punch lojumo to ni se ni gomina ni pele nasrawa we ni ogbeni abdullahi sule lanojo aba meta ti siso loju oro o se loko to si ro wipe se ri owo ipe lososu to wa latodo joba apapo ni kini ohun ti gbenu soke dada o fun ipele o eyi to je pe awon ti saju mo ngba be billion 3 esun 8 naira tele si billion 4 esun 5 naira tele o saju ki won to yo ikopa ori epo oni nisin o kini on ti se be o mo tin se sore awon tin jadun o mi to re o tori pe awon tin gba bi billion 4 si billion 16 naira ti owo ta n soro yi o ga bi weroyin post se jaboroyin ori sere sere a to to lori oro oro aje ti are Bola Tinubu eyi ti se joba re to mu wa o lo je pe se ni o ma je ki owo ohun ko ma ru gbagbo si eleyi ti awon gba latare owo subsidy ti won so fun eka ijoba meteta leyin ti won yo subsidy ohun iyen ikopa ori epo tan oni owo na o ti gberu dada o punch na lo gbero yin Daily Post nibe na ni mo tun wa lojumo to ni o nibete won

0: Oh, to ti gbera pa o lodo ti mi nbi o mo ti wa ni yara iroyin ti le ise wa Diamond FM ni bi o ni beti na omo rara kan Olorun dakun momo yari ja na o ti o ti so se o ni ile kan nipele yi o ti won si Francia won ba se je obi tin so lerun won ni se ni won mo Francia won ba se je obi tin so lerun pe awon lo fa isele ina kan eyi to se yo eleyi to jo yara kan ninu yara onile meta kan o to wa nilu ilu teju ni agbegbe ire wolede nilo ilorin o ni ipinle ta wa yi o ni anojo abameta won ni ijamba nana to waye ni agbegbe ilu teju ohun mo lo waye ni kan bi ago kan osan koja iseju meje ni ojuko ti won pe ni 676 ni agbegbe ilu teju nilo ilorin ni agbegbe ere wolede nbe ke bi won se salaye pe serin se ni awon se panapana won tete down si sele na leyi ti o mo ki won ko di ko ba tun tan da won apa bu mi ninu ara ile na o ajo na fi di oro mule ninu apile ko ti won fi lede gba ti odo eni tin se alukuru won ogbeni azan adekunle leyi ti won fi eda agbe jade atate jade ohun so won se yara iroyin wa Diamond FM nibi ti mo ti ri iroyin na yara iroyin wa na lo gbe iroyin lojumo atoni Ben ni lu yo shewa tu pale na ni ruyin ten gba o tesin tetese lati damore 3.7 FM ni lo te lori e ma wa gbagbe pe e le se be tu ma darapo mo wa lawo ju opo itakun yo jara wa bi www.damorefm.net bi lawo ju opo gbogbo eyi tan lo lori itakun yi lu jara e je ngbera pa kire lu ebo mo fe mu royin wa fun yin Mo ti wa ni yara iroyin Aljazeera lodo temi nbi o nibi ti Pentagon ti pase fawon ile ise tin se eto abo lati pe won jara mose o fi pese awon nkan aja latari ogun to lo pelu ile Iran o won ni isejoba ti Trump mo ni lo ti kese awon ile ise o to je ti eto abo nile US mo ni lati titiri pe won jara mose fi pese opolopo awon nkan aja to fi mo orisi awon nkan aja yi ti won le lo ninu ogun to lo eleyi ti won ja pelu ile Iran lowo o bi won se gbe jade ni Washington ninu agbe jade ti Washington Post e ti won fi lede o nibi ti won ti gbe oro na sita won ni eni tin se akowe igba keji akowe fun eka eto abo ohun iyen ogbeni Stephen Bag leni to kowe ranse si awon adari ile ise na lojo ojoru to lo pelu woye pe se ni awon ni awon erungbo ohun la won si agbe kale re pe ki won tete jara mose o ki won si jawo sobi lati pe gbogbo awon kini ti won pese on to ja won kan ja ni won tete pese re ti won se tete agbe kale re ni aarin ojo mokanlelogun sasiko yi Aljazeera na ni yara iroyin to gbe Eje lo secretary Darayadi kebu ibe na ni mo para si o nibi ti ajo tori soro bodo alafese gbanilowa NFF ni o won ti taku awon are soro yin pe awon darapo mo ipe fun pe ki are iko are ajo tori soro bodo alafese gbalagbaye iyen Gianni Infantino ko lo ri se be ye ba ko nipo re o gebe ipa ti won loko ati ajo na nibi eto ere bolu alafese gba tagbaye eyi to sese tenubodo lori momi o won ni ajo NFF ohun ni won mo so iya ti won to si ninu apile ko ti won le mu joko itako esi won lanojo aba meta won ni sere awon ari soro yin ten gba won ayederu ni o ti o si rese wale bo tin wo ko mo pelu iwe royin di kebu ti mo ti kuro bayi adeyemi adewale lo mo se be je olotu royin te gba o olarewaju ogun ni yopa ebiti lotu loka sin yin leti lede abinibe eja jo mo tatakuse ni bi o tori pe enikan ki boni suwa adebiego eja se bayi ki mo lo tori pe resources afolabi ona ti koyin de o fe ka sin leti lede fiti fiti de gesi ni o se loru royin lori torun wo ni lagu yobo ni esi kolon ba so laya talafia o titi gba ta ma pade ewo e ma gbagbe o pe ka ipolowoja ibe na ni won gba kuro lori eto fun ti ojumo to ni o amo titi gba mi ta to wa mo pade ohun anu ati ori ofi olohun ko ni femi ati yin le o o di gba kana ire o ire
1: omode o e gohun ti mo fe so taye bá gúti gbogbo nkan lọ bó ṣe tọ iwo ati ṣe awọn ọdọ tun bẹ nbẹ ni ewu lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo ọdọ ni e ti ṣe beere eyin ọdọ wa nle yi eti yin melo eje mọ pe ta ba faaro wa lakaka ta mura siṣẹ ko sẹni ti o le je eyan tori pe iṣẹ la fi n deni giga iwe lo ye ka kọkọ kaka to kawo ka firun dudu siṣẹ ka ma ba firun funfun siṣẹ ka wa na le de eyan pataki lawujọ eje aṣọra fun jẹkujẹ imukumu pẹlu ilokulo egbẹkẹgbẹ pẹlu irinkunrin o lanfaani to le ṣe fun ni aṣọ iwọku o tọsọmọ lu abi rara ka ṣọ ni barin ka ṣọ ni bare ni gbogbo ọjọ jina si ọlaju odi pẹlu oge aṣeju igbo mumu kolo sisa ati amupara o tọsọmọ eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori ayelukara kiko lo ma nko ba ni ohun tọwọ rẹ o to ma fi gọgọ fa ti won ba nfa so po gbọ ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun sure global bread to ni ki so fun yin pe odo oni la dari ola nigeria
2: The sounds, the vibe.
3: Bi omi adagun loluwa se se pele kaabo sinu agbo awon onigbega toke wa odun ini serere tesiwaju aye tire na daju gege bi dominion life bible church ti se sagbekale national dominion convention 2026 pelu akori supernatural advancement ilo

0: sorry. 헛다리니 아이쿠 아이사 아이디 바제 olodumare to size ti o sun alade lori aladin le oba to fade to le alade okaka kiki okaka tin ki mo layo obo warawa ogbija mo seke mi ba ni mo ki olo ile o su ile o mo toro tobi gan olodun to fi olodun to jin olodun ti o ni bere de bi pe yo lope olodun ti o n gbogbo eyin tin be ni kawo re ko so n to ba leru ri ko so n to ba leja fori o ti mo gbogbo ko to sele awe eyan ni nkan ma nya lenu ni nkan bi ba sele a ma ko ha yin olorun ogo bo lele ti a sele be olorun to ti mo pe yo sele be oni emi ati e koda opo nkan mi nbe to je pe ko to lale wu ninu ero oke eyan olorun ti mo baba o tania o na lo ni a ise owo re la nse olodumare to tu ola re o nkan mi ba sele awon eyan ni abolohun binu ye ta lo le ru ibinu olohun ni seju kan asin tolohun ba binu gangan o be nikan sosoja ti owo gbogbo ara ile to ku loju gbogbo eyan o si mo sajini jinijinijini gbon ji ochi o olohun mo be o atemi ati gbogbo awon ololufe wa parapata ni ikanni alalubarika yi ya mo de 8.7 fm nile ilorin mo jari jare mo jari binu re olodumare iyonu re anu re ojurere re ni ka mo ri o ni gbogbo ojo aye wa e ko ojumo ni gbogbo aye kaye te tin gbo mi laaro toni se dada mo ba aye o ode o dabi oko yin ko aya yin ko awon omo yin ko ototan nkan o ni wa se o awa la mo gbe ohun to da se iko wa ni pa laanu wa ti awa ti won yo saanu fun se dada mo ba yin o mo gbe so ni olorun iko le to yi ka yin mo dingi okan la peye senu moto le tin gbo ni won fe eniyan je ba le tenu re o erin rin ajo lowo oko are fo o je lori ilu ti lu ode tori etoro e lo sosi abe ti daride e lo fun egbe alasala tu abe ti daride gbogbo aye kaye ti eto ile kayin mo laaro oto yin mo kiyin mo kiyin mo lu yin logo e ele nbe won e ku kale e je atujo seto taaro oto ni kodo ki gbogbo kan si e je be mo tin dupe pataki lowo balawura bi je lali baki tin ba mi tuko eto yin ni gbogbo ojo mejo mejo won ni sala idupe dupe pe okun lowo alase apase kan ni ta wa yi baba dada awon agbabo won ni ope olori adada tan iyin olori adareri yare baba mo mo lori sa gẹgẹ bi mi ti mo figba gbogbo gbadura fun yin pe e mo ga si e mo po si e mo nisi lagbara olohun iwa la larun te dori gbogbo loga loga nikan yi this is the golden voice of your boy olare waju oye wole oro to lase duke olohun yin na re ti o je bisofo lala fe nikan kan o e mo ka bo sori eto dingi oko fun taaro yi o oni ni sunday keji ninu osu kejo odun ye 2026 olohun adupe o ni ma se wa ko ise pa mo se ju awon to ti koja lo adura ko la mo gbaju won lo to re lo mi gbokele adura gbigba ni a tori pe o n gbadura lo n fi wa laye lo n fi wa laaye suke amo ye awon mi ti won ma adura gbaju wa lo sugbon won ti lo latari sababi kan tabi ekeji iwa laaye mi ati e laaro otoni anu nla la rigba lowo oba lawura bi o jajo yin jajo gbega tori po tobi gan olorun ase yo wu ni mo se ba olu olorun o se o fun idasi emi wa ta lo to ta lo ju o to ba ewa ja kese sona ka te pepe itu laaro otoni to raaro jo mu so loko adebi se mo se agbo le ni won peru eyan be agbara re lo e ma wa agbagbe awon agbabo won ni ibe abaroko ti si ibe na la fa bo si o eleri ni jejo ni panu olohun orun to pe aye duro wa gege bi akori ti olorun gbe ka iwaju wa ta tin soro oba lati bi ose melo kan e gbo eyin ko yi nigba mo pari eto tan ni jejo nkan ki ese rago ide abani pe ọpọlọpọ awọn baale ile wa awọn ọkunrin ni wọn laanfani lati pe kódà àwọn obìnrin náà pè o fa e dabi pe koko ti mo menu ba ni jejo to ni se pelu ibere nla ti mo nbere lo gbogbo okun yin pe soko ni yin wa to le pa abi agbele bo le ji o to ta o da pe kini ohun o fowo ba awo okun yin lara gidiga ibi o ti ba wa kini ohun lagbara die sugbe ma gbagbe wi pe bi mo ti ma nfon rere re kini ohun gbogbo wa patapata lo sewo mala ibi kini ohun ba ti sewo mo wala ibi abakusi eja jo tun be se
1: ni emi ati emi nu
0: emi a ma so lori eto yi pe baba nsoro nipa dingi okan ijike yi koko ta ba lanfani lati yiri wo lori eto yi eyin ko yi bo ti beyin te n gbo eto yi wi be na lo be mi ti mo nso wi o
1: onise yi
0: abi ka joko
1: iwo to
0: ka pe ajo to ni ronu
1: o le ji o to tan sikun agbon sikun apa
0: ibi o ba ye ka ti satunse eja atunse nbe
1: baba
0: o da fun wa
1: o ye keda
0: o da laaro to ni bi ta wa nlo re o eh ah odo awon iya wa la nlo laaro e wa je nsare so eleyi ide ta fin yiri awon kokokokoko won yi wo ni lati mu ki idile oda e ma gbagbe pe orisirisi iwoye le awon eyan ma ni bo ba koro igbeyawo different perspectives different teachings different perceptions people picture things from different angles ba ba follow me na laaye wi pe ko na wa soro lori eto lori on to ni se pelu igbeyawo ona to no tun gbagbe kini ohun kale yo tun yato si bolon ti fun emi o tun ma si wi pe iwoye wa iriri wa agbe kale oro wa ma so toto sugbon ohun to se pataki julo ni pe eyi ke ye ko tabi iwoye ti o ba ti mu iwosan ba idile re oni lati so se ide ta se agbekale eto yi ni lati mu iwosan wonu idile ti wahala ohun jogodin fi logbologbo paapa julo arukusu tin fi gba gbogbo waye laarin loko laya ibe a ma so bi awujo owa bi oba du ore bi agbala aye yo ba du ore inu idile ni kini ohun ti bere ide ni pe atokunrin atobirin wa ibe kan lati jade ara awon kan lati jade awon kan lo bia eyan ba nwuwa jagidi jagan tawon eyan toka si gege bi omo ganfe ko je pe aye irufe eyan be ko se fi toro e mo gbagbe pe inu ile kan lo ti jade ko ro wa latorun now ara obirin kan lo ti jade ato okunrin kan lo di omo ti a fi toka si ru omo be wi pe janduku pa le lasan lasan ni eyan ba si n gbe ohun to da se ninu aye tawon eyan ko kiki e ti won fi gba gbogbo fun rere re tan ni omo nu e ma gbagbe pe oni tin na ki se po ro wa latorun ara awon kan na lo na ti jade oni baba oni ya atomo tin da awujo laamu atomo tin fu awujo ni alaafia awon mejeji inu idile kan ni won ti jade obi kan lo bi won idi ni yen to fi je wipe oro idile ki so un a fowo yobo kemu oro ti o gba ka joko a soro lori e oda e je nlu anfani lati paro wa si gbogbo awon adari ese patapata porogodo jale esin kristiani tabi esin muslimi eyi ke yi esin to ba wu to ba gbe dani mo beyin lo ko lohun eri daju pe n fi gba gbogbo ran enu mo oro idile bi idile se le lalaafia nkan lo mewa n sele ninu idile o to si n ko ba awujo wa to po baba n se agbekale awon iwaasu waasi loniranran e ma waaye lati ba loko laya soro idi aba ni pe 75% isoro ti n be lawujo wa ti n be lagbala aye ikuna ohun to seyo lati nu idile ni o se deri bi wahala ba ti lale wu ninu igbeyawo ninu idile yo ma ran mo bi ina ye ni kini ohun awa mo tan die wonu awujo ka to seju pe o ti le di ran to o wa le koja ohun ti pa yo ka oro idile oro igbeyawo ohun to lagbara gba ni yes on teyan fi owo here mu o ama ya mi lenu opolopo awon odolokunrin odolobirin to je pe se ni won sese wonu igbeyawo loni oju ti won fi mu kini ohun owo ti won fi mu ero ojo la si ma bani idi abani pe pupo ninu won sibe sibe titi di ba tin soro yi awon eko to ye ki won ni awon oye to ye ki won ni nipa ba ti ni dile alayo ti nkan ofin ni jimi mo won lowo bawojo wa la si bo ta nkoju lagbala aye ti ofin ni ma pele kesi pupo ninu won ni oni o I love you, Nikan. Lelo mi gbe kari. O mo se o. La aro yi, mo be gbogbo eyin obirin patapata korogodo. Gbogbo eyin iya wa. Se mo wipe, beyan ba teti gboro kan. Eti to ba fi gboro ti enikan ba nbo so, atokan to ba fi gba. Oni o so bi oro yen yo se lapa ninu aye re. Yalla, yo lapa to da. Abi ko gbo sodi elomi nbe be ba nso nti oran lowo ti o mu kaye re o ni tumo tori eti to fi gbo oro yen atokan to fi gba ohun ti o ka si na ni pe inbu mi ni in soro si mi ni oro to ba wa gbo ti o ba ti dun o ko le la pari kankan laye re e oro to gbo to kan fi rerin e o de be ti bi e se gan e se gan ibi ejo pari oro yen si ibe na loro yen o die down si o lo re ni sugbon oro to ba gbo to ba fowo ba o lemi to kan ninu isan ninu egungun o daju pe o do le gba o tu ojo meji ojo meta o si ma ronu lori e mo wa be yin laaro to ni o e ba nfe ti agbagbo bi ba tin fenu omode etemi so o ko le la pari ninu aye wa ni eje sare doke lohun ka mu oja tin be lori igba iku ogba be tin ba ti padade ito inte siwaju ba ti kowe re elemenwo eku kale je lo papa

0: dede boss da ka soro o ti ri obi agbele bu pe emo lo n ba gbe
1: ba ko sha ti rowo ma so lo se koko
0: saye lo n gbe yi anti
1: ore o koniye ibanu
0: o ti ero to la awon omo re
1: awa sori awa sorun bi oba ilu be si ni fari ofo lasan ni
0: ma ronu ta awon omo re o Jembele lowe anti wa
1: owo to ye ko fi pe
0: to ba je pe omo re lokunrin lo muru obirin bayi wale
1: ore mo aso ariya
0: se wa sure fun se no re o dun o tin treat oko re yi beni kan ba treat omo re lokunrin be se no re o dun sa ibere nla mo nbere lowo re o ani bo mo obirin kan ba treat omo to bi ninu bo se treat oko re yi ton foju oko re gbole yi ton yeye re ni tagbangba yi beni kan ba yeye omo ti e na lokun en se so gba se yo se dede ara re aje soju opo le o
1: iyawo aladidi
0: won ni opo ro kagba afefe bayi ni nfe lo ma wule binu si mi ohun obu o sugbo toro omo ya so so ni baba wa pe kini ni dingi okan
1: gbogbo eyin obirin toro yi bakan
0: bo be yin lo ko lo
1: inu ke ma si fi sawada
0: kemi ati njo tun be se ni o
1: ke ki wada ke si se atunse nitori ewu to wa ni
0: awon mo re gan mo wi pe eyin odun te ti fi jo wa papo iwa atoko re won daddy try gan won kan so loju eni won ti ri otan awon mo re ri otan osisi kankan nu won to ever pray tabi toro iru e laye won won ti ri obi agbele bu pe emo ni o won kan bo gbe ni
1: ebe ni mo be yin o eyin
0: bawon mo won yin bon ba lanfani ati mo soro laarin ara won awon ni okunrin ni daddy ti daddy fi le ba mommy gbe pe titi di akoko yi tawon fi dagba tawon na fi toju bo okunrin ni daddy tora awon omo re ri otan ki se awon ara ata ni nso yi awon omo to bi ninu belo mi ti dagba to yi sibe sibe o ti bere nigba to wa ni sangode nigba to sin sese nbi mo lowo titi tawon omo re na fi lo le oko tawon na fi gbe aya sile iwa yen titi di se bo ti gbona bi apara yen na moko re na lo si gbona bi apara ha a dede mira omo mi o ye ko ti ro lara yin na ọkùnrin mi nbẹ to jẹ pe o ti digbe wuda ni labẹ orule rẹ tori kalaafia le jọba ọkùnrin mi bo ba ti gbe wahala rẹ debe akabuke dio a ma wo ọran tabi ko ma so sọrun ko jade nle inu o si ma dun pe ipa rẹ ka nle o emi awọn woli elomi o ma dunu e ma dunu pe enu n ka ọkọ o se benu ọkọ rẹ lo yẹ ko ka o iwo gangan lo ndunu wipe enu re ka oko re gbogbo eyin okunrin mo be yin o te wa lagbanrin yi e fi fe ba won aya yin lo labe bo ti wu kori gbogbo eyin obinrin ti kini si se wo mo la e satunse mo je koko re o kuku ojiji mo olowo o mo je koko re o kuku ojiji mo olowo mo pariwo e je soju opo le 0913655952 share binu
1: re si gogo mirin o eyi to be ni le oko se yawo le yin ni tabi yawo
0: e je sare fele ikun mo mi wa so le gbadura pe ki omo re lokunrin
1: sonu iyawo akọ
0: o feru re laya
1: atun ko sinu iyanu
0: ibo mo gbadura adura yen fun o ni sami toro mo ru eyan to je obirin mi ti ririnrin debi po ti dori oko re kodo bayi wa ni gbogbo to ba ti so fun logbodo ma se la ka yo okunrin mi ti sonu
1: ibere mi
0: ko fe ra won obi to bi ko fe ri won sojumo

0: Love your husband. Get good care of your husband. Understand your husband. Love your husband endlessly. Obinrin mi tori pe onikanra ni o ti ya onikanra o ti lu o ti e wa romantic mo o wa romantic mo onikanra ni o aba aja me lo le alo laye ta nwe wirin kina awo leyin mi tabi paramo le je nbere lowo re anti igbeyawo yin o ti tu odun melo bayi ninu eye odun to count yen odun melo loko re fi enjoy yen awon mejeji yen iyoku gbasgbos girigiri wo le fi nse tawon mo fi dagba mo yin lowo aba oro kekere tani tun be nbe ojare oro kekere bayi o ti diran to hello
1: hello
0: e mo kaaro mo
1: ola
0: iya mi dada
1: basha tin ati omo naija ma sami ile aye re
0: yes ma
1: ito mo wa jina fun oje
0: ami olodumare ami olodum
1: oni bere ri buku to po
0: ami olodumare ami olodumare
1: ayo ni ti bi omo mu o
0: ami olodumare
1: ti bi omo o
0: ami olodumare
1: ti ni ti ayo ni
0: ami ami ami asedumare
1: oni ka ba ma bu aba ma ilo
0: ase ase
1: awon meji ni ka se bere lo ba nti ola mo se ko dupo ko be fa awon temi
0: ami na ya hala
1: ati ba ti ba mi sami le ri oro
0: re ami na ya hala
1: ba to ani se ile se yi na olodum je baba na o pon jo gun lori wa
0: ami
1: won jo gun lori oko
0: gbogbo
1: en te wa se nda mo di pa pata aye yin omo dan
0: ami olodum
1: e ni te
0: ami
1: ami
0: o ni
1: ti
0: ta so ka
1: mo
0: le la go
1: ami
0: olodum
1: ami na ya ha la
0: so
1: ri olodum ba la ni o gbe oka le ni olodum ni o wala ati pamọ ni ri omo ni o je
0: kabiyesi o
1: wala ti kan lu ko en to ba tun bo la ko tun lo popo mo ti mo so lemi bo ba sere oba ko si ko ku oba ama ro omo ni o ti tei wala ko si mo ni won ni be olodum ni ku la ka ila
0: do lo ba ni la
1: ju bayi lo
0: esu mo
1: wa ni ti bi omo o
0: ami ami iya mi ami
1: ami
0: ami ami wala kuwata ila bilahi
1: ami o jesu olugbala
0: amen.

Jesu wa se laye Jesu kan sise iyanu lati mu kan nu awon eyan dun ko kan se iyanu lati gba oruko tabi ka ba so pe le lagbara no o le je pe nu awon eyan dun sugbon awon ise iyanu yi won ni eko pato won ni ifidimule pato won ni ami ti won to ka si ninu aye Jesu ni kete ti Jesu ti ri arakunrin yi ni Jesu ti ri ise ti o wa se aye lati wa se tori ise imole ituriro awon afoju o wa lara ise ti Jesu to wa se mo ngba ladura fun loruko Jesu wa da ise re mo ise ti yan ba da mo eyan le se you can only do the work that you recognize mo ngba ladura fun le kan si ise ti a ti yan fun ise ti a da o fun loruko Jesu wa ri wa si se Jesu mo ise to ye kun wa se o ngba to ri arakun yi ni bo se o ri gege bi ise to ye kun se se wo na ti ri ise to ye kun se se o ti ri ise to ye kun se ni ibi ise o wa ni bi ise lo to sumo se o nsise to ye kun se o wa ni le ijosin lo to sumo se o nsise to ye kun se ninu ebi yen se o ri ise re ninu aye omo re o se se ki eyan bimo ko ma sise ninu aye omo se o ri ise ninu aye oko se o ri ise re Jesu ri eni gege bi ise opolopo ni o da ise won mo to ba de da ise re mo o ni iṣẹ gẹgẹ bi ọkọ gẹgẹ bi aya jẹjẹ mọ wi pe ohun ti a pe o fun ni lati je lo lọwọ ohun to complain fun ninu aye ọkọ rẹ ere idi to fi wa nbe ni ohun to complain lori aya rẹ ere to fi wa nibe ni se o ti ri iṣẹ rẹ ninu aye awọn ọmọ gẹgẹ bi obi a o kan fun ọlọmọ lasan iṣẹ kan wa ti a fẹ ki o se ninu aye awọn yin ti o ba se o ma yọle fun o ma yọle fun aye a ko pe to ọmọ rẹ ni ọna to ye ki o rin nigba ti o ba dagba tan ko de kuro nibe a o fun ọlọmọ kan ba le so pe o n se agan a o fun ọmọ kan ba le so pe iwo na bi mo kan ma sajo lasan a fun ọlọmọ ki o ba le se ise to e ko se ninu aye ọmọ yen a o kan fi ese epo ki o ba wa nibe lasan ise kan wa ti a gba fun lati se a o kan pe o lati je ko je ni ipe lasan o ni ise ti a pe o si mo n gbadura fun loruko Jesu wa ri ise re ki o to ku wa ri ise re Jesu o ri ise nigba to ri okunrin o ri ise re nigba to ri okunrin o ri ise re ko dabi itan olowo ni lasaru ati ọlọrọ ni ọlọrọ ni o kọ lati ri lasaru gẹ bi ise o ko ro pe a kan gbe si egbe ile ohun lasan ni ojogbon lo foju foda o n wole o n jade ko kiyesi arakunrin yi ko mo wipe ise mi niyi a gbe wa si egbe mi ki n ba le sise mo n gba ladua fun wa ri ise to ye ko se e o mo bibeli ma lagbara won ni bo se taro si iku looto ọlọrun o ni eredi lati wa laye mo tori ise ti a gbe fun ise to wa laye ise ti ku mo ni lati ku mo n gbadura fun loruko Jesu ise o ni ku mo lowo ise ti olorun pe o fun lati se ko ni ku mo lowo loruko Jesu o ni ku lai se ise re Jesu ni okunrin yi o duro afoju yi o ri ise re o si duro ni ti okunrin yi lati se ise akọlopo lo ti n koje la re mo nigba ti Jesu ri o ri ise to e ko n se mo gbadura loruko Jesu wa ri ise to e ko se wa si se ni oruko Jesu Kristi Jesu wi pe eni ko le se alai se ise ni mi nigba ti n se osan oru n bo wa nigba ti enikeni ko le se ise mo mo fe ki o wa so tele Jesu ohun to so ni wo lu ori kerin ese ikejidogun lati fidi re mule pe Jesu da ise re mo o je mi oluwa n be lara mi nitori to ti fi ami oyan mi lati waasu ire fun awon otosi nibi kibi ti Jesu ba ri awon otosi ni emi awon ti won loro laye sugbon ti won otosi ni emi awon je pe ti won ba jirogba aye yi sibe won le so emi won nu ti Jesu ba ri won o mo wi pe ami oro to wa lori ohun lati wa sure fun to sini pe o ti ran mi lati se iwosan awon okan ni obirin je Jesu mo lo se sise imularada o mo ise re lati waasu idasile fun awon igbekun ituriro fun awon afoju ara ise Jesu wa se ohun ni ituriro fun awon afoju o mo ninu iwe akosile aye re ninu ife olorun fun wipe ara ise ti a ti yan fun mi ohun ni kilo ise ituriro fun awon afoju ati lati jowo awon ti a pa lara lo Jesu o ri ise re tori o mo pe ninu akosile iwe ayanmo mi ninu akosile iwe ife oluwa gege bi o ti so nigba ti o wa si aye pe in the volume of the book ninu akosile iwe iwe ife oluwa mo ti wa lati se ife re Jesu mo wipe lara ise ti mo wa se gbogi lara ise mi lati fi iriran fun awon afoju ese ki o ni pe emi ko le se alaise emi ipinu enikan ni iwo mo si gbodo pinu o gbodo je ipinu elenikan opolopo le ma se akan le muyan lati ma se ise mo fe ki o mo wi pe ohun ti wa jiyin fun ohun ni ise ti a ran owo lati wa se laye ohun ti wa pada o ni ete ti o ba fi ran wa si aye yi a o kan ran wa si lati wa sere ise kan wa ti a yan fun o ni emi ko le se alaise ise ni to ran mi is a personal decision emi ko le se alaise ise ni to ran mi enikan ran sa enikan ran ma not a product of accidental discharge. O kan ni de farahan. Eleda re ran wa si aye yi lati se

ati gan ko se ka mo to ni akoko ti a ma ka eja. You make hay while the sun shines. You make hay while the sun shine. Nigba ti eja ba ti gbe ko se ka ta ba gbiyanju lati ka eja nigba ti o ti gbe o ma kan ni ise kan wa ti a le se ni won igba ti a ni akoko re akoko osan ti a pe ni ojo o ni akoko re ofe akoko ti a ni aye lati se ise to e ki a se akoko ti a ni okun lati se ise to e ki a se akoko ti a ni ipese lati se ise to e ki a se akoko ti a ni anfani lati se ise to e ki a se akoko ti a ni emi lati se ise ti o ye ki a se mo fe ki o mo wi pe ko si eni ayeraye ni aye yi ni akoko ti a wa yi ninu agbo ara yi ko si eni ayeraye gbogbo ala ni akoko ati igba gbogbo ala ni sa osan ati oru ni gbogbo eniyan ni osan ni a fi sise igba osan o ni igba ise ki mo ti so igba osan yi o ni igba ore ofe loruko jesu o ni si ore ofe lo o ni si osan re lo akoko ti a fun lati sise ko ni sofo mo lowo ni oruko jesu christ jesu wi pe emi ko le se alaise ise ni ti o ran mi nigba ti si osan oru n bo wa nigba ti enikeni ko ni le se ise nigba ti o ba di oru igba kan wa ti ise o se se igba oru ni igba isi anfani igba isi aye igba isi okun ise kan wa ti o le se nigba ti o ni okun ti o ba ti di arugbo o le ro pe ise to se nigba to wa ni odo o le se nigba to di arugbo tori igba ototo ni o ti kuro ni osan o ti n bo si irole ati ale bi oru ba si ti detan ise to e ka se ni osan ko se se ni o emi ko le sa ise ise ni ti o ran mi nigba ti n se osan oru n bo wa nigba ti enikeni ko le se mo nigba ti oru ba de ko si bi o se ni itara to ko si bi o se ni ongbe to ko si bi o te se ni okun to bi oru ba ti de ko si ise ti enikeni le se a ma n fi oru sun ni a ma n fi oru sinmi ni olorun ti se eto igba ise ati igba isinmi bi eniyan ba ko lati se ise ni ti o run nigba ti n se osan igba oru re yoo je igba abamo bi eniyan ba ko lati se ise nigba ti n se osan igba oru re yoo je igba ironu igba ibanujẹ mo n gbadura fun anfani ti o ni yi lati se ise ti a fun o ori of lati se oluwa yoo fi fun ni orukọ jesu christ emi ole ni ojo ise oluwa ba winu aye re ore to n gbọ mi loni se igba oluwa se igba osan re bawo lo se n lo igba osan re bawo lo se n lo igba ori ofe re ore to wa ni ipo omani si nipo lailai nigba mi ta ba lo si ọfiisi a o ri foto aworan awon eniyan ti won ti gba saaye koja nigba kan na wa ni ipo yi iwo na o ni si nibe titi lailai o oru n bo wa ti enikeni o ni sise mo akoko to lati je adari akoko to lati je gomina lati je aare lati je komisona lati je baba akoko ti awon omo yi si wa ni abe re akoko ti a fun ni ipe ti a fun ni okun akoko ise jesu wi pe mi ko le se alaise ise ni ti o ran mi nigba to n se osan akoko to ni ipese yi awon ise kun ati oko se mo n gbadura pe oluwa ma je ko ri ise yen tori mo se n gba ladura nigba ti mo ko bere wipe oluwa ma se loju lati ri ise ti o ye ki o se a fun ni aye yi fun ete kan ni there is a reason for your creation there is a purpose for your living o ni ete ti a fi wa laaye o ni ete ti a fi da wa loruko jesu wa ri ise ti o ye ko se ki oru to de kini a n pe ni oru oru ni igba ti o saye mo oru ni igba ti te na e to ti pari oru ni ipa apa o le je igba ti ku ba ti de iyen ni ipari ohun gbogbo igba eni oru to gbeyin sugbon ki n se iku nikan soju oru oru ni akoko ti o si anfani ti o si okun ti o si oru ofe ti o si owo mo n gbadura fun ohun ti o ye ko se mo pelu mi igba to n nowo lowo won fowo sofo ohun ti o ye kan fi owo se won fi se igba ti o ye kan ma je anfani ohun ti o ye kan ti fi owo se ko si anfani won wa n toro je tori won di alaini nitori pe nigba to ye ki won ti fi owo sise won fi owo sise mo n gbadura pe nigba ti n se osan oru ofe lati sise emi ise okun ise nigba to n se osan olorun fun e yoo daluwo gbogbo aare to n gbari ni ojo osan nigba osan eniyan gbogbo aare gbogbo idilowo gbogbo idalowo ko gbogbo aisan gbogbo ogun to maa n jaun nigba ti n se osan to ye bi o n sise ise anfani ise to lere ise to maa mu isinmi wa nigba to ba n di oru gbogbo to maa n diyan lowo ninu aye enu aye mi oluwa ba won wi ni orukọ jesu christ gbogbo to fẹ fi ọsán ṣòfò mọ lọwọ tí ò jẹ kó o ṣiṣẹ tó ẹ kó o ṣe mo fẹ kí o tiẹ mọ wípé oníwàásù gan kò ní gbogbo ọjọ láti wàásù o bẹẹ náà ni ẹlẹṣẹ ní gbogbo ọjọ láti ronúpìwàdà ẹni tó ń wàásù kò sí ẹni ayérayé àwọn kan ti wàásù wọn ti parí iṣẹ wọn ti wọ ní òru tí wọn sì lè ṣiṣẹ mọ àwọn kan náà sì wà ní ojúṣẹ lọwọ báyìí ìwọ tó sì ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ìgbàlà tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ìyànípẹ̀kun ìwọ náà ò
pe ni gbogbo ojo lati ronu pada o ni e wa oluwa nigba ti e le ri e pe nigba ti o wa nitosi awon akoko kan wa ti wa wo oluwa ti o ni re na akoko kan wa ti wa wo oluwa ti o ni si nitosi nigba to si wa laye to wa laye nigba to si ni emi olorun aye re nigba to si ni anfani lati yan nigba to si je eniyan to le yan oluwa reti re pe ko yan iye ki o ba le o pe o si ronu pada o ni e ronu pada ki e si tun yi pada ki a le pa ese yin re ki akoko etura ko ba le ti waju olorun wa odo tun gbo mi loni iba dara

0: keke omo ekun mo gba ladura fun nigba ti o nse osan wa ran ti eleda re won ti eleda re won ti eleda nigba ti o nse osan bi aye re ki o ba le bo lowo awon ewu to ye ki o bo nu e so that you can escape avoidable pitfall so that you can escape things that are avoidable. There are some problems, there are some battles that are avoidable if you have known God earlier in life. Awon ijiya kon wa to je pe eyan le bo nu e o to de ti o ye ko ba yan ti eyan ba ti ba Olorun pare ni ojo aye re won ni emi ko le se alaise se to ran mi nigba ti nse osan oru nbo wa nigba ti enikeni ko le se mo ore mi bi ojo tin gori ojo ti osu tin gori osu bi ile tin su bi ile tin mo emi ojo wa ndiku o mo pe a ni ojo ni emi o to ni ojo ni wa. We have stipulated time, we have duration, you know, we are men of time. You have time, you have timeline, and you have timeliness. You are not a man of eternity, you know. It is appointed unto man once to die, after which there is judgment. Oni akoko ti ayan fun o ere dire ni ti oni sam fi pe ko wa lati ma kaye ojo aye wa, lati ma kiyesi ojo aye wa ki a le fi power si power bon. Ko wa lati ma kaye ojo aye wa ki a le fi power si power bon. Olojo kukuru ni wa elo ni adorin odun mi eni mi lo se n pe adorin elo ni ogorin odun elo ni ogorun odun eniyan lojo ni. Only be remember by what we have done. Ohun ti a se ti a se love ma ranti re emi ko le se alaise ise ri to ran mi nigbati ise osun awon to mo wi pe awon o ni gbogbo ojo ni awon to mo pe akoko nlo ni o da ko ma celebrate birthday o da ko ma se ajoyo ko ma se ajoyo ibi ko ma ya photo mi ni ko ma ya photo mi ni ko ma dunnu mi ni ko ma se ajoyo sugbon leyin gbogbo re je kele wa ni okan pe a ma fun mi ni ojo ni a ma fun mi ni ojo lati se mi ojo mi ma ndiku si ibere mi ni pe se wa pari ise ki ojo to pari se wa pari ise ki ale to de ibi to wa yen eni ti a pe ba lo se sise oluwa eni to wa ni ise oluwa wo ti a pe o ti so ise di re se ni bo se mi le ni idi ise oluwa o ma ni gbogbo ojo o ni gbogbo akoko nigba aye Joshua oluwa so n Joshua we pe Joshua o ti dogbo o ti dagba be si ni sese po ni waju re. You are old and well stricken in age and yet there are still many land to possess. Mo gbadura fun ise to e ki won se o ni dakun se ti omo o ni sun siwaju di omo ise to e ki won se ko ni di eru fun omo to nbo ise to e ku won se ni iran tire ko ni di eru fun iran to nbo je o je mo wipe ise ti Saul o se lo wa di ise ti David wa se ko le ki David jagun ka ni Saul ti se ise re o se lanu wipe ohun to e ki David se gan ile to e ku koko de ko omo ilu se wa ko. Mo n gbadura fun emi ise ma wonu aye re ninu ipo to wa ni ofisi re ninu ebi re ninu ile yen ni agbegbe re so o ti rise ti a pe osun to e ko se o osan oru nbo wa ti enikeni ko le se mo ki la fe fi ranti re si re ki la fe fi ranti re. Only remember by what you have done the night is coming when no man can walk, no matter how anointed, no matter how zealous, no matter how excited, no agitated. When the night come you can only rest. When the night come you can only rest. Awon to ba de sise ni igba osan awon ni won yoo ri isimi ni igba oru. Eni ti o ba sise ni igba osan ko ma reti ere ni igba oru. Eni ti o ba sise ni igba osan ko ma reti ere nigba ti oru ba de ko ma reti isimi nigba ti oru ba de. Jesu wipe emi ko le se alaise ise ni to ran mi nigba ti nse osan oru nbo wa nigba ti enikeni ko le sise mo. Obi to n gbọ mi loni ise kan wa to gboro se lori omo nigba to nse osan. Aya to n gbọ mi loni ise kan to gboro se nu aye oko nigba to nse osan. Osise to n gbọ mi loni ise kan to gboro se nigba to nse osan. Eyin olukọ nile iwe ka omo oni si ni abe ti lailai akoko n bo wa ti won ma lo ohun to e ko se nu aye won so n se ohun ti o ye ko se nu aye won so n se. O ni jebi loruko Jesu o ni jebi akoko ti a fun o o ni jebi anfani ti a fun o. Báwo lo se n lo ojo anfani re báwo lo se n lo ojo ore ofe re báwo lo se n lo ojo okun re báwo lo se n lo ojo anu re. Àwọn tó yẹ kó o ṣe nígbà tó ní àǹfààní láti ṣe ǹjẹ́ òun ṣe bí báwo ló ṣe lo ipò tó a fi ọ́ sí o mà ní sí níbẹ̀ tí láéláé àwọn kan ti lò kọjá wọn ti lọ ìwọ náà ń kọjá lọ ni. Gbogbo iṣẹ́ eré tí a yàn fún láti ṣe ṣé òun ṣe é òun ń bọ̀ wá tí ẹnikẹ́ni kò ní lè ṣiṣẹ́ mọ́ nítorí pé nígbà tí òru bá dé òun láti kúrò ni nígbà tí òru bá dé òru nígbà tí ò ní sí àǹfààní mọ́ òru ni ìgbà tí ò ní sí orí ọ̀fẹ́ mọ́ òru ni ìgbà tí ò ní sí okun àti agbára mọ́ láti ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n lónìí a fún ọ ní orí ọ̀fẹ́ ṣùgbọ́n lónìí a fún ọ ní àkókò. Mo fẹ́ kí o sọ fún ọlọ́run ní olúwa ràn mí lọ́wọ́ láti ṣe iṣẹ́ ẹni tí ó rán mi nígbà tí ń ṣe ọ̀sán olúwa ràn mí lọ́wọ́ orí ọ̀fẹ́ àti agbára láti ṣe iṣẹ́ nígbà tí ń ṣe ọ̀sán iṣẹ́ tí ó yẹ kí n ṣe. Ẹ kún mi lọ́wọ́ láti ṣe ẹ fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe ẹ fún mi ní agbára láti ṣe ẹ fún mi ní ìmísí láti ṣe ẹ fún mi ní ìpèsè láti ṣe iṣẹ́ tí a gbélé mi lọ́wọ́ ọlọ́run nígbà tí ń ṣe ọ̀sán. Mo fẹ́ kí o bọ́ lọ́run sólúwa ràn mí lọ́wọ́ orú ń bọ̀ wá ẹ má jẹ́ kí n fi iṣẹ́ mi sílẹ̀ láì ṣe iṣẹ́ tí ó yẹ kí n ṣe. Má ẹ kó wá di ẹrù fún ìran tó ń bọ̀ ẹ má ẹ kó wá di ẹrù fún ọmọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló ń ṣe wàhálà lónìí tí ní ò làlúyọ lónìí torí pé iṣẹ́ tí ó yẹ kí òbí rẹ ṣe ko ṣe ru eran mi lọwọ gẹgẹ bi ranṣẹ ọlọrun olu eran mi lọwọ gẹgẹ bi adari olu eran mi lọwọ gẹgẹ bi ọkọ gẹgẹ bi aya gẹgẹ bi obi gẹgẹ bi olukọ nile iwe olu eran mi lọwọ gẹgẹ bi oṣiṣẹ lati ṣe iṣẹ ni ti arun mi nigba to ṣe ọsan oun bọ wa nigba ti enikeni ko ni le ṣe mu mo gbadura pe loruko jesu christ ni oruko jesu christ ki oru to de oru ofe lati ṣe ase pari ko luwa ko da luwo ati iwa ati eni oru ofe ati agbara okun ati mislase to na wa loruko jesu ko luwa ko da luwa gbogbo ipese to nilo lati sise ko luwa ko fi fun mo gbadura fun o loruko jesu iran lati re ise ti a pe o si oju re yo la lati ise ti a pe o si ki oju re ko la lati ise ti a pe o si ki o ba le se loruko jesu ko luwa ko se fun o ogun ni foruko luwa ogun ni foruko luwa jesu oluwa wa amen
1: agbagbọ pe ọrọ igbalaye ti mu igbalaba yin ọrọ igbalaye ni o tọyin wa lati ise iranse mission to save ministry international fun ibere amọ tabi adura e pe wa sori ẹrọ ibanisọrọ 0704948172 lẹẹkan si 0704948172 ẹ darapọ̀ pẹ̀lú wa ní àkókò kan náà ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lórí ìkànnì.

0: ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo
1: bi o ti wa ni atete ko se o nbe nisin be ni o si wa ri ni igba gbogbo aye aini peko
0: ami emi o ma fi ibukun fun oluwa ni igba gbogbo iyin re yo si ma wa le enu mi titi lai lai okan mi yo ma sogo ni tire oluwa gbe oluwa ga pelu mi ki a si jumo gbe oruko re leke emi se afere oluwa o si gbohun mi o si gba mi kuro ninu gbogbo iberu mi won wo imole si mo won oju ko si ti won eke haleluya
2: haleluya
0: eyin jesu kristi logo
2: ogo
0: oni ni ojo isin mi keji ninu osu kejo odun 2026 ani ore ofe nla loni angbalejo mama wa prophetess Dorcas Obagbemiro ti oluwa gbe ise iranse the hall of faith and grace ministry le lowo ti gbo amo si grace of god fellowship awon ni angbalejo ni osan oni asidupe fun ore ofe nla na ni yara igbon sa fe pelu mi ni awon iko eye dafidi ti ajo ma nfi ohun ope yin olorun ni ojo mejo mejo baba wa oga glory won wa ni yara igbon sa fefe baba ti ma nfi duru yin olorun pelu wa lori eto yi lojo mejo niyan arabirin christiana oke ni won ma gbe ohun orin soke pelu wa ni osan oni

fun igbe lokan soke ati imu lokan le ton ti ati mu ki igbagbo tubo gboro si lokan awon eniyan ton duro di oluwa fun eri pataki asi gba ladura wi pe enu ope awa ati yin koni kan loruko jesu awon iko eye dafidi ti wa ni yara igbon safefe awon alejo wa na ti wa ni yara igbon safefe laarin iseju kan si akoko ta wa yi a fi ohun wa owo wa ati ohun gbogbo ti ba nbe ni ikawo wa to se yin olorun a fi yin oba awon oba oya o

0: Eke hallelujah nla si oba awon oba o.
1: Hallelujah.
0: Eyin Jesu Christ logo.
1: Ogo.
0: Nibi kini ti abawa, eje ki ashi okan wa paya kayin oba awon oba o ya o.

0: nítorí alágbára ni òun yóò sì mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣẹ. Ilé iṣẹ́ ìránṣẹ́ All of Faith and Grace Ministry tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Grace of God Fellowship ló ń pe gbogbo ènìyàn síbi ètò ìpàgọ́ àti àsẹ̀fẹ́ lọ́dọọdún wọn. Annual Convention and Love Feast èyí tí yóò wáyé láàrin ọjọ́ 17 sí ọjọ́ 23 17-23 August 2026 lábẹ́ àkòrí tí ó wí pé The Boundless God Ọlọ́run tí kò láàlà ibi tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run pàtàkì Pastor Ade Adeyemi yóò ti máa fi ọ̀rọ̀ àti àdúrà bí ààlà tí a ti fi ṣe òdiwọ̀n ayé rẹ̀ wo pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé mìíràn tí àwọn akọrin Voice of Grace Choir Dudu Praise àti Fitram tó fi mọ́ àwọn akọrin mìíràn yóò sì máa fi orin sọ̀rọ̀ ẹ̀mí. Ètò àṣekágbá lọ́jọ́ Sunday ní ọ̀bẹ̀ láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ní ilé ìpàgọ́ tó wà ní Ọlárewájú Road TPO 95 Gáìmá Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Bẹ́ẹ̀ bá ti gba ẹgbẹ́ World Assembly Headquarters lọ sókè ni gbogbo ètò yóò ti wáyé wá láti yí odi àti àlà tí a ti mọ yóò gbọ́ ògo rẹ̀ ká kúrò. Jésù dúró de ọ Special Apostle àti Prophetess Ọbágbémiró ní olùgbàlejò Ìgbìmọ̀ Convention Love Feast 2026 ní olùkéde.
1: Ẹ̀kábọ̀ láti ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa ó náà lẹ ti ń gbọ́ yẹn ìdí pàtàkì tí a fi rí màmá wa Prophetess Dorcas Ọbágbémiró ní ọ̀sán yìí nìyẹn àti ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n jọ wá Pastor Adeniyi Adewoye. Mọ́mì ẹ bá mi kí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ń gbọ́ wa.
2: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
2: Ah, mo ki gbogbo eyin ni Olorun nile loko lona do leyin odi.
1: Yes ma.
2: Pe e ka san o.
1: E ka bo ma.
2: E kule o.
1: Yes ma.
2: Sa ba yin dada o.
1: Adupe.
2: It is well with you.
1: Amen. Ati bi ose meta merin tawon eyan ti gbo pe mama Obagbemiro nbo lori yin Dafidi ni Kaluku o ti nso mo di ero radio pe kini mama ngbe bo odun to koja lo agbiyanju titititi sugbon adupe lowo Olorun pe araye lodun yi mami kini nkan pataki to nkanlekun gbogbon ni ministry wa bayi.
2: Adupe ni owo Olorun.
1: Hallelujah.
2: Annual year convention wa lo nkanlekun gbogbon bayi
1: ipago lododun wa
2: to je wi pe it's international convention.
1: Yes ma.
2: Ori awon ministries awon to ku ni bi gbogbo ton wa a ma jo pade o ma bere ni aipe pelu ore ofe Olorun e kan lodun la ma nse.
1: Mami ojo wo lo ma bere gan?
2: A o ma bere ni on the 17th ojo ketadinlogun.
1: Ojo ketadinlogun.
2: Si ojo ketalelogun.
1: Okay. No 17 to 23rd
2: of August this year.
1: A je pe ose tin bo yi na lo ma waye.
2: Beni sir.
1: Olorun seun. Olorun seun. Kini akori to luwa fun wa ni odun yi ma?
2: Akori ti Olorun fun wa ni odun yi ni The Boundless God. Olorun ti ko laala.
1: Eh. Olorun ti ko ni ala.
2: Laala.
1: Pe ko si nti o le se.
2: Ko si nto le da duro.
1: Teyan ba ni mo se bayi Olorun se bayi Olorun se bayi tawun eyan ba ni ti Olorun de le se be na ni ko si nti Olorun yi o le se
2: koja be
1: awon iranse Olorun wo ni ka ma reti ni bi akanse eto yi ti Oluwa ma lo fun gbogbo eniyan
2: pelu ore ofe Olorun Pastor Ade Adeyemi ati awon Voice of Grace Choir ati awon iranse Olorun miran lori sirisi ni won bo.
1: Okay.
2: Awon kan lati Sokoto, awon kan lati Oke Okun, awon kan lati Kano and like that sir.
1: Mami, ko to di wipe e ma ba mi break down bi eto yen se ma lo. Yes. Tori awon ti won ba darapo mo wa ipago ibi ti a ti ma njoko si waju Olorun. Ta ti duro ti pe a fi to o ba se temi. Bi oro Jacob ati Angeli ni.
2: Emi o ni ji o lo.
1: Ko to di pe e ba wa fo si wewe.
2: Yes.
1: Bi awon eto yen se ma lo. E ba mi juwe bi a se le de Grace of God Fellowship ibi ti Oluwa gbe ijo wa kale si.
2: Ibi ti Olorun gbe ijo ikale si ni Olarewaju Road TPO number 95 Gai Mami Lori o wa ni eyin church baba omo leyin.
1: Okay.
2: World Assembly.
1: Okay, okay.
2: Ori Third Road World Assembly yen ta ba ti rin bi 5 poles.
1: Okay.
2: Soke or 6 poles. O wa ni right hand by
1: ibe ni Olorun fi wa kale si.
2: Ibe ni fi wa kale si.
1: Oluwa seun. Oluwa seun. Sa?
3: Mo ni ti ma ri bana wa nibe.
1: Okay. Pastor Ade.
2: Adeniyi. Adeniyi.
1: ade pastor deni ade wo yi edakun kini awon eto to ti wa ni kale fun ati gbalejo awon eyan ti an reti sa
3: e se gan
1: yes sir
3: akoko no bi ati ma be ni a ma se ohun ti an pe ni iri owuro morning dew
1: okay
3: lagumefa
1: agumefa aro
3: o ta akoko ma fin be ni
1: okay
3: ni osan na ani wakati adura ani wakati abiamo ani wakati awon ton wa omo a pe ni samuel for hana fun awon ton wa omo asi ni wakati ti o wa fun awon odo
1: okay
3: ati wakati fun igbeyawo
1: to wa wakati fun awon odo okay
3: ma wa di role lati ago marun let me say 4:30 onu ma je isoji ti gbogbo awon eniyan yo ti parapo lati kesi olorun
1: monday jo mesan oni ni eto ma bere ago mefa aro la ma de ti bere
3: lati ma bere
1: edakun sa edakun ma awon ti won travel bo lati ona jiji tori ile ise radio ta wa yi won gbo wa kaakiri awon ipinle marun to yi wa ka ati jube lo awon eyan gbo wa lori internet ti won o si Nigeria ti won ba fe de fun eto yi se ibi ti won ma de si wa ati pe eto wo lo wa fun awon ti won fe wa ni awasun ti yipo eto yen
2: Ejun sa.
1: Yes ma.
2: Adupe lowo Olorun fun ore ofe to fun wa.
1: Hallelujah.
2: To fin ba wa se.
1: Itanga.
2: Ah, tori pa pe ni ipago. Ipago opolopo won ma duro sibe ni won ma
1: won ma wa de latona jiji.
2: Ibi ti won sun wa.
1: Okay.
2: Olorun ti fun wa lori ofe lati pese ibi ti awon eyan ma sun.
1: Won ma de si.
2: Be ni then Olorun ti pese onje aro. O sa atale fun.
1: Morin.
2: Yes sir.
1: E fun alo nje.
2: Be ni sa e jeun aro, e jeun osan, e jeun ale.
1: E je agbawe.
2: Rara o ati ma pari awe ka to bere program sa. Be ni sa.
1: E ba kan mo fun ani role role. Ka gbawe laaro.
2: Rara sa.
1: Ah.
2: E meta na ni sa. Pelu ore ofe re.
1: Oluwa ma bo wa.
2: A bo yin.
1: Laaro.
2: Be ni.
1: Osan.
2: Be ni.
1: Ati ale. Fun gbogbo ojo pagan yi.
2: Gege bi Jesu se se ngba yin. To ba foro bo won tan atun ni won fun won lo nje
1: eh dakun number wo ni a le pe ta ba fe mo si nipa eto yi o yo wu wa ka abika
2: be ni sa number e le pe oya your number
1: 070 070 39 39 38 38 66 64 94 Eban pile kan si
3: 070 070 39 39 38 38 66 64 94
1: Mami awon ti won gbo wa yi e ba nsure fun won papa julo awon ti won ti pinu pe awon ma wa nibi eto yi gbogbo eyin te ngbo wa e lanfani ati pe ma gba ipe eyan meta pre ko to di pe abo si abala to kan e ma ti ma da number ta pe lori ero yen la mu bayo eyin eto ni ke pe o ehn eyin te ba si ni nkan pataki te fe bere nipa boya be se ma debe awon eto olokun ojo kan to ma waye ehn nibi ipago wa ta pe ni the boundless god olorun ti ko ni ala amo eja ore ofe anfani lara wuli olorun alaye mama dokas obagbe miro gugu awon omo mama kakakiri ti won gbo wa bayi won ti ma 091 36 55 69 52 alafia fun yin
4: alafia fun yin
1: sir oruko yin bi te tin pe lati airport mami
2: mo so tele sinu aye yin
1: ebi oluwa
2: tin be ti emi re nbe laye ta ba ri on ko un to n da mu okan yin to mu okan yin poruru arabirin nitori pe gbagbo te pe ni oruko Jesu Christi to se ye bi ye julo o ya aanu Olorun ti o lodi won ko wa yin ri
1: amen Jesu
2: mo so tele sinu aye yin Olorun ti o lala tina o le daduro to mi o le di lowo tapa to le di lowo o ya gbogbo n to dabi ogun idamu ati wahala laye yin losan Olorun ko fun pin
1: si
2: Oluwa ko gbo igbe yin
1: Oluwa
2: ko gbo ebe yin
1: Oluwa
2: ko gbo adura yin bibeli wi pe won wo imole mo won oju ko si ti won arabirin loruko Jesu oju oni tin ikorita te de yen o ya Oluwa ko forin yin
1: sile
2: o ti ri be o ti se be nigba to ba fun yin layo tan e ni gbagbe ori sun ayo ni oruko Jesu Christi ni agba adura
4: amen
1: Alafia fun yin o.
2: Alafia.
1: Hello e ti wole o. Oda awon eyan po loju opo eh iwon ba awon eyan meta to ba ni lucky na lo ma wole labalai. Hello. Oruko yin ibi te tin pe iyawo le Dokas Obagbemiro lagba lalejo losan yi. Lati lati ogidi mami e ba mi sure fun alagba opeyemi ni soke
2: o so tele sinu aye yin arakunrin wa won Olorun anu ko wa yin ri
1: amen
2: ko dide fun iran lowo yin
1: amen Jesu
2: ore ti owo po ati anu ti owo po ko fi fun yin
1: amen Jesu
2: ni oruko Jesu Oluwa wa
1: eni ke ta leleyi e kaabo oruko yin ibi te tin pe wa Alagba Olajide lati Tanke ah Olaguju
5: oni
1: ti ti amo gbudo dawa o o kere ju emiyan 20 dani te ba nbo mami e ba nsure fun baba Olaguju
2: daddy mo so tele sinu aye yin ateyin ati mami anu ko wa yin
1: amen Jesus
2: oya wa anu Olorun te fi pe losan oya ko gbe yin di
1: amen Jesus
2: ko gbe mi dide
1: ko
2: fun ilenu ope
1: ke
2: leteyin oju oni ti yin
1: olo
2: se ti la se pe
1: oruko
2: Jesus Christ ni agbadura
1: amen mami awon eyan ti a fe pe wa po oju opo lo nbe na waiwa yi e ba nsure fun gugu awon ti won gbo wa sugbe ka e to sure fun won le kan si e ba mi so ojo ti eto yi ma bere bi won se ma debe ati akori to lo fun wa ni ipago wa ti odun yi
2: ipago wa ti odun yi nipa agbara ore ofe ati ana olorun yo bere ni on the 17th of this month to the 23rd
1: Benny.
2: Of this month
1: Monday tin bo ni August 17
2: August 17
1: jome san ni
2: akori the team for convention wa to do oni olorun ti o lala kini soro re kini wahala re olorun ti o lala nduro de o olorun setan lati gba o ti eni pe ko ko wa si abe agbelebu ko bere fun anu wasiri idalari ati isegungba
1: amen Jesus
2: see you there
1: bo se je na ni e ti gbo yen ipago ni fun odidi ose kan gbako a si se idupe gugu wa lajo wa nbe lojo Sunday 23rd la ma se idupe ajodun Olorun reti gugu eyan ni bi ipade pataki yo ijo wa kale si Olari Waju Road TPO 95 Guy Imam Ilorin Kwara State Nigeria ni agbegbe World Assembly Church ni ilu Ilorin ni bi bi e ba fe mo si pastor e ba mi pe number yen le kan si number te mo pe si leyin etore e mo pe akobi e dakun number yi ni ke ma pe oya
2: 070 070 39 38 36 66 94 94 oro yin lo so wi pe ohun kon ta ba bere ninu adura pelu igbagbo elese
1: bene
2: awa wa si waju ite anu atori ofe ni osan oluwa ran wa lowo
1: amen Jesus
2: eni keni to ba ti ra anu yin gba o ti ri ohun gbogbo
1: bene
2: anu yin la bere fun fun gbogbo wa fun ile fun ebi ara ati ore titi dori ile ise yi Diamond FM loruko Jesus Christ Olorun e fun wa ni anu yin e fun wa ni oju rere yin e fun wa ni iranlowo yin e ti wa leyin e ma se ti wa loju ni agbogbo ta ti n reti iranlowo Olorun e jari na lowo gba idawole wa ko yori si rere ose loruko Jesus ose ayo ni yo je ose ibukun ni yo je ose oju rere ni yo je boluwa ti n be temi en be laye buburu kan oni subulu wa arukaru kan oni wole wa ago wa yo wa ni alafia gbe wa yo wa ni alafia o ti ri bi o ti se be lati duro ninu igbagbo titi di bibo Jesu olugbala lekeji ta fi ni fara pa ta fi ni bomo je ta fi ri le wo ta fi ri se je oluwa ko fi fun wa
1: ni
2: oruko Jesu oluwa wa
1: amen amen amen oruko Jesu e ke haleluya nla o
2: haleluya
1: awa ta jo ma peju se todun yin ati todun to nbo e ke haleluya o
2: haleluya
1: Jesu Christi logo
2: logo
1: bumbo ta bade lati eka ipolowo oja abala dupe ti e la ma bo si lori eto iyin dafidi mami washiwa ni kale woli o ti kuro ni yara agbon safefe
6: Why you go allow we steal your harvest when smooth are they here to protect your farm? Abi, you know, say Harvest Feed Industries Limited. Now them they make smoother, the reliable herbicide where farmers feed trust for soybean, Irish potato, cowpea and vegetable farm. Smoother they give farmers flexibility because if it work as pre-emergence herbicide when you apply them 1 to 2 days after planting or as early post-emergence treatment when weeds don't already show face between 7 to 14 days after emergence. Smoother they control stubborn grasses and broadleaf weeds before them feed disturb your crop growth. Smoother they protect your investment from beginning of the season till it reach harvest time so you feed enjoy better output and more profit. Ask for original Smoother today from Harvest Field Sales Reps on top this number. Or visit any agro dealer near you. Smoother, final bus stop for any weeds and grasses where they disturb your farm.

0: Sunday. Amen. And we pray what you can call Loruko Jesu.
1: Amen.
0: 0913655692. Ta le dikan abala dupe ti ela wa lori eto yin Davidi. Oruko yin ati bi ti e tin pe wa.
2: Oluwaseun.
0: Oriyan.

0: Amen. Iyawo le oba gbe mi ro. Won ba wa kadi gbogbo re nle. Won ba wa gbadura ni gbolo nkan fun awon olope yi. Sugbon ki won to gbadura. O ni nkan kan ti a ma se specially nigbati a ba se grand finale ipago wa yen. Mommy kini nkan na?
1: Ni last day ojo grand finale. A ma pin anointing oil.
0: Okay.
1: Ati omi fun gbogbo awon eyan. A de ma fun won ni take away.
0: Okay.
1: Tori ojo yen.
0: Elo la wa fi gba.
1: Ko si a ki sanwo.
0: Eh?
1: Won ki sanwo ofe ni.
0: Ofe le ma fun wa ni
1: anointing oil ati omi ati praise be ni
0: sa.
1: Wa de tu gba onje lo tori elomi church e lo ma gba wa si
0: Ibe.
1: Program.
0: Okay.
1: Then a ki dana aro osan ni
0: ojo
1: Sunday yen.
0: Okay.
1: So irole yen o la ma se feast.
0: Law feast. Gbogbo se gbogbo wa ina qualify fun.
1: Ben ni sa e qualify sa.
0: Oda. Evan gbadura fun awon olope.
1: Olorun gba ope wa.
0: Amen.
1: Enu ope yin o ni kan o. Ete yin yan ni dibaje.
0: Amen.
1: Ore kun ore ati anu kun anu
0: fun. Amen Jesus.
1: Ni oruko Jesu Kristi ni agbadura.
0: Amen. Amen. Amen. Loruko Jesu. Ore ofe ase papo.
1: Ore ofe Jesu Kristi Oluwa wa. Ife mo ati Olorun. Ida ko pelu ti awon yan mo. Ko so kale ko ma ba gbe. Lati sisi lo.
0: Amen. Amen.
1: Amen. Loruko Jesu.
0: O pataki lo gbo eyin ti e ti pe wole ti e ti fe mi imore han. Bayi la o se ma yin Olorun lojo mejo mejo ni te si waju. Eto yi tun ti gbe ewu otun wo lori eto yin Dafidi e lanfani ati pe so oro ere yin ori pataki ti Oluwa se fun yin. A si gba ladura wipe awa ati yin lojojuma aye. Olope la o ma je enu ope wa oni kan loruko Jesu eto ti opon sun kan bayi ni iran lowo atoke wa eyi ti ijo CAC otito lere se onigbowo re agbadura pe olorun yo bukun fun yin bi e se n ba wa darapo ninu eto na

0: kakira wa ku ye ku dede akoko ye ni gugu bi ti afefe ikana ye nfede Diamond 88.7 FM ni lo ti lorin ni ipinle Kwara e ka bo sori eto ta pe ni ona abayo gebi orin te ngbo ye ma gbagbe o pe ba se ma so ni gbogbo igba keto yi to gori afefe ni pe iwoye alejo wa lori eto o yato si ti ikana Diamond 88.7 FM ni lorin abi ti atokun eto iyen be lapa kan to tun dabi re ni pe lori eto yi fun toni e ma gbagbe pe egbe oselu olo brother PDP tamasi People Democratic Party awon ni won si agbatoro eto te fe gbo yi ni aile ti asoju won to si ti wa ni yara agbara pelu mi ni osan toni ajo mo foju wa won kankan ni ori eto fun tosan yi ni bi ti matma ki ba pe comrade Abdu ki won kawo si yara agbara nbi ti won je ekan leka iroyin ti bo se lo fun arele asofin agba tele re ni le wa senator iyen Dr. Abubakar Bukola Saraki baba e kawo si yara agbara
1: e ka san o mo ki atokun mo ki gbogbo ara ile mo pi mo ki olugbe ipinle Kwara mo ki omo ipinle Kwara mo ki okunrin mo ki obirin mo ki awon baba wa loba loba lati ori emi awa oba lu lorin maritaba sul gambari shehu shehu shehu wallahu yasimuka minan nas mo fiti won na ki gbogbo awon loba loba patapata mo si ki oton kulu na mo ki gbogbo awon to ngbo wa ni biti ikani to tande anu olohun ifaya bale olohun ko mo ba gbogbo agbe
0: amen amen to ai ba shin kin ka bo sori eto won ni adebi se mo se agba ole na ni ejamo latapa bi photo ni a ri pe arele asofin agba tele re ni le wa ti won tun je adare fegbe oselu PDP ni pinle Kwara won se abewo si lu lorin lai pe lai jina yi le to je pe abewo ti won se ohun nigba ti won wo ipinle yi wa arele asofin agba tele re yen Dr. Abubakar Bukola Saraki lojo Wednesday yen ojoru ose to koja won se abewo si Imam agba lu lorin to fi mo baba wa olola julo emi ati ilu Ilorin won debe ati bebe lo e ja jo wo kini awon ipade mejeji ti won se pelu won ati abewo ti won se yi kile leyin tumo si kile awon oro to je jade nbe to je pe o ye kara ilu na ki won mo
1: e seun gan ni olotu se ri Dr. Abubakar Bukola Saraki tan je are ile asofin agba lana labuja tan

0: to jipu awon si fun won ni buses won fi ko awon molekewu odimelo odimeji lati June 6 won fi baba wa se iwuye ni July 10 o fi wa di August 5 ti saraki wale ti saraki promise mo mo pe won gbe moto wa lago kan ni moto governor sese wa njade
1: e ba gba pe oro ebon a fe fun ni lebon ki mo pe ju tori a fe fun ni
0: ah so pe ani won ba je odosu odun kan won ba je odosu mefa o se wa je pe jo teni mi wa do promises ti e lo wa di tan fori gba ri
1: tan
0: wa
1: so di
0: tan wa so di competition gbogbo yi won ti e kan wa Dr. Waka Bukola Saraki ago kan so ojo keji ti won da ago kan won olu oku bi seju marun seju meta meji mara won ni moto de waju le baba imam gbogbo bayi 2026 Toyota Land Cruiser Jeep totu oshara ni won gbede waju le baba imam so gbogbo eyan si ri gbogbo adugbo lo tu jade tero lo bi baba pe aba n lo kirun jimo ni aba n lo kirun yidi ni olohun lo se iyi na ati ola na lo gbe fun baba wa imam pelu moto totun ti Dr. Abubakar Bukola Saraki
1: le de kaisa
0: moto won se gba won sa won ba won da word na won se gbe so o fin tumo si pe imamu totun ta sese de office won gege bi imam gbogbo bi ti won ba ma lo ki o le je rorun fun won lati ma lo ni Dr. Abubakar Bukola Saraki fi se eto moto atawon kan mi ti won tun se na ijo tan wuye 15 million naira lo gani won lo fun won kan fi se pale mo oye ijo ta tun lo sibe na won fun mo baba mo 5 million won fun won ni awon ara ile awon ara nu ile awon omo nu ile awon yawo nu ile owo ta fun won na tun lo bi 2 million gbogbo eleyi ebun ni ke se teyan mo nse ni orin ke won pe so bo oga wa gbo lo nse da won be la won se nse titi won
1: to eh pelu siso alaye lekunre lori ipade ti won se yi eti salaye bi ele ti won ba bo lodo ti imam agba nilu lorin bakan na le ti salaye lori ele ti won lo se pelu baba wa emi ati ilu lorin ololajulo e ja wa wo bayi egbe oselu pdp ari pe awon ipade kan na waye ni arin ose ta lo tan yi ti afenu ti lana yi pe awon ipade kan waye papa julo lori oro odun 2027 to nbo lona yi ta se mo pe ko si be se fe se pade lasiko ge bi oloselu ti o ni ni se pelu oro eto dibo to nbo lona lodun 2027 pade olojo meji gbako eyi to waye ari pe awon ikanle gbe oselu yin won se pade pelu Dr. Saraki ni bi ti won ti se pade ohun to e ja wa jo wo awon kan wo ni o je nkan apekelu to se koko gbogi te fenu ko si ninu pade na ipade yi so ti e ni se pelu eto dibo odun tin bo abi e kan se pade na ni ipade ki la awon kan to je yo to je koko gbogi eleyi ti o le bi isokan ninu egbe yin igbarade yin fodun 2027 ninu eto dibo apapo to nbo lona
0: e seun gan ni atokun wi wale ti oga wa wale lẹyin pe won wa ki baba imam won wa se pade po pelu awon agbagba egbe awon ni toro kan ninu egbe awon omoye wa ninu egbe awon odo ninu egbe awon obirin ninu egbe ke npute ni kekere won wa se pade po pelu egbe People's Democratic Party
1: awon ikan ninu egbe
0: won wa se pade po pelu PDP tori e kan da nso yi ta ba ni stakeholder elder wa nbe awon candidate wa wa nbe awon youth wa nbe awon executive party won wa nbe awon legbelegbe wa nbe awon association wa nbe so pe o kun o kan gbogbo eka lo la soju nbe
1: ni sori
0: ni won fi yan won fi invite awon eyan isori yi won se mu ni Kwara North won mu Kwara Central won si mu ni Kwara South so gbogbo tin je Kwara PDP patapata lo se pade po pelu Dr. Abubakar Bukola Saraki ipade na wa dale lori pe election to nbo 2027 sheri wi wale toga wa wale o wa significant o de je ki o ye wa pe Dr. Abubakar Bukola Saraki adari ti o ma n gbo ti omo leyin ni adari to yo pe ti o ba fe se igbese o ma n gba imoran lodo awon ti o wa leyin re ni iwale tan wale yen won wa ba awon eyan damoran kini ka se lori eto idibo to nbo lona ke se royin mo ipe ni ni ipinle Kwara egbe tin se ijoba lowo egbe All Progressive Congress APC ti Malam Abdulrahman Abdulrazak ti won dari gege bi olori egbe won won ti pin si yeleyele
1: eyan wo
0: bo se ri na niyan awon egbe won gbon na won ti kalukulo mo pe ofan ati to sigbegiri kaluku ti ko eko re dani
1: so olegbe oselu ti ki ipin yele yele
0: jaje lasiko ta wa yi egbe oselu apc ni ipinle kwara o ti pin yele yele
1: egbe oselu pdp
0: ofan won ati to sigbegiri
1: egbe oselu nko
0: egbe oselu ti wa pin si yele yele in to fa eje kin mo salaye bo wa iyele yele ti won pin si yi awon kan duro loto gomina ati awon mo te na awon na duro loto ta ba wu awon kan ti mo bi nsawada won ni awon a nigba ati awon tinu mi le mi o se awon ara le won mo tumo eyun
1: egbe oselu ti yin eja soro ile
0: won ndi mo fe so ibi ti n lo na niyan so awon ti won wa nbinu ninu egbe oselu apc won ko ra won jo won pe ra won ni g15 ko ti ro pe lenu lolo yi won tun so ra won ni top di otoge progressive won lo kan si oga wa dr bakabu kola saraki pe won jo loyin ajoso ibi wa won fe wa si o won fe sise po pelu wa so oga wa ni decision won e se ti to won lati take
1: e n gbo fere fere be
0: mo ni oga wa so pe won wa si odo awon
1: ti won so feyin
0: be ni ipade to oga wa si niyan oga wa fun wa labo pe awon people yi o won wa yoju si mi ipa awon fe ba wa sise po bo ni ka sese awon omo egbe abrin won soro lo so tun won soro lo so si opolopo omo egbe won fenu ko si pe oga afun yin ni yonda e lo ba won soro ka ba won sise so e ri pe laughter don se ipade yen won se fun 2 days ojo meji la bi se ipade yen igba ti pade pari party wa londa honorable isa adamu bawa won gbe ate jade kan jade ta npe ni communicate pe leyin ipade o awon nkan ta fenu ko si ni ara nkan ta fenu ko si leyin ipade o gege bi honorable isa adamu bawa bon se sign re ati secretary won malam abrahman abdullahi kayode awon mejeji ni won sign re ke fi mo bo se wa important si alaga wa ati akowe egbe awon mejeji ni won fowo si iwe o ntin benu affiliate won na ni pe awon ni gbagbo ninu dr bakabu kola saraki oro tan wa ba won so egbe fowo si won si fun won ni yonda ipe kan mo kan te si waju lati lo ba awon ti won binu ninu egbe oselu apc kan lo ba won se pade ba se jo sise po ti rorun o fi ba ipinle kwara so eleyi ni major issues to sele ninu
1: joko ipade
0: ninu joko ipade na te ba wo opolopo aye so lawon yan so lotun losi amon to se pataki gege bi egbe wa se gbe sita ni pe won ti fun oga wa ni iyonda pe e lo ba won soro te ba ti ba won soro inta ba baba se jo rin ba se jo se afile yin lowo ga a ni igbagbo ninu yin pe gbogbo n te ba se o te wa lorun won fun oga wa ni go ahead pe ko ga lo ba won soro so eyi un o je bo se je ti won ba pari pade gbogbo n ta ba pada fenu ko si ara lu mo mo latodo egbe gege bi chairman se village njo ni won tun para wa so fun wa pe nkan bayi la para fenu ko si o won bo ni o won ti wa ni o bayi la sese ni o kini kan gbogbo o para mo din ti ara le amọ lasiko ta wa yi asojo ye o tin wa laarin wa asoye po o tin wa laarin wa so o ba se para je a mo je ki ara le mo
1: ba fule si
0: a je ka ara le mo
1: oda esin fun yin na na eleyi ninu alaye yin e ja wo oro gbigba won ti won ni won ya wa sinu egbe oselu yin lalejo papa julo eni tin se alukuro tele alukuro tele ri fegbe oselu apc ton se joba lowo nipele yi iyen alagba aro ti won se be wa segbe oselu ya ti awon ta n gbo pe won tele won to fi mo opolopo awon eyan ti won ni won dara ko megbe oselu yin renu lolo yi ki leleyin tumo si fun eto ribo gomina to n bo lona lodun 2027 papa julo nipele kwara
0: e seun gan ni olotu se ri egbe oselu pdp lowo ta wa yi a ri pe o dabi gege bi nkan ta npe ni beautiful bride beautiful bride
1: pe iyawo to re wa
0: iyawo to re wa ti gbogbo eyan wa na gawo bayi bayi pdp ni the only alternative e ba tun yoba
1: ona
0: bayo fun pinle kwara lori isejoba nipinle kwara pdp ni gbogbo eyan fokan si bayi nisin pe yo mu joba to rorun wa fun ipinle kwara lo fi fa
1: ntiri to fi ribe
0: to na mo fe so fun in to fi ribe na o ko lo fa ke se nkan to jina won ni ti a ba n ki magaji ana ta ba yin magaji ana loju magaji eni o ye ki magaji eni o fura si ara re pe awon se o ku de ka to eyun o nje ko mo ye wa pe in to ba fi le mu awon eyan kan ko eru won kan ko gba won kan ko gbogbo eru won kan lawon o se mo ninu ijoba tin be lode ijoba to ni governor ijoba to ni senator ijoba to ni rep to ni councilor to ni chairman tawon eyan wa ni won ju ijoba na sile bi osan amuku ipe nu egbe oselu pdp la won lo o ye ko ye wa pe kini iya wahala kan ni nsele ai ni adari to control awon omo egbe ai ni adari to fi seran ai ni adari to le mu idagbasoke balu
1: opolopo re lo sele
0: now without wasting your time e o le je waste time
1: to te waju opolopo so pe ah eh oro baba asale le yin sin lo
0: ni baba asale ko
1: awon eyan lo baba asale mo nu oselu
0: lasiko yi n tin sele ninu egbe oselu apc nisin o ko ja oro baba asale o ti di baba asale because we have a system whereby we have a sole administrator. A sole administrator that elomi o ni oro lati so, elomi o ni moran to le gba dari afin ta dari ba fe. E won ti mo ko fi siwaju le kan. Igba ta oga wa ton fe jo ni ajo sopo pelu awon tin binu ninu APC. Won wa ni ah eni suru, e je nlo le kan lo bi awon eyan mi. E ri pe uru eleyi o nsele nbo mi. Ile saraki nikan le ti ri. Inu egbe saraki nikan le ti inu PDP nikan le ti ri eyi lo fa te ba gbo pa won yan di camp nisin almost every day jojojumo ana de de woye ana bayi mo wa ni bi ta tin receive awon eyan kan lowo
1: ladugbo
0: ni ubandawa keyword ni pakata ni lorin west local government awon ta anso yi awon eyan tuwa ba se se ti wa lowo ubandawa ki gambari ward 2 won se ti won lowo nbe asa local government won se ti won lowo nbe Kakiri gbogbo local government ba se Kwara South won se Kwara North ba se ni Kwara Central lawon eyan ya kuro ninu egbe oselu APC won ya wa nu egbe oselu PDP se eleyi o nse ko ye ko je nti o ya yan lenu mo because gbogbo eyan lo ti ri pe ijoba to wa lode yi o ti di je mo so le kan o ti di amuku osan in to ku de se na ni ge jule ni
1: eh ma ja pe la mu ko san
0: e ba fun lo ko mi
1: oju
0: ta fi wo ni pe awon eyan ko sile won wa nle pa ba PDP te ba si wo in to wa ninu PDP leni to fi di gba pe gbogbo eyan ri gege bi alternative ni pe ijoba egbe to la ko yawo ni egbe to la dari ni egbe to mo ona ato ni to si ntele egbe to ni lana to si ntele ni egbe to ladari to si ni awon omo leyin ti won si jonso aso yi ati ajoso ko es eleye soro pe aba apase wa ibi te ba tin ri apase wa ile na oni pe tu ko la ko je olori ile ni ko je ba le ile ni to ba je pa apase wa ni yawo re o le gba moran awon omo re le so pe baba mi eja se bayi ah ile na oni pe da oru re ni sele n kwara le ni eyi won wa se tutu se ari eni te so le kan yen agbenuso egbe oselu APC te se joba lowo yi lana honorable aro
1: ben
0: lati ofa na ti wa eri le ni bayi nisin mo so le kan mo ni across the state lawon yan wonu egbe ba se ndi camp lofa won di camp lekiti won di camp ni baruti won di camp ni kayamo won di camp ni asa won di camp lorin west lorin east lorin south gbogbo bi bayi eri okan ye pe o toro bi omo ya isokuso ni awon to diju eni won o laju ko se eni ta foju ntan to lohun sun igba ti o sun ta lori
1: oro didi camp yi se lero pe gbogbo oselu lo tin sele pe awon ninu egbe oselu yin awon kan na to le
0: ya lola ni pele Kwara egbe oselu PDP challenge un ati face e seyin
1: pe ke yo ya ko le
0: bi se ya ko le gba ta lose election 2023 koda this election governor awon mi si bewule won lawon o se mo awon legbe APC tori kini egbe awon eyin fe se opposition won ni ebi o pa awon gba ti won ni gba se mi ebi o pa awon won se n bewule won se n lo APC won lo APC awa a ri ra won gba wa pereke to ku a si duo pelu oga wa kaluku mule lowo won tun gbogbo e se won se gbogbo won restructure won se gba sawo election ku satan nisin awon to lo won tin padade awon ti o si lodo wa tele won tin join wa o le yin fi ye wa pe egbe oselu ti wa ke se pe baya tori pa wa ni joba ba fe kini kan egbe to ni lana to leto to si mantara lu nfe to mo ona ba se nse ijoba ni o yato fun awon ti aparo se apagba ijoba won tun paro se ijoba
1: comrade jawo bayi te election ba de loni ti o ku tele o ti ro le o fi wo yi se lero pe ele fe yen egbe oselu to wa ni ijoba kele ta ba ni o doro election adale laarin ayin ati won egbe oselu ya te egbe oselu won se lero pe ele fe yin won kele ni pele Kwara lu
0: question te bere yi n to dun mo mi ni pe election 2023 ta se ba ta pari election mo lawon kan lo awon kan se kini kan o wa di 2024 awa se election local government opposition na si ni wa o ruling party ni APC e wo ru ba se election local government won
1: mo lo se lo
0: bo se lo almost all the wards to wa ni pile Kwara kani ke se kwase ki pe ke se malama abramon abrazaki kinan pe kwaseki to wa london malama abramon abrazaki lo se election ni gbogbo council to wa Kwara le ni PDP ni o wa me o
1: so we pc lo
0: fara wa lori o wa lori aye lukara o wa ni record o wa ni save o wa everywhere ti gbogbo eyan ri ward kokan pe eyin te wa se eto digbo presiding officer oya kan ta lo wole won si ka won ni PDP ni o si di lola o si dijo keji won si so pe APC lo wole gbogbo yan lori
1: o sugbon ikede takede APC na
0: ni so fun inu ngba ta digbo leni ni di apoti ti won so fun wa pe PDP lo wole to si dijo keji ti won si de office won awon kan ni government house not announce awon kan ni kwase office not announce
1: sey o se Kwara ngba na ni
0: ah e mo oro joba yi
1: ka fi enu announce
0: ani ka fi enu adake ni won la ko yawo ni ijoba ti owo nwole ta le so fun wa pe ye bayi ni nwole sawon ni won so fun wa pe bi lawon ti be announce ile mo la kan ri news lori ategun
1: e sugbon sawon yo so na ni pe ngba te yin na ri bayi ki lori te igbale ejo lo
0: a lo le ejo
1: ki wa le ababo le ejo
0: koda ero tin ba yin so yi oro yin si wa le ejo disin ni se oro local government election o si wa le ejo disin amo se ri ijoba to wa njoba to ba pe won se dada to ni awon bi nisin e je fun example kan mo gbo royin kan mo ka lori social media laipe yi ijoba to wa lode awon KWRS won gba owo ori lowo awon onikeke na pebu ni olokada ni bi apere ijoba to wa lana n gba 5000 lowo awon eyan onikeke na pebu boya lowo osu ni boya wodun ni mo bete se mo se won gba 5000 ijoba yi won ni won ti so di 20000 now ijoba yi ni tun wa n pada loneyin a tun gbo pe won lawon kan lo ba won loneyin gbeda kun edigbo fun egbe APC ta ba di we APC kini owo keke na be bu ta n gba lo yin to je 20000 yi a wa ba se ba yin so di 4000 eyin le gbe lati 5000 lo 20000
1: o sugbon oro aje na ti yato lenu gba yin
0: sasiko oro aje to wa yato ilo lara ilumo ti won pa wole lati be kini won fi n se owo allocation ti n wole lati federal bi n se n ba yin soro yi ni osoosu 30 days ogbon ojo ni 30 days owo ti n wole lati federal ijo mi nbe a n gba 10 billion ijo mi a n gba 8 billion a n gba more than 10 billion laarin ogbon ojo edakun yato fun ta n pa labele ko se da kan ni Kwara leni to le so pe lati gba ti 2023 do ni o iye bayi ni KWRS ti pa ko se n to mo ijoba ti o soro fara ilu ti o so yin tan pa ti o so yin tan gba wole e dakun toro Olorun bo la mo tan se n sowo wa
1: won na won loju oko porta ta won te ti le ri te ba fe gbo awon owo to n wole
0: e ba si ke so yin tan pa losu to lo yi e ba wo nisin e so yin tan pa losu to lo yi seyin ni
1: be si ni awon
0: seyin ri wo
1: ijoba apapo na ma n sagbe jade
0: a ri ti ijoba apapo a ri ti ijoba abele a ri ti KWRS bi se n ba yin so yin sin ko se n to mo ti KWRS pa last month iye ti won lawon gba ni ti ijoba apapo fun won te ba mo lo fi tosi ke mo lo fi fin ke mo lo fi wale bayi ni ri iye ti won gba wole lodo federal government ijoba na oni ba se se oni ba se ti je ta oni ba se ti je rin owo nde won pe gbogbo olodan ni pe iye bayi lo wole o iye bayi la pa labele o ta ba ro papo iye bayi lo je o a si wo pe a ba ti san salary a san a fi iye bayi san salary o e to ku yi o bayi la fe se bayi la fe se o gbogbo ara ilu won ka si won leti lososu eleyi ti n wole leleyi ni se ko seni to mo bi to wo yi n lo
1: ṣugbọn
0: ko yẹ ko yayan lẹnu pe ọpọlọpọ iṣẹ akanṣe ti n lọ nipinlẹ Kwara leni alọpọlọpọ iṣẹ akanṣe ti n lọ leni nipinlẹ Kwara nisin ko sẹda Ọlọrun kan to le sọ pe iye bayi na fi n se ko sẹda Ọlọrun kan to le sọ pe contractor bayi ni se ko sẹda Ọlọrun kan to mọ pe iye oṣu bayi ni won fi se gbogbo eleyi o si ba ilana mu because procurement act ti n ba fẹ se eto iṣẹ akanṣe ẹ mú ọjọ pé gbogbo ẹyin èèyàn o ẹ wá ṣe bidding o iye báyìí la ṣe o bill of quantity rẹ o nǹkan báyìí la fẹ ṣe o iye oṣù báyìí la fi ṣe o iye báyìí la fẹ ná sí o.
1: ǹjẹ́ yìí ṣe wádìí eléyìí tó ń fib ẹ mọ́ gbàgbé bẹ́ẹ̀ fib ó ti wà sì ǹjẹ́ yìí ṣe wádìí lọ́dọ̀ ìjọba.
0: fib tẹ ẹ sọ ohun gan ló tún wá mú mi rántí òun ló tún wá jẹ kọrọ ó tún fọjú pọ sí fib tí kò sí iléeṣẹ tẹ délé ní báyìí nísìnyí gẹgẹ bí fib tán láwọn ṣẹṣẹ implement tán ṣẹṣẹ pàṣẹ ní Kwara state of assurance londa honourable danladi kẹ ẹ tó lè gba information gbé ẹ fẹ béèrè ọrọ lórí ọrọ ìjọba lọwọ ẹ ní ministry lọwọ ẹ ní parastata àfi kí gómìnà sọ pé go ahead kò wá sí ministry tẹ́ẹ̀dẹ̀ báyìí nísìnyí ẹ lè gba information kò sẹ́ni tí ó sọ fún yín won ni governor ni abi ke lo gba se wa lododo governor se iru wa nisin pdp a wa lo sodo governor pe a fe mo ye te renovate kwaro hotel a si bere lo ministry of kini kan won ni ka wa bayin e si ri pe governor si da wa lo
1: se gbo mo lule yin na e le bere
0: oda mo se kin ka yan yin
1: boya ke bere mi so me mi se lo se lu mi
0: se o olugbe ipinle kwa le yin na omo ipinle kwa le yin na bi oya e se yin o ba wa bere gbogbo awon egbe ti e se ti oloselu gan ti won bere ko se ti won da lohun because seri kiyan mo se ijoba ni akoyawo o mo nfi opportunity le fun araalu lati ni trust ninu ijoba bo ijoba to ba tin fi information pamo o tin je ko rorun fa awon araalu lati se guesswork kaluko mo se royiroyi te ba se royiroyi te ba wa so te ba so jade e wa ni won bu ijoba eni won paro mo ijoba ijoba yi ni o si so n taraalu fe gbo opolopo bi nbe to pe won fe ise akanse ti o mu aye derun fun awon eniyan ijoba o lo sona be amodu belo we ni gro ti government house wa ibe nikan le idagbasoke tin sele idagba tin sele nisin opolopo project nbe nbe to pe odun keta odun kerin bayi nisin odun karun won se lo bayi won ipari re
1: sugbon arawon ona ti won da laarin ilu na ninu ilorin
0: ona ti won da yi leyin gro unity gro fate ona ti o baje ta wa han le kan na ta han le kan na ta wa tun
1: oda so ri ona kolowo na e ma gbagbe o
0: ona kolowo ti bridge okolowo so si se bawo yan se pariwo to pe titi be ojojumo le mi sofo nbe ojojumo ni emi se kini be tawon yo fi ma rin so da sodi keje ba wa se bridge si ijoba ko ti kun ni unity bridge na gbe kale e ma gbo unity bridge na lo gbe kale instead of okolowo tawon yan pariwo unity bridge te ba ti wa gun ni division e si so kale challenge o badan
1: ona ijoba apapo wa ni okolowo e ma gbagbe o
0: eh ona ijoba apapo amara lu omo ipinle kwara ni koja nbe ni jamba moto nsele si ijoba apapo o ba wa gbo okolowo awon tin gbebe awon mo ipinle kwara ni awon mo bile ilorin south ilorin asa ilorin west laarin be awon na gbebe e mo eran ti pe oja nbe nbe awon yo lo raja won koja nbe won lo ohun na lo tun link papo mo oyo ati kwara ibe e ba ti koja ni okolo bayi te mo ri lona asa e tun ti lo ipinle minu e n lo si oyo state nu te ba to ba pe bayi legba e n lo si ona niger nu to ba pe bayi legba en lo si eyan ko ni te tun mori lona oyonu so iru beun bo se busy to ti trailer po nbe to ti se se jamba fa won yan lojojumo to awon ara ilu o mo reti pe ah iru be lo ye kan se bridge si eni ti o fese rin koja ko ni ese mo so trailer ko ni yo ti mo pe won ogunke abi moto ni o si gunke ni ka won yan koja sale ijoba ye ko ti design re unity ta so yi e ri pe are Bola Ahmed Tinubu won jade laipe yi won ran oba Olubadan o lo ki won former governor Oyo state to di Olubadan won wa so fun pe e ba wa bi awon gomina yin e ba wa bi awon gomina opolopo owo ta n ko fun won bridge ni gbogbo won se titi ni won da won danu awon yen se n paru pe bi ponlu ijoba president Bola Ahmed Tinubu lo so eni egbe elu APC na si wa te ba wo so yato si n ta ri ipinle Kwara owo ti won pa leyin gba ti subsidy is gone ta re lohun ko fa awon governor nbo ni governor ti wa nko ti won si
1: so awon akanse sey na e lero pare na ni
0: awon akan elo na sa awon akanse elo ni nwole
1: eru bridge ten so ibayi se ka pe won fowo
0: laarin odun
1: se ka pe won fowo lu sofo ni eru
0: 2023 ibayi nisin di asiko ta nso yi odun meta ti koja o
1: unity bridge unity se ka pe won fowo lu sofo ni
0: seri ta ba gbe ise ilu ise ijoba akanse ise ijoba ta ba gbe si bi ti ara ilu o ti fe bi gba teyan fowo sofo ni
1: pe gbagbe osilu PDP ri pe won fowo sofo
0: bene mo fe so fun yin nigba ti unity wa ni roundabout ke sukere oko gba kere oko nsin unity accident o sin unity ki la fi bridge unity ki la fi protect leyin pe won fi beautify e wa le beautify ilu awon bi temi ti won sofo te gbe bridge lo ti o ti wulo fara ilu e gbe lobe ki la nfa ni bridge owo ta na sibi ti o ti yo a so pe eyan ra sowo abi ko ro njeje eni mo en gba agbada fun pe ko mo wo bi eyan o je un bo gba agbada sorun ko ni ri bi ba kan lorun re so gege be ni obolopo awon oro yen se je
1: comrade abdul na ni an gba lalejo ti won soju egbe oselu pdp lori eto ifoto ni e je abomi la ta ba se ri pada de e soro pa pa julo lori oro kawu fawenu ni eleyi ti won jo moye fun ipo gomina ati igbakeji gomina ninu eto idibo gomina to n bo nipinle yi lodun 2027 kini kawon aralu kini won mo reti kini reti won gan pelu be se gbe tiketi egbe oselu yin le won lowo ni pele yi ni lo itubo to nbo lona kini kawon aralu mo reti ninu isijoba e ja fomi la laarin iseju kan ka tu sibe ka te waju kalejumi ko le raye datomi mo kiyin o en lebe ku kale

0: kama kira kabo pada lati oke lohun lori eto ta pe ni ona abayo ti egbe oselo lo brother People Democratic Party PDP ti won se agbatero ni kaniye ona ni eto te ngbo lowo ni owo ta waye nibi ti ati ngba lejo asoju fun egbe oselo PDP ni ipinle Kwara yen comrade Abdul ti won tin ba wa soro bo lati opo iseju seyin feyin te ba se ndarapo mo wa lori eto ye ka to si oju opole mo nbere ke bere kan le kan mo ni agbe kale kawo ati fawenu gẹgẹ bi oludije dupo gomina ati gba keji gomina leto odibo to nbo lona kini karalo ni ipinle Kwara mo reti
1: aseun engineer Sulaiman Bola Kale Kawo Agaka ti won je danyangeri fun gbogbo ilu lorin ati agbegbe re anje oloye oba wa ilu lorin se ri dahiri ni won
0: okay
1: ato fi se ran ni won eni to lemi se ni won eni to tin se ni won eni to yo pe eni ti bi gba lawon kan ma so won ni eni ti tin se ijoba ko to di ijoba ni eni to lemi ise to si nife ara ilu ni
0: okay
1: opolopo ibi ti won ti sise ri abi gbogbo bon se lo gbe si aye won kan to retire ni service won je yan kan ti won laanu awon eyan pupo wallahi
0: won ni won je
1: ni anu awon eyan pupo won je
0: laanu
1: won le eleyinjo anu ni won
0: okay
1: won ni anu pupo to pe ti eyan ba lo le won to ba ba ekun lo wallahi o si rerin jade ke wa se pe individual eyan na tun wa nse fun won wa nse fun ileto ni ileto community by community ni wa nri anu gba lodo won te ba wo ni ipinle Kwara leni ta ba ni amo ka ni me ni meji meta merin marun a da ko awon community to pe elomi ti wa ninu okunkun fun odun mewa fun odun marun
0: odun
1: merin you need to get more tun lagun jina ta ba ni mo fun ni odun melo odun kini ko elomi ko ni transformer ti won ri na tan awon mi ra transformer won ri o baje won wa ri mi ra ijoba o si ya si won engineer Sulaiman Bola Kale Kawo ni ati ara ibi tan tin sise won si awon adugbo yi e lo gbe transformer fun won awon adugbo yi e lo gbe transformer fun won awon adugbo yi e lo tan na sibe eleyi ke se pe boya won reti pa won be digbo eleyi se oro last year ke se oro 2 years ago kola ke se oro 5 years ago ke se oro 10 years ago
0: se 15 years ago
1: ninu pinle Kwara ita so ina so o je kan to pe ife araalu wa lokan re bi dekun o se ba won araalu lo wa lokan won so gbogbo eleyi won nse nigba won pe awon kan nse ta won fun feasibility lie in ti won wa nse nigba won ohun ni won speak fun won leni opolopo yen ni in ti won fini ni won daruko ni pe e je ka won yen mo ku wole elomi o ni ladugbo mi awon na se bayi ta ba tun ni ka mo ka bi gba to pe a tun se regunu gbogbo araale lo mo pe kodi awon ti e so mo egbe wa won mo pe akasalika wallahi yen ni engineer Sulaiman Bola Kale Kawo eyi ko to wa mo ni transformer nikan o wa kan oro solar o wa ko nbi solar oro transformer ati solar lawon egbe kini na bilawon fe mo won fe so won loko lawon mo pe ni baba nepa awon mo pe ni baba solar ebu wa dollar leni bayi ni sin ipinle Kwara orin ti gbogbo eyan ko ni sin pe baba solar baba nepa baba solar la fe baba nepa la fe because
0: ti mo le ba ti de
1: beni ti mo le ba ti de kini okunkun se okunkun parada ni okunkun sa lo ni engineer Sulaiman Bola Kale Kawo ni imole to sese de si ipinle Kwara bayi toro o si so won di gomina pelu ase olohun now se wari yato fun oro nepa o solar transformer opolopo ayimoye omo lo ti wa lori scholarship scheme won laimoye odun opolopo idile na ti so di tawon na ti do loro latara ran lowo ton ti se fun won opolopo eyan lo ti jeun ta ti bi lara won tawon na tun ti se kini tawon na tun ti so de eyan tawon na tun ti so elomi de eyan eleye soro won ni won pe oro saburi ni teyan ri bayi pe
0: labaja bayi
1: e soro wallahi ke soro selu eni to si je gba keji won cause fawenu e ri pe reverend cause fawenu ni colonius fawenu oluso agutan ni pastor church ni tin lead omojo to si ni be ro olohun egbo ke se ko ba je pastor lasan o pastor tin lead ijo to si ni be ro olohun se wa ri inti mo je awon logun ju iru ba se wa n Kwara ni sin bi alaafia o se joba ni gbogbo ipinle Kwara lo je won logun bi fokan bale o se de si ipinle Kwara ti kaluko gbegbe alaafia lo je won logun awon ni won je secretary egbe omo kristeni fun odun mejo egbe omo kristeni egbe kan nipinle kwara christianization of nigeria kan ni kwara state won se secretary re fun odun mejo gbogbo eyan nigba tan fi wa je e ri pe ko si ija esin ko si eleya meya ko si elesin mesin nipinle kwara awon ni won je bi peace maker laarin ijoba ati araalu ti ma ti be se kini kan to ba ni se pe mo christian and muslim bayi ka fa enu le ri waju awon na mo ki omi alafia ipinle kwara ti o fi daru latehin wa walai awon le ri nbe won wa ni bero olohun de bi pe won e ti eni ti mo mu nkan oni nkan mo titi e won si le mi dagba soke fun lu ati fun ipinle kwara se ri combination awon mejeji eni to ti setan lati sise o yato se eni ti o ni blueprint awon ta nso yi eni to mo ti o se ni ke se eni ta sese mo nu pe ese bayi ko won ni mo won ni oye won si ni experience lati se to joba number 1 in to se pataki ju ti gbogbo eyan mo expect lowo joba to si wa ninu constitution the primary responsibility of every government is the provision of protection of lives and property emi
0: ati dukia
1: ilu ti aba ni ta ba ti lolori nkan akoko ta mo ri ti leyin olowo lori un gege bi governor gege bi president ohun ni bi abo se wa lori emi ati dukia ilu ta ba ti wa ti o ba ti si abo lori emi ati dukia walai ilu na ke fararo e ri pe nipinle kwara le ni bayi nisin ipe ni ja akoko ti gbogbo eyan mo ran ti pe ntin se wa tin se wa ni ti eto abo to ba ti mehe eyan kokoko gbagbe pe ohun ti jeun na because in bo loke in bo nile o koja pe bi npa mi bawo ni kaluko se wa nile re pelu alaafia bawo ni kaluko se wa nile re ti o le sun ti o harun bawo lawon ti o lo soko bi won se lo soko ti won se lo dako bawo lawon ti o koja ti won travel ti won se koja lori titi bo lawon tin gbe igberiko wa bo ni won se wa alaafia awon iya wa awon baba wa ta ni igberiko bo la se mo pe alaafia na wa awon lomi nbe leko ni si to ti sise aje lo soko iya re ati baba re nbe ni agbonda won be ni baba nla won be ni kini kan now ko mo wa wa leko bi titin feri jagbo kakiri abi to wa ni inu gboro ni lorin ko wa gbo pe awon ati la wi won ti denu luwa o walade abi ode ko seni ti o ni ba oro ta wa nso yi na oro eto abo to ba de ibi kan bayi nisin ati ri onje produce ninu ilu yo si dinira ngba ta gbe oro ko lo ti won awon to dako ti won de ribe de mo kaluku ti sako awon ti o sako won ti ji won gbe won ni won ma lo wa million ti won kari laye won tan ni kan ma lo wa wa e won ri pe gbogbo eyan wa sako loko ko wa se n ti o dako mo to ba pada ya in the next few years by nisin olorun ko sanu wa ni pinle kwara ni a para mo wa depend le onje tan ba n se ni lumi la mo je
0: because
1: mo ja rogun because ti wala ba de yo kan jeje mo joko mi eyi won akoko lori oro economy oja o wa won tebi a lo onje la n gbe lo soja eyin gbe ti won ni gbe temi wa awa wo market sira won pe igba to ti ponle yi eja reduce owo re abi be se mo se market loja ko won ni ngba to pe eyan kan lo gbe wa awon mesan yo ko ri ti won gbe wa eni to gbe wa won kini o se demand and supply yo fowo ku ni on iyan tun de eyi won akoko ekeji lori oro social welfare gbogbo eyan sa ku ni gbe ri ko bayi nisin kalukun sabo wa nu lorin abi ngba ti awa bi ogun la n gbe lorin tele awon mewa mi won ton wa sa wa lati gberuko atun di ogbon awa ta n gbe tele gan facility ta n lo to wa awon mi tun de ba wa se wala ode oju mi ti a mo gan o sa wole ti o ni awon le wa lu wa ni ta si ti o si ni jebe ti o wa di pe a mo wa tun fura sira wa aburu ta na sa fun nibe hun at mo wa reti olomo sanu wa olomo a n so tele nigba kan nisin pe Kwara North ati Kwara South ibe ni pe nija eto abo wa ni lolo yi nisin ni lorin east won ma je awon eyan ko nbe ninu se Kwara Central so inbo awon ladede nisin bayi oju lo ye ka mu to
0: ijoba
1: ipinle Kwara
0: tori akoko eyin eja wo bayi tori akoko wa to tin sure tete o meji ni eja mu akoko nbe ni lori eto abo te nso yi awon kan ni nigba ti awon ti won ji ko ni woro ati bebe lo ti a ti ri won gba kale pe se le n so ni gbogbo gba lori eto yi pe lowo bayi ta ti e wa ri won bo ye ke ti e koko dupe ke lu joba logun enu won ti e gbiyanju lati pe won don la won ta wi
1: en bo wa seri bi ti n so bo wa ni social welfare ti ipenija ba po ninu ilu ko ni si fokan bale en to ba si je governor o gbudo mojuto alaafia araalu awon woro ti won gba kale adupe lọwọ ijọba apapọ atawọn eleto abo wallahi adupe lọwọ won
0: ijọba apele nko
1: ijọba ah to ada adupe lọwọ ijọba apele kwara na o amọ kaluku lo mo bi ibi ti bata tin taun lese awọn to wa ni kaya mo won ji awọn eyan won gbe won wo awọn atilawi won wo lu won awọn bandi bandi ti aya won wo lu won won pa awọn eyan logorun logorun to ni bayi lo se mo to ye pe nkan banuje ni won wa ji awọn eyan awọn mo kekeke atawọn obirin 176 ni royin gbe wa awọn kan ni o to be awọn kan ni o to be ngba tan jade ri nisin se won so ye number tan gba jade fun wa eyi won ko la nlo in ta nso ni pe won ji won gbe won fi wa nlo ojo kini ose kini osu kini osu keji osu keta osu kerin osu karun osu kefa won wa lo osu mefa ni ahamo awon banditi le awon lo bi 50 kini kan days ijoba apinle oyo odake jojojumo wala yi ni egurigure in pe ijoba bi se pe ijoba papo ni pe oga ologun ni pe ogbe won ri awon orire gba kale bawon kaya mo na se awoga kilo subute wa si ni ka wa mo pariwo ti wa awon kaya mo na wa se protest agbaya mu ya mu protest tan ba le yan se world protest
0: ifewonuwa
1: to ni agbara won wa pe gbogbo awon ni iroyin won pe television won pe gbogbo e gbogbo aye sese wa gbogbo akile yin wa dake si latojo yi ngba ti won mo pariwo ni kaya mo ijoba papo ijoba wa ko esanu wa o esanu wa o o da pa gbara ijoba ipinle kwara o ka mo ijoba papo ni won pariwo ko to ojo ko to su leyin gba ti won pariwo yi la gbo pe won release awon woro community e wa wa ti jo tan tin dake in benbe awon mi nbe kwara south na ni sibai ton ni won ti release won kaakiri kaakiri kaakiri bayi adupe lori ti woro yi na adupe lowo ijoba papo asi dupe lowo awon eto alabo olorun oba to ni abo lodo yo ma fi so awon na yo ma fi so ohun ni won atawon family won wallahi adupe so amo alekun re tiru re o fi ni sele mo ti awon yo fi le wa lalaafia ni ipinle kwara ticket ka o fa wenu olorun o ba wa fi da eto abo to peye yo ba fi da pada
0: komo edeja se bayi tori akoko wa ibere po ti mo fe biyin koda titi ka won ti eni won ya wonu egbe oselu yin tori ge bi oloselu se ki se pe e fe gbe omo aparo sabe ma gbin ka te ba fora ni opolopo igba bi eyin oloselu be se ma nse lati nu egbe kan so mi te ba le ya ki mo je pe eni ara won te ku tun ko mara te eni won ya wayi tinu yin fi ndun yin ko mo ja won na ni o tun so pe awon o da yin lagboda na nigba mi gege bi eyin oloselu se ma nse laarin ara yin sugba tori akoko wa lo ne je nse bayi 0913655952 0913655952 na loju opo 0913655952
1: cherry ora won di campi kini kan ni egbe PDP lagbedani idagbasoke ati itesiwaju ipinle kwara ati bi a se resecure kwara ti alafia of ijoba eni to ba ni ru mindset be to ba wa ready lati ba wa se bismillah gbogbo awon ta nso yi na ko se ito jota wa nu gbogbo won ko se iti kini kan omo ya kada opolopo won gan odo wa na ti ku tele tan fi lo bi ti won lo opolopo won tan ma pada de loni tan ba lawon se tan lati ba wa se egbe ti wa leto o si ni lana a tele
0: so we o le sele nu egbe
1: yi eni to ba de nu egbe wa leni bayi nisin egbe to ni eto ni to ni lana ni egbe to ni blueprint to si ni
0: eja we ni wa gbona elo e ka so ko yin o e te waju
1: egbe to ni lana to si n tele ni ki se egbe ti o lohun ni ilana ti won wa de ijoba ti won wa fa aya egbe ti wa e se be
0: elo e ka so ko yin o o to ti ko etes
1: so gbogbo en to ba wu ko mo bo wa sinu egbe oselu PDP leni eto egbe ni gbogbo wa o mo tele
0: okan yin ti bo okan yin balẹ
1: eto egbe to wa nle

0: ekurole won yi ni awon koko to wa ninu royin na egbe oselu PDP tu gbogbo ikangun to wa legbe oselu ohun ka ni imura sile de idibo gbogbo odun 2027 ajo eleto idibo INEC fi opin si gbigba kaadi idibo alalope ni ipinle osun Ile-ise ọlọ́pàá ti yọ̀ǹda commissioner ti wọ́n fọwọ́ sìnkún òfin mú ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní ilẹ̀ òkèrè èèyàn mẹ́tàlá ló kú nínú ìkọlù tí Ukraine àti Russia ṣe síra wọn nínú rògbòdìyàn tó ń lọ lọ́wọ́ lẹ́ka eré ìdárayá agbábọ́ọ̀lù ní ipò àárín ikọ̀ Super Falcons Tony Payne ṣàlàyé wípé ikọ̀ àwọn ti gbáradì láti kojú ikọ̀ Cameroon nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ nípele quarterfinal ìdíje àwọn obìnrin tó ń lọ lọ́wọ́ ẹkú rọ̀lẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn káàkiri àgbáyé ní Diamond 88.7 FM ìlọrin olóyèdè ṣe ìjẹkọ̀ ni oníròyìn yín ìròyìn káàkiri àgbáyé yóò tẹ̀ síwájú lẹ́yìn ìdánudúró láńpẹ́ yìí ẹ má gbàgbé o pé ẹ lè rí wa gbọ́ lórí Diamond lórí wẹ́bsáìtì wa www.diamondfm.net ẹ lè rí wa wò lórí Facebook at Diamond 887 FM bákan náà lè lè download app wa lórí Play Store Diamond 887 FM.
1: You need to sue me, man, or long. He got an opportunity by my ex in Japan.
2: Oh, le shi di kuro nile Nigeria tapatakpata gbabe. O kone shai ni awe bi, ore atolo fe re lori ile na. O le Japan netori ti o fe la ti shebe. Shubon, simeri ranuman, kege bi ona bayo kansi awan shiroton koju o nile de ila papo. Koda bi o bati le kobo. Ilu re ni Nigeria je, yo magbe o lokan lajo.
3: Imoran yin lo n dese ti ibon yin lati ikani Diamond 88.7 Ilorin.
0: Eka bo pada lati bi idanuduro ranpe yen iroyin kaakiri agbaye ohun re lekun rere. Egbe oselu PDP eka ti ipinle Kwara ati tu gbogbo ikangun lo ni jikangun kaakiri ni ipinle yi ni gbogbo ijoba ibile mererin dilogun to di ipinle Kwara mu ni ojuna ati mu ki egbe duro ninu isokan de eto idibo gbogbogbo odun 2027 igbese ohun lo waye nigbati awon alakoso egbe ohun eka ti ipinle yi ati awon alenu loro se ipade atilekun mori se pelu eni ti se olori egbe ohun tutun ti fi igba kan ri je are ilegbimo asofin agba orilede yi Bukola Saraki nibi ipade pataki ti won se pelu re nigbati o wa sile ati iba awon eniyan soro ti o se ni ipinle yi eni to je aluko egbe oselu PDP ati alabojuto ipolongo legbe ohun Olusegun Adewara lo soro ohun di mimo loni ninu oro to salaye o wipe mimu irepo ati isokan joba je eto pataki ti awon nse ni egbe ohun lati se atunto egbe ni ipinle yi Adewara salaye o wipe egbe oselu PDP ti bere gbogbo eto ni imura sile de eto idibo odun 2027 ati wipe o se pataki ki won tun ohun gbogbo to ki won si mu awon eyan tuntun na wole lati jo kowo sowopo ni igbaradi pelu awon omo egbe o fi kun wipe igbese ohun ni lati ri daju wipe awon se ohun gbogbo to to ni ilana oselu lati jawe olubori ninu eto idibo odun 2027 egbe oselu PDP eka ti ipinle Kebbi ti se iroyin kan to n jaranrin kaakiri wipe egbe oselu ohun buwọlu iyansipo Nasir Idris ti egbe oselu APC fun atileyin re lati di gomina ninu eto idibo gomina odun tin bo won tenumo wipe egbe oselu ohun fowosowopo lati se atileyin fun awon omo egbe awon egbe oselu PDP ni won soro na latari oro ti awon kan ti won je alenu loro ni egbe oselu PDP ti won se atileyin ni Brinin Kebi so pe awon se atileyin Idris lati wole lekeji ninu oro ti won fi sowo si awon niroyin loni ni en ti se alaga egbe oselu PDP ni ipinle Kebi Alhaji Usman Suru ti salaye o wi pe ohun ti awon kan so ni egbe ohun ki se en ti gbogbo egbe fowo si ati wi pe oro na ki se ohun to wa lati odo egbe PDP o sapejuwe egbe PDP bi egbe kan soso ti won ni isokan o fi kan wi pe awon faraji fun eni ti awon ti fakale gege bi omo oye ninu idibo gbogbo ti odun 2027 suru ro gbogbo omo egbe lati se lati fowo so wopo ki won si ti ondije dupo legbe oselu PDP leyin ajo eleto idibo orilede wa Nigeria INEC ti da ipin kadi alalope fun ni ni ipinle Osun ni imurasile de idibo yan gomina ti o waye lojo kedogun osu ta waye eni ti o kede oro ohun na ni eni ti se commissioner ati alaga ulara loye lori eto idibo Muhammad Kudu Haruna INEC salaye wi pe awon gbe igbese na lati le to gbogbo akosilepo lori awon ti won ti te kadi idibo alalope won jade ati lati se akojopo awon to leto lati le idibo akosile awon to leto lati idibo ti won si ti gba kadi idibo won siwaju eto idibo ajo ohun salaye o wi pe awon ti won ti kowe lati gba kadi idibo eyi to si baje ati awon eyi to ti sonu pada ni won yo lanfani lati se atejade re ko to di ago 12 oru oni bi o ba ti di oru oni ti sojo kesan osu kejo odun 2026 ilekun ati gba kadi yo ti ati ati te jade lori ero ayelujara lati ran won lowo se akojopo akosile olori ojori lori gbogbo awon ti won ti fun ni ipinle na kwayo ilese olopa eka ti ipinle osun ti fi di oro mule wipe won ti yonda commissioner eto ayika ati imototo ipinle osun arakunrin mayowa adejori ti won fowo sikun ofin mu latari isele iyibon ibon yin ti o waye nibi ipolongo ibo awon egbe oselu APC ni lesa adejori ni won fowo sikun ofin mu pelu pe isele ibon yin waye ni ojo Saturday nigbati awon merin kan fara kota to si je wipe ninu awon to fara kota ohun odo langba kan to bi lesan miwa lara won eni to je agbenuso ilese olopa DSP Abiodun Ojela Bisalaye wipe adejorin ni won fowo sin kun ofin mu latari isele to sele nitori wipe won ni won ri oko re ati enikan to je osise amotekun ti won fi esun kan wipe won lowo si isele ibon yiyan ohun nigba ti o nba oniroyin soro loni Ojela bi fidi oro mule pe won ti yonda aje adejorin ni ahama olopa ati wipe ohun o le soro pupo lori eni to je eleto abo amotekun ti won jo mu papo pelu commissioner ajo to ngbogun ti lilo egboki ololede wa Nigeria NDLEA ti ko awon eniyan ni janu be ni won soro ikilo fun awon obi pe ki won ma se amojuto awon omo won lori awon nkan ipapanu ati ipanu ti won yo ma je tori pe awon suti ati ipanu kan ti n wole sorilede yi to je wi pe won ni awon ohun elo ti o tako ofin ninu ninu oro ti won fi lede loni lati enu adari eto iroyin lajo ohun Femi Baba Femi salaye wi pe awon eru kan ti won gbesele ni won ri pe won fe se fayawo awon ohun to je ipapanu omode wole to si je wi pe o ni awon eru ofin ninu ikilo ohun waye leyin ti ile ise asobode orilede wa Nigeria rebu awon kan ni agbegbe Ebute oko oju omi Tinkan Island Leko ni biti won ti gbesele goro nlanla akeru wole ti o je meji eyi to nkeru ofin wole bo lati eru ti won ni o nbo lati ile America bi e ba se ndara po mo wa iroyin kakiri agbaye ile ntetisi ni Diamond 8.7 FM ilorin iroyin yo tesi waju leyin idanuduro ranpe yi

0: Olorun ni majemu ti ki gbagbe majemu ayeraye ninu awon orun baba mimo olori ofe anyo ada gbogbo ogo pada si odo re loni tori pe o fun wa ni ore ofe o tun fun wa ni oju ojo rere o tun fun wa ni anfani la lati le wa si ori eto ti oni it's a very great privilege adupe lowo re baba o ogo ni fun oruko mimo re afi eleyi na ba kan la fin ki gbogbo eyin te n gbo wa ni gbogbo bi te tin gbo wa lori eto idile onigbagbo pe aku isimi oni eku irole mo si gbadura pe bi Jesu Christi ba fa bibo re seyin a o se opo simi bayi laye ati laye wa anu olorun ko ni fe enikokan wa sile ile ati ona wa ko ni di ogun satani oni raye ninu dile kokan ninu aye enikokan to n gbo wa ati ninu dile yin satani oni raye nibe agbara ta o fi le rin bo ti to ati bo ti ye ni waju olorun ti e se o fi ni je gaba le wa lori olorun agbe wo wa awa fi eleyi na afin ki ile ise Diamond FM pe ile ise yi ko ma lo si oke fun ogo olorun ni anu olorun ori ofe re oni fi ile ise sile loruko Jesu gbogbo eyin oniyawo ose to koja aki eyin na eku inowo eku inora ile tutun le bere yen isu oni bale na je ogbon te fi to oluwa fi fun yin loruko Jesu gbogbo eyin te de woju olorun fun roju ayo bayi loruko Jesu oju ayo yen ade olorun to n gbo adura yo gbo adura yin loruko Jesu ere darapo mo wa lori ero abanisodore yin darapo mo wa lori Facebook e search fun page mi atabimbola adekeye eni ma one life by olorun alaye yo fi anu re ati ori ofe re yo fi wa eni kankan wa ri loruko Jesu emi ni arabini yin lori eto idile onigbagbo abimbola adekeye eleshin la lati inu ijo prayer faith and miracle church ori oke agbara olorun majemu abanimule madani ni Asadam Road pelu baba na wa ni bi baba ori oke agbara ti olorun jo mu wa po ninu igbeyawo awon na wa legbe mi bi awon na ni iranse olorun alaye olarin waju adekeye leshi nla to baba aka to wonu eto yi e ba wa fi eto ti oni le oluwa lowo
1: oruko Jesu
0: amen
1: Olorun gbo pe wa.
0: Amen.
1: Olorun gba yin wa.
0: Amen.
1: Agbe oga pe wo Olorun wa.
0: Amen.
1: A wa ni orito olu agbasa koso.
0: Amen.
1: Gbogbo ile to gbo wa loruko Jesu gbadu e oni damu.
0: Amen.
1: Olorun fu wa pelu yin o.
0: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
0: Amen. E seun sa. Adupe lowo Olorun le kan si oba to tun je ka le wa lori eto yi. Gege bi oro ti atin so bo iyen ni ani ijejo patu ti ohun ta wa labere yen ni pe kiko ara eni ninu ogbon Olorun building in the wisdom of God patu re o na continuation of the patu la wa loni tori aye o gba wa fun lati pari re ni ijejo so we just have to continue today tori pe o ye ki a fi ori eto yen ka ki oro yen ko ni tumo a gbodo kan re lori be yen so patu yen na la continue loni pe building in the wisdom of God patu yen lo wa so pe building in the wisdom of God to overcome the wise or cunningness of devil of Satan. Pe ka ko ara wa ninu ogbon Olorun lati le bori arikereke satani. Ohun ti a so ninu oro yi, mo fe ki eyin ti e ba se bi e me Olorun se ngbe wa. E je ka gba laye sokan aya wa. O ni igbagbo wa nipa gbigbo, nipa gbigbo kini, nipa gbigbo oro Olorun ni. Ba ba gbagbo ninu oro Olorun ka gbo, ko si ba ti fe ni iyipada ninu aye wa. Eko ta de nko yi ohun ta se yi o kon wa lati so waji ni this lecture is just to awaken us so that we will be aware of Satan devices or tactics or cunningness ka le mo bi Satan se n lupa ni koko to n fi ya nje ni to n fa wa lori lo to n se ohun ti o to ninu idile opolopo aye loni ka ma ti ka ti to lo sinu idile opolopo aye ni Satan ni pa ko ti to si mura kankan pe afi to n ba ba kan le ejo inu igbesi aye ti satani n gbe to pago sibe to n royin to n gbe arikereke ti e si lokan to n ro pe o je ologbon loju ara oun yen bo le niyan se fe ko ile ile ti igbeyawo ile idile ti leyan si fese mule bawo ni mo de fe ka mo pe gege bi emi olorun se n so tori wipe imole ni olorun n te imole si okunkan aye wa lati le mo ipe gbogbo nkan ta dojuko loni ko dede wa lasan won ni bi o ba nidi ese dede se ta lo wa nidi rududun ta lo n da leru to n fun ile ni ani wahala ati ayo satani ni is the author of confusion and satan's objectives are to steal kill and destroy pataki idi re to fi dojuko aye eniyan ni pe ko le jale ko le pa ko le parun idi ele la fi dojuko olorun emi olorun fi gbe jade pe an lati kiyesi ara wa gidigidi ka ko ara wa ko ara re ninu ogbon olorun iwo lo ko ara re iwo lo wa olorun ri oni to ba ku enikeni ko ogbon ko bere lowo won olorun iwo lo ma take decision yen pe aye mi satani oni baje oluwa olorun alaye mo nilo re ninu aye mi lati ba ba mi ni ajo aye mi gbogbo nkan ti satani gbe kale laye gbogbo aim e ni pe ko ma attack wa toni po olufisun ni alatako wa ni a ma fi biyan adabi ire loju wa tuba den of the day a wa ni wipe ibi ni alatako wa ni ohun lo nipa ari kereke re ohun lo fi wonu aye eniyan lo ta ba wonu we Luke 22:31 yen nkan ti Jesu Kristi ri ni tori pe satani o simi nigba kankan lati ma tako igbesi aye eniyan ati inu idile o ma pe taye eniyan ba baje ti ile o

ọpọlọpọ ṣe ati ìdílé nìyẹn kan le ki gbogbo ẹ scatter ko di swata yanyan ko ku won danu ko ma roju ko ma raye tori pe o mọ pe nibi to mu ti sogo niyan aye to ba de de ku danu aye yan o tun rojumo ko si le si simi ayo fun raye be bi o se nu egbe aye raye sugbon Jesus so wi pe but I have prayed for thee that faith fails not mo ti gbadura fun ki igbagbo re ko ma ba ye inta fi so pe ko wa si odo Olorun alaye ni ko le ri ori ofi ati anu yi gba ki satani ma ba ku aye re danu ko ma ba ku ile re danu tori na kon we just need to be proactive you need to prepare to be in control control the situation by accepting the wisdom of God into your life gbogbo Olorun laye control the situation so that the situation will not control you tete moju to akoko ninu le da ti aye re ni akoko yi ki e ti ma ba gba akoso ko ara re ninu ogbon Olorun awon ti se arekere ki tuki dem wa kini se ton se ninu aye wa wa ni wi pe o ma o mo arekere kere wa lati je gaba ni wa lori awon arekere deceptive tactics to manipulate us awon arekere kere lati le je gaba lati le gba control aye wa ko le ma lo wa ko ma lo remote control e fun yan lo se bayi lo se bayi awon arekere kere to tun lo ni wi pe lati le mu wa ko tan wa ko le ko separate ani awa ati Olorun ko mu wa jina si Olorun ko mu ipinya ba awa ati Olorun o mo ipin gbati communication line awa ati Olorun te ona ta fi gboron soro to ba ti block e o ti tan niyan ati wa labi agbara on niyan ohun lo se nge ki oro Olorun ko ma rin opopolopo leti ti nge ki opopolopo fe gbo oro Olorun mo tori pe iyan inu yen lo ati mo pe a separate wa ku lodo Olorun then e keta ona adikere ki on lo fun eniyan o ni mo so fun wa then our exploit it will now exploit into your weakness our wo ibi ti auti to ti mo pe auti le gbara wa tori ko se nti oni weakness ti e elomi gba tori pe weakness ti e ni wi pe ma disappoint e ni ko to ba ti disappoint e ko ni agbara to le fi gba disappointment a wa depressed a yayakuya a okan re gan baje patapata isu awara ye sise tori okan to baje yen gan ibe le tun ti fe sise witness elomi de ni ibinu ti ibinu ba de ko mo kankan ti ibinu to ba tin binu to le control ara re to je pe nkan to fe mu obinu ti de to si le control re satani wa nto si o ti de pelu arekerekere ni witness elomi ni ro elomi o le soro mewa ke ba otito ilaji ninu e iran ni elomi oju kokore ni ko le moju kuro I need te lohun witness yen gan de su ma monitor be lo ti ma bere ise o la ma fi attack wa awa ma yi oro lohun po fun e awa ma twist oro lohun fun e lati le suit awon gbogbo nkan to nje ti o ba ife olorun mu igba na awa create irudurudu ati iye meji that is it will create doubt and confusion awa create e si o kan ya wa nipa Olorun o wa ni o ni ranti ileri abi ma gemo Olorun mo wa create sokan wa iru nkan to se ni ninu aye Adamu ati Eva iru nkan to se ni o mo o farabalo study witness Adamu ati Eva ko to di pe lo o lo ba Eva o study won o di wipe Eva ati Adamu won yi wa won ki wa po ni most of the time Efa ma wa laye oto ti e Adamu wa laye oto ti e ile o ti study won ti mo akoko ti Efa dawa o lo lo ba Efa then o nkan to tun wa mo ni pe o tun di pe Adamu feran Efa gan ni debi wi pe o si nkan ti Efa so fun ti o ni gbo ta ba wo lati gba tolorun ti fi Efa fun Adamu o ngan ri o fa Efa mora o di kankan na pẹlu Efa bo ti ye ko ri lo tori esugbọn o tun wa o ri pe ife re gan ife Efa lokun Adamu o da ko tun fe le ken ka die ju ele to ni se Olorun lo o ri weakness e pe ko si nkan ti o ba so fun Efa ti ati Efa ba so fun ti o ni gba then o de mo pe Efa fun ara re gan o like ife fe ti o like nkan to da o like nkan to wa flashy o like nkan to fine to o mo pe o Efa o admire nkan to something beautiful nkan to da bia esi na se ma fi to ma nge ki nkan ti o to ko ma wa lo kan aya wa ese o ma o wa flashy ese ma ronu fun yan lati da awon witness ni satani wo ko to di po lo ba time ni o je ki lo ka be ninu Genesis chapter 3 e ma ri o fi iro fi

0: to lenu efa pe gbogbo ti ebi gbogbo ogba ni olohun ni ke ma je efa ni ro o olohun ni a mo je sugbon yo kan yi olohun ni a ma je ko mo nkan tolohun ni kan ma se ko mo ile tolohun je kan je ko mo o mo mo wa ninu are kere kere o si mo pe to ba ti le ri efa mu to ba jojo wapo to efa ti adam ba jojo wapo ko le se aseyori sugbon to ba ni separately to ba ti le ri efa mu o tan o ti bori adam niyan lo je ko to wa o yi opolo efa pada o soro pe ye gira ni tori kire to lo fi ni ke ma je awon ta ba ti ja ku ni leku kankan iku bi ti bo ona to da yan wa pa yin ko ira ni jo se ori olohun fe ke da bi ohun ni alare kede kini olohun fe ko da bi ohun ni iwo je wo bo ba ku bo ku lo to efa bi e wa wo nkan to sele ni verse 6 yen ni Genesis 3:6 oni igba ti obirin na si ri pe igi dara dara igi igi to dara o da fun jije ati pe o dara fun oju o ni pe igi na dara ni jije ati pe o si dara fun oju ati igi ti a fe lati mu ni gbon ni kia o ti gbagbe oro olorun o ti wa ri ogbon ninu igi ele tolo ni kan ma je olorun to si ni ki won ma je omo o ni reason to fe ni kan ma je o ni o mu ninu eso re o si je o si fi fun oko re pelu re o na si je o ti mo pe to ba ti mu efa definitely adam ti bo sinu o ti bo sowo na ni seri ibi ta re kede kiti wole niyan adam na won jo subu e wa worudu don wa yi o yi oro o wa yi oro olorun pada nu aye won o wa so won si ikorita ko ye mi mo nigbati oju won la nkan ti o se ye won ni wipe ki se iku teyan o ku ri ku ara en olorun ri fasi olorun mo pe nigbati o ba ti je eso yen ti won je eso imorede ati imo buburu won mo nkan to da won mo nkan ti o da sugbon agbada ti se nkan to da ko ni si ninu aye eniyan tori satani o ni author of confusion o ni author awon ewa ti o ta o ni alakoso re yo si gba ko so ko eniyan ko ni je ke eniyan ko le se nkan kan to da mo ni waju olorun opolo eniyan ni sise lo si odo olorun mo bi o se odo satani e se dun lati da gidigidi e ni pe e se rorun lati da ju lati se o se nkan ti toro awon eyan force inu ese lori tori pe ese iwa ise dun wu dada nkan to olorun fi so ni e kete ti won si ti je ise tan loto ni ogbon olorun to ti doku ninu aye won ni satani ti corrupt gbogbo iwa laaye olorun ninu aye won ko si ogbon ko si oye mo fun eyan eyan wa gba ni abe dari manipulation of satan idi ni to fi je pe ma wo po je ologbon loju ara re en ta ba bi ninu obirin ta bi oni idapo okunrin ati obirin ni abi ade kedeke satani lati jade afi to ba kora re ninu ogbon olorun afi to ba bere fun ogbon olorun lati kora re lo fi ni idile re se ma bo ko lowo ade kedeke satani a wa soyo si ikorita ko ye mi mo opolopo lo wa loni to wa ni korita ko ye mi mo satani ti daru durudu sinu aye won ko je ki won ri olorun ninu ni ajo aye won mo ko ara re ninu ogbon olorun e je ka ma lo si 2 Corinthians chapter 2 verse 11 ta lo ni je jo yen won ni ki satani ma ba re o je ki satani ma ba re wa je nitori awa ko si alai mu are kere kere ka gbe bayi ko le yi wa pe ki satani ma ba re wa je tori pe o mo are kere kere lo so pe awa ko si alai mo that lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Sheri awon ti won se alai mo abi awon ti won mo ti won mo are kere kere satani ayu awon eyan wo ni awon ti satani o le reje ti o le redanu ti won ma re kere kere satani awon ni awon eyan to gboran awon ti won ko ile won ninu ogbon olorun e je ki fi apere won yin ninu bibeli e je ka wewe 1 John chapter 5 verse 19 to 20 yen oni awa mo pe ti olorun ni wa ati gbogbo aye ni o wa ni agbara ni buburu ni awon to n ko ati won gba ogbon olorun laye ti won yan da okan won fun olorun alaye awon da so nipa re yi o awon ni won mo wi pe ti olorun oni awa mo pe ti olorun ni wa ani gbogbo awon to wa ninu aye ti won lo gbon ori mo won wa ni abe agbara ni buburu ni to je satani oni awa si mo pe omo olorun de o si ti fi oye fun wa ki awa ko le meni ti se otito awa si n be ninu eni ti se otito ani ninu omo re Jesu Kristi eyi ni olorun otito ati iya ni pekun awon ti o le bori ade kere kere satani niyan awon ni bibele ni fasi pe e o se alai mo ade kere kere satani awon ti won kora won ninu ogbon olorun awon ti won tele ona otito ni oro Jesu Kristi ti won tele oro olorun ninu Jesu Kristi tori Jesu ni oro olorun eni ti won tele otito re ti won si mo wi pe to mo je pe otito wa ninu re ti won si duro lori oro olorun awon ni won ma ade kere kere satani awon ti o ma de kede ke satani awon ni awon to je pe ti won ko lati tele oro olohun awon kan awon ti won mo iru awon ti o ma de kede ke satani won satani rege ton tuge ton tu won je bi isu ton ba igbese aye won je awon ti won ko lati foti si oro olohun abi eko olohun awon ti won gbon ni oju ara won awon ti won ko ara won ninu iwa ara won building yourself in human ability and wisdom awon iru awon be lo wa ninu we Jeremiah 6:16 oro olohun so ni Jeremiah 6:16 oni pe du oni oju ona na oni ke gbo oni ke si ko keyin ko le ni simi fun ona ara yin bi awon eni gba ni tirin keyin na ko rin be sugba awon ile so pe awa o ni rin those are the people that they are completely ignorant of the diversity of Satan ko won mo ma re kere kere tori pe won ko lati rin ni ona olohun awon ni bible so ninu we Romans chapter 1 verse 22 pe won pe ra won ni ologbon sugbon won je omugo when you are building your own wisdom wa pe pe mo gbon na mo mo ti mo se you don't know what you are doing satan o lagbara ju be lo ko mu ki opolopo o n da ina ju opolopo ru o na iru won na atun so ninu Romans 1:28 wi pe nigbati won ko lati ni ero olorun ni imo won olorun fi won sile fun yerida lati ma se on ti o to awon na ni oro olorun so nipa won niwe Matthew chapter 7 verse 24 yen pe o ni jesu ni en to ba to mi wa to ba gbo oro mi to ba nse emi o fe ni to jo han yin o ju okunrin kan ologbon okunrin kan to ko ni re sori apata eni to ba n gbo oro olorun to nse niyan sugbon awon ti o gbo ti won se o ni won jo asiwere okunrin to ko ile re sori yanrin iru awon ti won ko ra won ninu ogbon ara tara won niyan to ro pe ogbon won lo le gbe won de bi kan opolopo wa lo ni pe they are very religious won kun fun sese won sise sin takutakun looto eleyi ko yo iranse olorun sile ko yo omojo ko yo enikeni sile won sise sin won gba oju olorun sugbon ise sin won ko si ninu otito ati emi olorun their service lack the truth and the wisdom of God ise sin won ko si ninu otito ko si nipa ti emi olorun iwa laye olorun si ninu ise ti won se nipa bayi won o ni ere kan ti won se satani duro si bi kan won da in agbo aye won laamu awon mi si wa to je pe awon ti won won gba adura loto won se sugba adura ti won gba yi esu duro o ba si bi kan de won esu ni ni pe kon ma lo gba adura esu ni kon ma gbe igba aye wa mimo esu ni kon ma gori oke lo ko ni kon ni pe kon ma lo kon ma gba awe esu ni duro ni ibere gbogbo wahala won effort won lati le ri pe ki nkan dara esu ni stop won ko ni stop won laarin eyin igba to ba pari ise gbogbo to ba se o be le tun ma duro si gege bo se se fun Jesu Jesu goke lo lati gba 40 days and 40 nights nigba to ma bere se iranse ninu we Matthew chapter 4 verse 1 a ri pe ejo to Jesu wa ni bere awe ko wa laarin igba ti Jesu pari agba atadura re lo to Jesu Christi wa sugbon Jesu Christi body re to pe satani mo bibeli o fi oro olorun o fe fi are kedeke mu oro olorun wole sugbon Jesu o gba fun ti Jesu ba fi le bori are kedeke re o fun wa ni ori ofe pe awa na le bori re bẹ́ẹ̀ ni ló ń ṣe nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òun ló jẹ́ kí àdúrà ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí tí ò sí àdúrà ògbàmọ́ no achievement no progress no glory torí wípé ńgbà tó bá ṣe wàhálà tán ṣe làálà gbàdúrà tán at the end of it lè ṣe máa dúró sí láti ba gbogbo àdúrà wọn jẹ nípa àrékérekè rẹ ẹ jẹ́ kí n sáré sàn kankan fún wa kó lè yé wa nǹkan tí mò ń sọ mo ní àwọn èèyàn kan gbà kan tọkọtìyàwó ni wọn tó jẹ pé kìí ṣe ọrọ ẹtàn tó ṣẹlẹ ni tọkọtìyàwó làwọn èèyàn yìí wọn ti wà lórí wàhálà àwọn ò rí ọmọ bí kìí pé ìyàwó lóyún ṣùgbọn tó bá ti dé certain period of time kan oyún yẹn máa wálẹ ni wọn ní oṣù tó máa dé tó máa fi wálẹ wọn ti ń bá wàhálà ìfà wọn dẹ ń ga wọn dẹ ń lọ sí ìjọ tó jẹ pé wọn ò fi àdúrà ṣeré tí bá dárí kọ ọjọ yẹn gẹgẹ mọ pé yẹs aládùúrà ni wọn níbẹ so ọjọ kan ẹnìkan ló wà lọ as a family friend ẹni yẹn ló jẹ ká mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ ẹni yẹn wà lọ bá wọn lálejò bí ru alẹ báyìí gbà tó wá di àárọ ọjọ kejì ní ìdájí pé àwọn ní program kan ní church àárọ àdúrà àárọ kùtùkùtù ni o àwọn gbọdọ lọ síbẹ ẹni yẹn náà ni ó yá kánjọ lọ ẹni wá sọ fún mi pé ó ní wọn gba àdúrà lọjọ náà tó jẹ yín pé òun gan wò pé eléyọ àdúrà eléyọ èèyàn gbọdọ gbàdúrà jù báyìí lọkọ náà tó gbọ wọn sì ti ń gbà bẹẹ láti jọ kí lóríta àdúrà ò gbà àrékérekè ṣù ni wọn sì gba àdúrà aṣọ tí wọn wọ rẹ mọ wọn lára ní àárọ kùtùkùtù ìgbà tán sì délé tán kọ lẹyìn àdúrà aláfẹ olùfisùn ẹni tó ń dán wọn wò kiri tí ò padà lẹyìn wọn tí wọn sì máa rékérekè rẹ ó ti dúró dè wọn náà bá wọlé ọkọ ni ta ló pé kiní síbi èmi ni kí ló tó gbé síbẹ̀ kíní kan àwọn dàmà bìnú màá wá gbé kí ló máa ń ṣe obìnrin ó ti wà very careless ju ó ti ṣe kiní ju kí la gbé kí la gbà ní màá wá gbé you are very stupid àjọ tó fi gbàdúrà wọn ì tí ì bọ́ lọ́rùn o bo se re lohun o si wa be o ibi te ba an kilo di alakun an kilo di e ti e nisuru a fi gba bo se gba iti yawo ni e ni ga ba bere a jo ton fi gba duade na no fi gagagaga se ti ni beyin ibi te sutu ba gba duade ge mo lowo ni se beyin ti se ko kin se yin na fun igbe na je kin so to je kin fi asiri satani o satani lo ma jo ma ko si ani yin ton ma mu yin ke se lodi si olorun o no fi love ti o ba ma so foko pe se ori pe ori pe yawo eyen stupid fi won pe iwo ni oko na o a so fun yawo na pe won na ba gba fun ikan na leyin megeji ta ba ga tan o ni wa lo bo na pe se o ti rango ton tin gba do la taro o so o di so pe lai si iwa mimo e po ni kan ma le pa lafia pelu ara won lati iwa mimo won ni ri wo olorun so ri pe adura won o le gba o tori pe ataro ton tin gba do se ri pe won ni iwa mimo won ni suru fun ra won won ni alafia laarin won so wa gba adura won bi to os ona oro olo si gbe oro ara oro re kaju ara re lo nigba to ba di pe on ti sese ori yen tan olufisun ni o na no to wa pada wa ba yin pe bo iwo oko doctor yawo e ti wa ni bi ti o gbo iwo na se ti e lona ti e jo bibele e bible kan so pe omo do na fi ogbon se atuko ti bible fun bo se da opolopo ayeru to da opolopo di leru niyan oko na ba gbegbe se ti e iyawo na gbegbe se ti e ara de kere kini a ko sha lai ma de kere ki satani o ye ko ma Satani n lugo kakiri o sise buruku ninu aye eda won eniyan iwo ni ko wa sodo Jesu Kristi o ni wa sodo mi gbo en te sise tan sise ta deru wole lori o ni emi o fun yin ni simi o ni wa keko lodo mi to ro ninu tutu atori rele ni mi to ba le se le lo n ko ra re ninu ogun olorun ti emi olorun ba gbo onu aye re ogun olorun a dide a ko ibi to ba ye ko ti soro a je ko mo ibi to ye ko ti soro a je ko mo ti binu ba de a je ko mo ko satani ti wa ni tosi ise ti ogbon ati imo olorun se niyan o si le rida la je pe emi olorun ba wo onu aye re lo emi olorun o si le wole wa to ba to olorun alaye wa oluwa ran wa lowo loruko jesu e je se oju opo time wa ti lo gan ni 091 36 55 6952 091 36 55 69 52 kile tun ri si eto ti oni sugbo olorun alaye o n pe mi o n pe eni kokan yin bi pe ko ara re ninu ogun olorun e ti wole o e ti wole o nda pe network ni o agbon kokan e ti wole bet network ni eni ba wa tun mu ko ara re brother sister mama ati ya e wa bi ni 091 36 55 69 52 number to wo bi ni yen 091 36 55 69 52 ko ara re ninu ogbon olorun alaye to se pataki ni yen brother sister e ti wole o ai daira sao e bo wa se komo komo oruko yin bi te tin pe wa network ni so kini nkan ta so be ni pe o se wonu gbeyawo ni o ti penu gbeyawo ni he sumo olorun aleda re jesu ni e wa se odo mi gbe te sise ko la be siru satani o an sha lai ma de kere kere e ti wole e ko le sao e je ba se komo komo oruko yin bi te tin pe wa e seun sa e seun
1: information mi so kan mi wa ka fo mi dile
0: me be ni
1: mo bon lon
0: be ni
1: wa ni bon na o fe ko ti yawo kan a gbe ti kan mi jo toro nga ma to wa
0: be ni emi olorun lo le ran wa lowo be ni sa be ni god bless you sir e seun ami ah ani lo lo ani la gbara olorun ma gbadun ninu ogun ero o ni do not be wise in your own eyes ogun ero o le se satani lugo o nso wa o lugo ka ki lo nso wa ni o n we en to ma pa je kiri wa wa si odo olorun de o lo le gba o o lo le gba wa ko lo wa re kini ke satani ogun ore ko imo re ko oye re ko e ti wole o e ran ma o oruko em te ti ko e ti ba se komo komo in last caller yes
2: Olorun yo ta
0: yin si waju ami loruko Jesu
2: Olorun yo ko wa ni pa ogbon re
0: ta ba
2: wa ni pa ogbon Olorun ami si wa wa
0: beni
2: Olorun lo ko wa mo se o
0: ami loruko Jesu ami ami e seun in ton lo nbere na ni oni ka ton wa ke pe mi emi o si gbo e je ka ke pe Olorun alaye ege ka to wa ege ke le je last call wa time wa ti lo so oluwa ran wa lowo titi jo mejo atun tesi waju lori pe ba ti le ko ara wa ninu ogun Olorun ile wa ni daru ona wa ni daru ola ni Monday lori oke agbara ta ma nse adura Monday latago meso si ago mokanla tolo ba fun ni ore ofe dara po mo wa nibe leye to ye pe mi sori number mi 070 32 49 50 16 070 32 49 50 16 ore ofe Olorun ko ni fi wa sile ni oruko Jesu ire

0: adupe lowo olorun alaye oba to je ki ari isimi ti toni mo gbadura gbogbo wa ile ologo a ni padanu re
1: amen jesus
0: je ka sumo bi radio wa omi wa ororo wa ati bibeli wa ke ma ba wa ka lo ninu eto aluyo toni nibi ti a ti bara wa soro olorun na ni iwe irere ti Matthew orikeje lati ese kini si ikarun Matthew iwe irere ti Matthew orikeje lati ese kini si ikarun to ka bayi oni e ma se dani lejo ki a ma ba dani ni ejo nitori iru idajo ti eyin ba se ohun na ni a o si se fun yin iru osunwon ti eyin ba fi won ohun ni a o si fi won fun yin e ti se ti iwo si iwo irin igi ti nbe ni oju arakunrin re sugbon iwo ko kiyesi iti igi ti nbe ni oju ara re ese kerin tabi iwo o ti se wi fun okunrin na okunrin arakunrin re pe je ki emi yo irin igi ti nbe ni oju re si wo iti igi nbe ni oju iwo ti kara re ese karun ni iwo agabangebe tete koko yo iti igi jade kuro ni oju ara re na nigba na ni iwo o si ti toriran gbangba lati yo irin igi ti nbe ni oju arakunrin re kuro je ka tele ba fun adura oruko Jesu
1: amen
0: an lo nu oro re olorun ba wa so
1: amen
0: oye oro re oluwa fi ye wa
1: amen
0: je ada labukun nu oro re
1: na amen
0: la ni oruko Jesu oluwa wa
1: amen
0: koko oro olorun ti a fe gbo ni akoko yo na ni awon eniyan lodi si o awon eniyan lodi si o eyin eniyan olorun mo keke mo pe ni aye ki se gbogbo eniyan ni yo feran re tabi yo feran wa gbogbo eyan le feran re oniru kan le so nipa re oruru kan ni won le wi nipa re die yo sariwi si o won so ni gbogbo awon kan si o die yo ko wa sile awon mi le ko wa sile awon miran le dide lodi si wa gbogbo eyan ko le feran re sugbon mo fe ko mo pe Jesu ko wa ninu iwe ire Matthew lati orikeje ese kini de ese karun pe ki a koko wo ara wa ki a to da omo elomiran lejo tabi ki a to da omo nikeji wa lejo e je ka ya ara wa wo ki a to le se lodo ti ka de le se lodi si tabi ka to le se e je ka wo ara wa na ka do se idajo omo nikeji koko ye eja wo igi iti igi ti nbe ninu oju wa nigba na ni emi ateyin la nigba ta ba yo tan kuro la to ri na ri irugbin igi ti nbe ni oju omo arakunrin tabi omo nikeji wa eyin ni olorun yo dara fun wa
1: amen jesus
0: mo fe ka wo awon nkan bi merin ninu bi bayi so o akoko na ni pe awon eniyan yo da o lejo people will judge you awon eniyan yo da wa lejo so oniru nkan ti awon eyan ba lodi si ewo gbogbo tin lo ninu aye awon eyan le de eyan lejo nitori pe won korira re nti o se won le so po se nti o wi won le so po wi ohun ti o mo won le so po mo opo eniyan ma n da eniyan lejo lai mo otito won o mo otito awon nkan won yen so lati se sugbon wa kan ma da eyan lejo ni awon ejo awon oniru won le fi kun won le yo kuro sugbon mo fe je ko yo pe olorun nikan o lo ni dajo ododo won le se nitori ilara awon mi won se won dajo nitori pe won lara re fun awon kan mi tabi aimo awon mi se dajo yen nitori aimo nigba bi ma so to ba wa ri di oro ta so ohun de mo ni o awon mi de se nitori kini o nitori ilara olorun ni o ni dajo to to awon eyan le lodi si o iwo ma wo be sugbon ma wo olorun nikan soso iwe Rome orikarila ese kerin so bayi pe ta ni iwo tin da omo odo elomiran lejo loju oluwa re ni o duro tabi ti o subu ni toto a o si mu duro nitori oluwa ni agba lati mu duro eyin to subu yen olorun lagba lati mu duro a o gbadọ jo si subu omo ni keji a o gbadọ jo se lodi si omo ni keji eyin e wa arabirin yen ti mu wa si aju Jesu okunrin meji ni ma jojo nla si ajo se okunrin atobirin lo ma jojo ni ajo se po sugbon gba ti won mu wa wa si Jesu won mu onikan soso wa ju Jesu ejo yo wa ni ile Israeli ti a ba ti ti won ba ka yan mo ru to nse ru awon ise agbere ba yen to nse ati ti o ba ka won mo n to fi won so fun ni pe kan so lokuta pa awon mejeji sugbon a ri pe obirin nikan ni won mu wa saaju re lati se kini o lati pa sugbon nitori pe Jesu je onidajo ododo je olotito awon won yin won koko we eti igi ti nbe ni oju ara won ti oju elomiran ni won wo Jesu sọ fun pe to ba le en ti o ba ti se ru nkan wa yo ya e so lokuta pa won ni a o si ri eni kankan mo iyan mi pe Jesu fi ife han pe ofin won yen o ki se ofin to ba gbodo ma tele a gbodo fi han en to ba su wa ni lati mu bo sipo ni en to ba wa ni wa a lati mu bo sipo ni ki se ori fifo ko ogun ori bibe Jesu sọ pe o ma se ru ngba to awon eyan odo lebi emi na odo lebi sugbon ma se se kini o ma se se ru e mo se ri pe Jesu Kristo ni dajo ododo bo te se fe won mo won fe dan wo kan wo iru dajo ti o da sugbon lo ni dajo ododo idajo ta awon eyan ni pe kan so lokuta pa awon eyan le so lodi si o iko sa do ti olorun wa ni waju olorun loruko olu ayo dara fun o
1: amin Jesu
0: o miran emi ati wo e je ka kokko si ayewo ara wa na examine yourself si ayewo ara re na ki o to dahun awon ibere awon ibere won yi o wa kokko na ni se mo rin ni pelu olorun se mi ati wo sa rin pelu olorun sa ayewo ara re ti awon eyan fi gbogun ti oni gbogun so rin pelu olorun to ba rin pelu olorun bo ti ye lo si atunse se mo ti es se enikan tele boyo se enikan tele ni obodo se ayawara re tani mo se tokun ba fi dide se okan mi mo se okan re mo se awon elomiran tori to ba gbogun ti won a gbogun ti o to ba se dajo eke sawon won a se dajo eke fo o le pe o le ya wa gbesan nkan to se agboro ko ya ara wa wo na ti o ba de ti si dale bi lokan wa isimi ologo la ni ele kama awa kama wo Jesu gege bi alase pe gbagbo wa gbogbo en to ba loju si oyen olorun ma ja fun o emi o mo ru awon ogun to nla koja emi o mo ru awon wahala to de bo sugbon to ba wo Jesu nikan joso yo gba o o miran ti mo fe ka wo na ni ma se fi ibi san ibi pada pelu ibi do not repay evil with evil e ma ja fi ibi san ibi pada pelu ibi ki se to da tit for tat ba de ba da mi logun nu emi na fọ lẹyin kii se wo ọmọ ọlọrun kii se ofin ọlọrun kii se ti ọlọrun fọwọ si lorukọ olu ayo dara fun wa ma se se ibi pada fun ibi kaka bẹẹ gbadura fun awọn ti n tako ọ gbadura fun wọn o lati gbadura fun wọn pe ki ọlọrun ko fi asiri han pe ki ọlọrun ko yi wọn lọkan pada o lati gbadura fun wọn lati mu otitọ nitori ti a ba mu otitọ òtítọ́ ó sọ iwájú òmìnira ó yìí kejì náà ni pé o ní láti dáríjì wọn ọgbọ́dọ̀ dáríjì wọn nítorí pé kíni o bàbá wa ti ń bẹ lọ́rùn náà dárí gbogbo àwọn àìsè déédéé ó ní láti dáríjì wọn no matter bó wá ní ẹjẹ bí wọn bá ti ẹjẹ bí ni ó láti dáríjì wọn ó ní láti gbẹ̀sán kí o sì fi gbogbo ọ̀ràn rẹ lé ọlọ́run lọ́wọ́ fi ohun gbogbo lé ọlọ́run lọ́wọ́ má jà fún ara rẹ jẹ́ kí ọlọ́run kó jà fún ọ lórúkọ olúwa yóò dára fún wa ohun mìíràn tí mo fẹ́ kó wò náà ni pé ọlọ́run yóò jà fún ọ God will fight for you. Ọlọ́run yóò jà fún ọ. Má jà fún ara rẹ, má gbé ara rẹ níjà. Ìwé Exodus oríkẹrìnlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá Exodus chapter 14 verse 14. Nítorí tí Olúwa yóò jà fún yín kí ẹ̀yin kí ó sì pa ẹnu yín mọ́. Má sọ ìsọkúsọ. Má wo àwọn ìwàkuwà. Má ṣe tí ò tọ́. Fi ìjà fún Ọlọ́run jà. Bóyá àwọn èèyàn ti yàn ọ́ jẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n ti won di aimodi aimodi opolaye ti dagunle nitori nkan ti won mo npa re sugbon ma wo olorun nkan ko gbodi akoko o le pe loju re ti idaje olorun ba de yoju agbara re lo nitori ma se gbe ara re nija awon eyan le lodi si o ninu nkan sugbon ti eni pe ri pe a okan re mo ri pe awon eyan si o na iwo na dari jin to je o ba dari jin awon eyan to si o awon eyan na o ni dari jin iwo na nitori pe olorun wa olorun tin fe olorun ni fe ni o fe ka ma dari jin omo ni keji wa loruko olu aye dara fun emi ati wo
1: amen jesu
0: nigba ti awon eyan ba dide si awon omo olorun olorun yo dide lati da bobo wa bo ti le ko ri bo ti le ko le to ti a ba dide si o to ba ti wa ni ati olorun abo olorun a daju lori re bo ti wo kogun na po to iwo lo ma bori ogun na ko ni bori e ko si oida ti a le se si o ti o ran o nitori pe o wa ni ati olorun nto ko duro ni otito olorun nitori pe olorun wo lo ti to ni awon yo ba so pe ejo won ma run mo rodo fogun eh on to ba se nkan na ni o se kini ni o mu ni o ba ti wa ni ati olorun a ri pe olorun lo de dide gbigbe ni afun wa ma se rewesi nitori awon eniyan lodi si o mo fe ko ko eko ma se rewesi nitori pe awon eniyan lodi si o eh gba yo igba yen lo wa pada leyin olorun lo wa n sakijo kijo igba yen lo gbadura mo igba yen lo wa lo fi lo ko ni waju olorun ah akoko to lewu ni o akoko to gbodo fi olorun sile ni o ma se rewesi nigba ti awon eniyan ba dide si o ma gbe igbese igbese aye re ma gbe igbese aye re ni mimo gbegbe aye mimo ma se foto bo ato ma so tori pe ogunde olorun si awon nkan miran ma tori ko wa nu wahala olorun si awon nkan miran fi idajo si owo olorun je ko olorun o se dajo je ko se dajo amen yan ni won ti ku omo amen yan won ti ko ba amen yan ni won dite fun mo amen yan lawon nkan titun o se ti won so pe o se eni kan tori pe okiki yen kan nitori pe o se daradara awon eyan de ku omo o lo sase mo se pelu obirin sugbon ko se be sugbon gba ti asiri tu obirin e salaye o jewo looto awon eyan eniyan won de gbe ku ni bi to wa looto awon eyan nje nfe na ni pe kan ba le wa si bi to wa sugbon leyin ore yin olorun se dajo nigba te eniyan fi dajo le olorun lowo ma se gbesan fun are ma gbadura fun awon ota are ma gbadura fun won pe kan le ni emi ronu ku wada ti won ba de ni emi ronu pada olorun fun are ni o se idajo won gbe igbekele re le olorun lowo gbekele olorun ma wo olorun nikan soso bi alase pe gbagbo re yo de gba o ogun na ko de ni bori re bi awon eniyan ba dide si o sugbon bi olorun ba wa pelu re pelu re ko si orija kan ti won o se si o ti o ran o wa de segun ma fi wa krisi han je kan ori wa krisi ninu aye re ati emi kan mo pe looto omo leyin krisi lo nse loruko jesu oluwa yo dara fun o ma fi wa krisi han ma se pa ikorira mo iyan ni pe ti awon eyan ba se o tabi jan se nti o da je fi han je kan mo nti won se ma se pa mo ma se fi sinu okan yo mo do kan re laamu so nti won se fun ikunu irele inu ife lati yi won pada loruko oluwa yo dara fun o fi gbogbo oro re le olorun lowo oun nikan lo le da fun iwe romo orikajo ese kokan le ni ogbon oni nje kili awa o wa si wi ni ni nkan won yi bi olorun ba wa fun wa tani yo ko oju ija si wa ti olorun ba ti wa ni lati re ko seni to le koju sa si o iwo ni wa bori won koju ija si joseph bori won koju ija si awon jedaki meseka won bori won koju ija si daniel o bori won po be lonu bibeli won koju ija si david bori iwo na wa bori oko to nla koja yen gbo awon eniyan le dide si o sugbon nigba ti olorun ba wa pelu re ko si eni ti o bori doduko ti o bori re olorun yo si da fun o wa si odo jesu yo si segun fun o loruko jesu nbala wa si di asegun
1: amen jesu
0: amen
2: About Dele Ajayi Foundation? Oh yes, Dele Ajayi Foundation is a non-profit organization that will was created to reach millions of people across West Africa, most especially the underserved areas in Nigeria. Through our foundation, we hope to support people in need, provide food and clothing, scholarships to students, share love and hope to communities. Dele Ajayi Foundation is dedicated to causes that create an avenue for people in need, most especially in providing basic food, housing supplies, and ensuring that school students are empowered through scholarships. We are committed to serving people in need, reaching people in underserved communities, and giving hope to people to reach and positively impact the lives of people. Dele Ajayi Foundation, a family to

0: Balani pa uju baliata shara shara. Diamond FM 88.7 Nibhle Kwara Obagbubu Mwala Ashe.
1: Benny, eto ye jinle latinu bibeli gbara otun wo lori kanidi Diamond 88.7 FM ni lu ilorin ni gbogbo irole ojo isinmi laarin ago meje si mejo irole 7 p.m. to 8 p.m. every Sunday atoko eto ni oluswagutan ekonobo olukopa pataki lori eto yi ni oluswagutan aka ogunyemi lati CAC oke mole to wa ni opopuna unity ni lu ilorin gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otitoro olorun to ye koro latinu bibeli laisi amulu mala tabi sugbon be e jajo mo teti si eto yi ni gbogbo ojo isinmi John Bat Foundation ni onigbowo eto yi bibili wi pe oro re ni fitila fun ese mi ati imole si pa ona mi be ni oro re ni mo pa mo luka aya mi kemi ko mo ba se si o Jesu ni oro iye na e jajo ma gbo

0: ejo ke to bere sin ba wa mu lokankan.
1: Yes sir.
0: Ti eyan ba wa jeje. To da be ni pe nkan wa ha fun.
1: To ha
0: o ko si rowo yo mo. Boya ise se bo lowo re. Tabi nkan be be. Ko wa le ri nkan kan yan se. Ko le ri nkan kan se lori e. Kini imoran te le fun wa fun awon eyan bayi.
1: E gbo baba. Eyin ti gbe lo si oro owo nikan ba.
0: Okay.
1: Is better. Olorun o fe ki eyan o kan dede la enu re. Ko kan son to ni le se. Se gbo. O kuku sanfan pe ah awe. Ma se ran olowo. T'Olorun ba fun mi lori ofe. Iyen ni o jeje. Ti o Olorun ba fun mi lo eniyan na o ni fokan si se gbo sugbon o so pe ma wori ma wori ma wori elolowo yen na 2000 ni okay to ba di lotun la wa gba o wa ni nkan yi ki lo yi ngba mo pe o ni to fun ki lo so fun
0: e se pupo e jo mani mo
1: dada dada bibeli la nso yi sa na ina o na ni bibeli so pe ma se je ki enu re ko ti o dese
0: awon e se e wo nkan tin sele bayi lowo lowo
1: okay bi
0: awon Boko Haram won ran malu lati ba oko je lati ba agbado je lati ba eke je
1: okay
0: enikan se ti wa promise enikan wi pe ah isu ti ohun gbe soko yen won won fun eni bi mewa bi me ogun nibe ma lu se wa de bayi o ti ba oko je ki lu ero pe iru ijan be le se
1: baba
0: o si ri fun
1: baba idanwo la deun o ni bi e so pe emi o se yi tabi ni pe lola ma se yi
0: tabi mi
1: tabi eyi ni mo so be toro omo to sele lola kuku so pe bi olorun ba fe o ti ni crush
0: okay
1: se gbo sugbe ko ma wori ma wori ah e ma wori ni gbolo ma wori ni pe o ti fun eni eni 100% assurance
0: o si ti ni ireti
1: eh nto wu ko sele ah esa se egbo ti beere so yen
0: agbo
1: lola mo so oro bi eni pe iwo lo lola mo so oro bi eni pe omo la se gbo sa enu eyan ma tiyan lati dese so Olorun awon eyan oni fe list si Olorun go oni fe list si o to pe Olorun ko rira ohun asiwere tori iwo ko lo le mi re iwo ko lo nira re iwo ko lo lola oni fefu wa ga ti ta wa ila ni ko se to mo to le se na ni the next 1 hour
0: e se kupo e jo ti ru kan e ba si wa sele bayi ki le ru eyan be to ti promise pe ohun o wa isu fun e lola sugbon awon
1: oje oko e se ban ta su loja
0: ni ti o si lowo ti o ni lepo ni ko ni ko lowo lowo ti o fi ra itu ki le ko le se
1: baba adeladeun
0: ngati mo
1: idanwo ni to na lo se sara ko lo toro eya eya mo kini kan sele e mo je nda ko awon le se aya ni awon le se kan wa atan ya ni lowo ngboro sa to so pe o mo sanwo yi lo so se o wa rowo yen san awon ten pe ni credit officer ti awon le se iran jade won wa mu eniyan lo saarin oja won o gbe gbale lowo won wa ma lago tele omo toro o je gbese o esanu re o
0: e ga buruku
1: se bo je gbese se bo lo sa deun
0: eh
1: pe ohun o sanwo yi nigba bayi to ba wa ri san e ko se o ya nso laarin oja won wa gbe gbale lowo in ti sele bere awon ton gbo wa nle mo pe nti mo so ijo to o wa awon yo ma dawo fun pelu eku pelu omije
0: ah
1: awon yo si gbowo won
0: eh
1: so se bi wa lo sadeun so Olorun o fe ka je

0: ekule bayin la akara le ro wa la kero ona
1: le
0: baba ti reyin to ba tojo meji jo meta ku ati ra kire ni e ma ka bo sori eto
1: eku kale
0: alo baba gba na lo gbori afefe gbogbo eyin ewe se ti wa ni kale
1: ati wa n kale ba mu
0: e te di ka jo gbadun ara wa loni tori pe ojo aiku ojo sunday bago mejo batilu bayi la wo azale se mo pe alo baba gba na ni ni diamond 88.7 FM nilu lorin ni sugbon abdul mumini mo ni awon ewe won ti wa ni asiko isimi alajo gboro
1: ati wa nbe mo n gbenu won do olun
0: e wa fa pere tedi ka tun jo gbadun eto alo baba
1: gba
0: ekule bayi na la kara ale
1: beni
0: gbogbo eyin loga loga leka jeka bere lati ri baba tan gbele ise ikale akiyin ekule o
1: ekule nbi te ba wa
0: gbogbo eyin ga te di e ka kokan mu akiyin akiyin aloyin logo enu gbogbo eyin baba eyin mama gbogbo eyin ewe te wa le na akiyin
1: amariri tiyin na
0: gbogbo awon osise patapata ti won di ikani yi mu akiwon o akiwon aloyin logo enu
1: a ko yin eni kankan kere
0: eyin olohun ko so ta jo wa lori eto loni o ri pe nta kankan kan
1: ori
0: pa awon ewe ti wa nle won se fe gbadun wa
1: beni
0: Oloyede Seyi Jacob Akobi
1: do mimi
0: Olorun kan so wa nanu e kale Abdulmi lodo re nbe
1: nje to ka yego bi ti atego kan ni fe imfe de kan diamond 88.7 FM ni won pe bi Ilorin lu lorin la wa opopona idi tutun la joko si ni
0: yin
1: Abdul Mumin omo to so sad mo to show presenter lo nkin ka bo so ra ko to eto ta pe ni alo baba gba
0: labala labala na ni eto yi ko sinu abala akoko ni
1: alaye alo
0: abala keji nko
1: alo aladun
0: abala le keta na ni ati mo si ojo pole feyin ewe nle meteta na ni si waye loni e ja jo fape tedi ka jo wa kore lati bere de ibi ta fenu eso Abdul Fatah Remu omo lokan lawon odo ni gi kokolamo awon ni ri ta baido baba ya mo be inu alamo yo baje o da ja sare bomi lana ngba ta bade a kan lo abala akoko ta mo si
1: alaye

0: Eka bole kan si ito alo babagba na ne ne kane Diamond 88.7 FM. Abdumi.
1: Hmm?
0: Jalo bi tokan.
1: Eka bo si abala alaye alo lori ito alo babagba. Lati bi ose bi melo seyin an lo alo ti ehun ati eja re to ni se pelu iruwa ogiriwa iyen ni pe ko si rufe alo kan pato ta gbodo balabala un gbogbo alo pata la le ba ni ikagun abala un apode ta tun fe mu wa lale yi egba kun to ti wa lowo yin e tun ko le e tun de mole alo
0: alo
1: alo
0: alo
1: age lori age lose obe sinu gbo pe age lori age lese obe sinu gbo pe
0: kini do ti o

0: lọ
1: age lori age lese oni to ba di gba miran ki o tun wa pe on pe ko n wa sodun
0: isu ni isu
1: pate fun ra re de ni isu ni e ri pe ti iru akoko yi nisin isu tin ta lebe nigba ti won gbin lodun to koja nigba to wa dinu erun ti won gbin ti won hu won ge won ge ni isori sori ta n pe ni ebu
0: won pa ebu
1: won pa ebu nbe ba ge ti won gbin o to wa ni ah to ba tun di igba miran
0: kan to wa ki so fun wa sodun
1: o ti won ti ge leri ge le an pe ta ba ge lori ta ge ni di o tumo si pe won ti gbemi enu sugbon wa pe egbemi un ni egba tan
0: be ba ti fi ebu bole
1: yo to wu jade odun yi ni sa ti tun kan
0: aba to wa kan
1: o ti o ti wa tun sodun mi nu a pe wa sodun pate fun rare le kan si so bi o ti mo ni abala alaye alorun lojo mejo atun tesiwaju labala eja fomi la na ba si mo se e mo be ti se a ju bata na ni
0: a si bodo bo bata kale
1: kale ba agbadun bata oya

0: Hello.
1: Abdomi ofe se awufa.
2: Kiro mi nsere.
1: Oda, ma pale mo. E ka bo lekan si eto alo baba gba na le ngbo. E ja lo bi to kan. E ja lalo ti wa nkale, mo tun rayo lesin pelu awon ile eko to tun gba wa la le jolo ni. E ti wa nkale, oya e joko dada, e du dada.
2: E ma tira yin.
1: E ma tira, oya, e ja lalo odo wo re.
3: Afẹ pa lo fun yin.
4: Afẹ
3: pa lo.
5: Alo baba gba.
6: Kuku kale wo gbara le. Oreto alo baba agba won ni awa abala alo aladun won la jase pelu emi omo yin mo tun rayo oluwa damilare eleshin aya eni adua sile kamugiri ile eko ti won gba iko alalejo awon ni amo si sumuratu majirina arabic nursery and primary school ti won wa ni alagbado eyenkorin ni eyin ilepo tyk ni eyenkorin ni ilu ilorin labi akoso association schools ti baba wa alaji ayinla lale se ti won je alaga fun won awon akeko ti wa ni kale lati dahun bere ti alalo eyin akeko o se ti setan o ye patewo fura yin abere pelu alo apamo alo alo oruku tindi tindi oruku tindi tindi oruku bi gba omo gbogbo won lo leti ro fun ta lo mo o oya
7: o ka mi ni am kelani ama idan si alo yi ni ewa
6: e fun latewo
7: alo
6: alo ko loko ko lada o gbele lati ife de oyo ta lo mo o pakaso o pakaso e so pe mo pere oju ati gbogbo enu idahun se aloyi ni okete kini mo pe
4: okete
6: okete o kin gbele ni le tin abi ladugbo yin ti o mo gbele lati bi kan si bi kan o ye fun ya lalo lati ewo
7: alo
4: alo
6: ko se kabiyesi foba ko se aro fun ijoye oba gbo ti kale o nbo ba mu ti o ya mo
7: o ko mi ni aduke ni adukudu idahun sa lo yi ni esinsin
6: e fun latewo
7: alo
4: alo
6: isu ewura gedegbe abu bubu ari oju bubu re ta lo mo o ya ronu se ronu si o ya ronu si

0: mu iwuri jami idahun si aloyi ni omi
1: efun latewo sama roju bubu ni bi omi te babu ara alo o kasa ijo o nfinu ta o nfese ta o nfeyin ta ta lo mo orisi kokoro kan ni
0: o ko mi ni abdullah abdulkudus idahun si aloyi ni tata
1: ara tata ko o na ma ta mo ke se tata o ya ya ya
0: I don't see a law in the Alanta.
1: Kini to wa leyin re ni ewurin to wo se mo pe ko se fowo ge ko ra ko se fo be ge bawo la se ma nse ta ba fe fo ala mole lori okuta ni oya ta ni o pa lo fun wa ni o pa lo fun wa ni ma ba ni o ja

igbe gbun ta won doju ko iti ogede lasan ni ti o se kini ti o to n ta n fada yo si won si dupe lodo olohun oba awon na wa ri wi pe to olohun o fa won sile o ni igba kankan ori eto yi na lati n gbo ohun ta wa ma se fa won to ba fe lori ofe ati le da si eto yi abi won fe so sita ni papa julo ohun to ba nla koja to si fe ki ara ye ko gba won moran kan to won sona kan la won loye lori ohun to ba n gba koja number akoko ta ni mbi ba ti mo nsere awa seton papa julo precious afolabi seton lati bu asiri gbogbo wa lokan kan lejeje emi o ni lulu din din din din din din din din din din din din din iro emi o le lulu afefefe arifura die lori eto yi en so lohun ori ofe tolohun fi fun mi ati bi eto yi bo ti gba mo fe mo ko abura wa lasiri ni ba wa sisere be ba ti fe so ta ani number meji te le so si lori eto yi number akoko 0913-655-6952 emule kan si 0913-655-6952 number ele keji o ni number WhatsApp be ba gbianju ati pe sa koko ti o wole tori oju opo a ma di tori opolopo awon eyan lo nsetan lati fe pe sori eto boya won fe so sita apo fe gba yan moran number yan ma di le kankan sugbon number ele keji ta tu se agbe kale re o ni number WhatsApp ba ti ma nfo hun wa ranse hun le fe fi ranse si emi le ni otolohun mo lati lu tolohun mo bye bye bye nkasa bye nkawodi bye ni koko baba asasun be ti so sapa be na re sugbon te wa se ni pe e ma jo koja iseju meta o poju ariro eri iseju meta atabo opolopo awon eyan si gba yin moran number ele to je ti WhatsApp telephone yin ranse si o na ni 0913-655-6864 0913-655-6864 ona ni number elekeji te so si lawo lisun lori kani Diamond 887 FM eja ma dupe lowo Olorun ka si ma dupe lowo ikanni ka dupe pe okun lowo gbogbo won pata tori ope olori adada ton ope olori adare re are for your faith ariba be ba fe da si wa te fe wo wa kete kete lati oju opo Facebook e ta n pe mi wo mi wo e lori ofe lati le kan si mi lati itakun Facebook yi be ba ti te Precious Afolabi Dolapo Precious Afolabi Dolapo e je n pe le kan si Precious Afolabi Dolapo e lori ofe lati wa kete kete mbe sugbon te le se mbe ni pe e ma so sita loju opo ayelujara won mi wo Facebook e ma so sita mbe o ntori opo alangba lo dakun dele amo itirunrun ba won mi ba ti ri pe yan so sita latapa be won gbe ohun ton je won ma so pa won je be e si moro ti wa abere ti o ba ti lokun di bayi awo le fowo re soya ba bere ba ti lokun di to abuse buse ohun te se ni be be ba fe so ta awon number wa ta fi ta te ba rori ofe abi anfani lati le gbo number na eyen wonu dm mi o ke so sinu be e ma so sita si awon apa abi ta won eyan ti n soro si e kan wole si mi nbe e gbe sita nbe be ba si fe gba yan mo ni moran abi yanju lori ofe lati so lori itakun bi tawon eyan soro si e gba won moran nbe Precious Afolabi Dolapo e ti refresh baba nsale e lori ofe lati le dasi latapa be to e ma gbagbe wipe ninu eto yi anabala kan to tun se pataki ninu e ohun na ni abala ta ti ko orin abi ta ti gbo orin ti n se kini to n tun imularada ba sinu igbesi aye wa nitori pe gbogbo ohun ta ba n la koja orin a maa lagbara orin alagbara to si je pe a ma tun ma fi iye wa
si wipe

0: kalẹ̀ o, ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ kú ṣe ni sà. Ẹ jọ èmi ní ẹni tọ́lọ́run mọ̀ láti ìlú tí ọlọ́run mọ̀. So mo fẹ́ sọ síta ni, ihun tí mo fẹ́ sọ, ìrìnà lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà òun ni mo fẹ́. Ó ṣẹlẹ̀ wípé ọdún mélòó kò sẹ́yìn mo ń ṣiṣẹ́ níbì kan. Ó ti lọ bí mo ti lo 18 years níbi bẹ̀. Ìgbà tí mo dẹ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ níbi bẹ̀, wọ́n fi 7,000 naira wọn sọ lóṣù fún wa. Ìgbà míì gan bẹ́ẹ̀ bá lọ fi iṣẹ́ pé ẹ bá 8,000 naira. Báyé Jonathan, wọ́n increase ẹ̀ sí 18,000, that is a minimum wage. Títí tí bàbá Buhari tó fi wọlé, wọ́n sọ minimum wage tiẹ̀. 30,000 naira ní báyẹn, wọ́n sàn fún wa. Títí tó fi kúrò ńbẹ tí bàbá Tinubu wọlé. Àtìgbà tí bàbá Tinubu wọlé nísìnyí, àwọn náà ṣe minimum wage tí wọ́n ti 70,000 naira. Ṣùgbọ́n 70,000 yìí wọ́n wá sàn. Minimum wage bàbá Tinubu, bàbá Buhari ní báyẹn tó jẹ 30,000. Òun làwọn ẹbí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ fún wa. So bí oṣù mélòó kọ sẹ́yìn báyìí la ṣe wá bẹ̀rẹ̀ sí ń gba 30,000. That is láti ìbá Jonathan tàti ń gba 18,000 ni mo sọ yìí. So ẹ má bínú pé ọ̀rọ̀ mi pé mo fẹ́ ṣàlàyé bí ọ̀ṣẹ́ rí. Then èmi dẹ̀ ní married man ni mí, mo dẹ̀ ní àwọn ọmọ mẹ́rin. First born mi gan wọ́n ti wọ institution báyìí. So àwọn kékèké, àwọn tó wà ní secondary school wà níbẹ̀, àdẹ private school ni gbogbo àwọn ọmọ mi ń lọ. Owó gidi ni mo dẹ̀ ń sọ, school gidi ni wọ́n dẹ̀ ń lọ. So ọ̀kadà ni mo fi ń support ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Ṣùgbọ́n wa possible nísìnyí pé kí n má parọ́. Ó wá dàbí pé iṣẹ́ ọ̀kadà tí mo ń ṣe tí mo fi ń support ẹ̀. Mo ti wá kúrò níbi iṣẹ́ yẹn oṣù mẹ́ta sẹ́yìn nísìnyí pé mi ò lè ṣe iṣẹ́ 30,000 ni mo pé kò rán mi. So now ẹ dákun, mo nídi ìmọ̀ràn Nàìjíríà. 30,000 kò rán mi rárá tó kò ká. Bùkátà tó wà ńlẹ̀, à ń sowó ilé, à jẹun, à ṣe gbogbo ẹ̀ káwọn ọmọ mi kan tó raṣọ wọ̀, kan tó wọ bàtà, kan ṣe gbogbo ẹ̀. Ìsọlẹ́nu ní iṣẹ́ wọn kí n kúkú fẹ̀kọ́ fèsì ọ̀kadà. Àtìgbà tí mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe ọ̀kadà fúlẹ̀ nísìn, mo wá nọ́tìsì ara mi pé tí n bá ti jáde látàárọ̀ tí mo ṣe ọ̀kadà ń di alẹ́. In fact mi ń gẹ̀tara, ó wá dàbí pé wọ́n ń tú nọ̀tẹ̀ rárá. Èèyàn gbogbo ara èèyàn wá weak lórí machine by ara èèyàn, wọ́n máa ṣe pàpàpàpàpà. Ẹ dákun, iṣẹ́ ni mò ń wá. Èèyàn lè wà lórí ọ̀kadà yìí kó ṣe di ọjà alẹ́. Èmi náà mọ̀ pé àìsàn rẹ̀ ń padà ń bọ̀ wá báyàn. Ẹ jọ̀ọ́ tí ń bá rí iṣẹ́ gidi tó máa sówó gidi tó lè máa bá mi tójú àwọn family mi. Òun ni mò ń wá o. Iṣẹ́ driver ni mò ń ṣe. Mò ń wá coaster. Mo dẹ̀ ń wá katakata. Ìyẹn ni olóyìnbó ń pè ní tractor. Then mo dẹ̀ ń drive. Mo ń bíyàn traveling. Mo ń wá driver normal motor. Mo ń wá three test mi wà lọ́wọ́ mi àti driving license mi. Gbogbo ẹ̀ ni mo ní tó dẹ̀ pé ẹ jọ tí n bá rí iṣẹ́ gidi tó lè yówó gidi kí lè má ríbi tójú àwọn ọmọ mi o. Torí ọmọ ó ṣe pàtàkì, nítorí ọmọ náà la fi ń jìyà káàkiri o. Ẹ jọ ẹ dákun, káwọn ọmọ Nàìjíríà kí wọ́n ràn mí lọ́wọ́.
1: Ẹ ti gbọ́ ta alábìnrin àkọ́kọ́, iṣẹ́ náà làwọn náà ń wá. Wọ́n jẹ́ pé care given làwọn ń ṣe. Wọ́n ń ṣe ìtọ́jú àwọn arúgbó, wọ́n ń ṣe ìtọ́jú àwọn àgbàlagbà. Ṣùgbọ́n èyí táwọn ń ṣe láìpẹ́ láì jìnà lọ ni ẹni táwọn ń tọ́jú náà, táwọn ń ṣe ìtọ́jú wọn náà, wọ́n ti jáde láyé. Àtìgbà tó sì ti jáde láyé yìí kò ṣiṣẹ́ débi pé àwọn lè fọwọ́ bẹnu látapá abẹ. Wọ́n sì ń bèrè iṣẹ́. Ẹ ti gbọ́n tó sọ wọn ní school cert làwọn ní, ìyẹn ti iléèwé ti girama ló wà, ìwé ẹ̀pálẹ̀ ẹ̀ ló ń bẹ lọ́wọ́ àwọn. Wọ́n ti sọ pé iṣẹ́ yìí àwọn mọ̀ dáadáa, àwọn sì mú lọ́kùnkúndùn torí iṣẹ́ tí àwọn mójú bá ni táwọn sì ń ṣe dáadáa. Ẹ sì ti gbọ́ arákùnrin ẹlẹ́ẹ̀kejì náà táwọn náà sọ síta. Iṣẹ́ ni o. Wọ́n máa wá coaster, wọ́n ni wọ katakata tractor. won si she driving won de she driver no fa won won si so pe pali awon wa lo wa won to si pe pere pere 0913-655-6952 tabi 0913-655-6864 e ma gba gbe arabirin akoko ta won na so sita toni peto igbeya wa won ti pe odun marun awon ti bi mokan olon ti pe si omo kan fa won oko ta won wa ise gbegi lodo lo nse tele sugbon won na won kan wa ri won si won pe ton ba fe bibi kubi lomo bon ba fe bibi kubi lomo kan yise na pada sugbon don ti sin se keke ajiba ton si sin je keke yi kan je gbesi loni kan je gbesi lola kan je gbesi lotun la lomba kidara birin ara won si gba won to ran sin fi gbogbo gba na lati le so fun won pe ahawo dede mirawo mo si bi won lawon bere kan e gba won bere ti mo bi won daada ko to di pe obirin abokunrin le gberu oro ba jade pe won fe fa ya won la bon fe fokole yin se pe eyan kan tin kun si baba nta aha abi se yin se pe eyan kan tin kun si mama nta won si ni ro o ha o iro o lori oro ton ba won so ni pe abi ta won ba ti eye ba fun won die ori baba ati e wale die ko le mo ohun ti yawo re n ba so won si ni latapa be kini ka won se 0913-655-6952 0913-655-6864 hello ekale ekale sa
2: olu mi bada na je pe mo je oruko mi ni ambassador agba
1: e ka bo sa ambassador agba
2: seri ya to da ko pe o mu wa se
1: e se o sa
2: olu ma ko sa nu wa wallahi la ya aye awo ya wo ya da ku egba wo na se awon na pe seri agbo na da na ba ro na re awon lu ko ra la pe ni ore e ya yi ni si o mu fe o be be lu kan maka ten lokun ti wa kan kan ta na e ri pe okada se to le ni o ojo o so na ti ri bayi o ni nkan kan ma da mu da ku ku pe nkan ba ni kan le kan e da ku o nu fe jaje se ya to wa da ko pe ni o be ye ba die ya yi e da ku e ti mo kan se ba ye ba ni si o si nkan da mu yo ni ma ru o ni boya ti tokọ ki kan ni e ma gori ti a bo si lo ni aye yi ta ba gori ti bayi tó bá já sọ pé tẹnìsì ẹnì kan ẹyin náà lẹ́ẹ̀ máa dáa jẹ o lórí kò sí ẹ tí ó pẹ́ láyé tó ọkùnrin náà ní kọ́ máa kú sóbìnrin àwa ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀ sì jèrè gbá náà jọ jèrè o ọ̀nà kò ní gba dáná jẹ̀bùrọ̀ lẹ́nu jẹ̀bù.
1: Ẹ ṣeun bá mi kò ní bàjẹ́ lágbára ọlọ́run.
3: Ẹ kalẹ̀ o ẹ dákun ẹni tó lóun tọ́jú àgbàlagbà ẹ máa nídìí fóun nọmba rẹ̀ mi fẹ ni se le ti o mo wa se bi twice in the day abi to ba le se lojojumo e to ba pe inu meje ka jo soro e seun gan mo dupe ko
1: e seun baba mi ko ni baje a mo gbo ta da si arabirin yi e ti gbo eni ton pe laipe yi e ti gbe en ton pe laike yi se ti gbo pe abi pe e meje ninu ose gege bi en ton so fun yin adura ti n gba die die ni ohun ta wa se ni pe e pe mi pada ẹ pè mí padà bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ àti pè mí padà ẹ pè mí padà tẹ́ ẹ bá sì lórí ọ̀fẹ́ àti lè pè nọ́mbà ilé tí n fẹ́ fún yín nọ́mbà whatsapp ni èmi ò fẹ́ fi nọ́mbà tèmi léde ó ti yẹ yín dáadáa ẹ má bínú o ṣùgbọ́n ó ti yẹ yín ju bi tí mò ń sọ lọ ó ti yẹ yín ju bi tí mò ń sọ lọ mi fẹ́ fi nọ́mbà mi sítẹ̀ torí bí n bá ní gbé nọ́mbà mi lẹ́sìn àtàwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan àbá àtàwọn èèyàn tán ní nǹkan ṣe àtẹlòmíì tó jẹ́ kán ṣàkàn fẹ́ gba nọ́mbà ẹ̀kan ṣàkàn máa pè bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ní jẹ́ ká wọnú wàhálà ẹ pè mí padà tí bá ti pè mí padà ọgbọ́n tá a dá sí bàbá tó ń sọ jáde yìí pé bóyá ẹ̀ẹ̀mejì lọ́sẹ̀ o àwọn ti sọ sórí whatsapp mo mọ bí mo ṣe lè gẹ́ẹ̀tì nọ́mbà wọn máa bá wọn sọ̀rọ̀ àfọ̀rọ̀wérọ̀ a ṣe ohun tó tọ́ àti tó yẹ ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé lórí àlátàpá abẹ ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà kẹ wá pè mí báyìí kẹ pè mí báyìí 0913 nọ́mbà tẹ pè sí òun ni nọ́mbà tẹ pè sí òun ni kò ní bàjẹ́ hello
4: fresh
1: màmá àgbàlagbà
4: bàbá o ekwetu
1: amami o eka bosuri eto
4: amami
1: o lo wamba
4: baba fresh o
1: mama o
4: amami lono bali aye wa ni si ya ni sayo ni si
1: omu amami
4: Amiu. I want to tell you, we can't play the young young Yomaki. You saw my institution that only one of our red little or Makarovi or Bakaloma Cody. Someone alone. Eh? Someone alone. No, but I know wow. I sit down, but I'm going to come down here. You come up for a level. It's about that. I'm a certain last year. I'm not to keep working. And you call me back, you know, but I
1: Oh, sure. Our precious Afolabi, Olu Kotemi, Etu Tengwe, Lampini, Lawolison, Lawolison Lurikani, Diamond 887 FM, Diamond 887 FM, Lapa Bita Waibi Lata Komolesia Baluri Bilibi, Etu Tengwe, Abalata Wambe, Lampini Abala Sosita, Shubo, Laipe Laijino, Awolo. A lo si a pa ipulu woja. Baba duke long, ta de la tuke long, la gbaro long wamba. Sheribi ta ba de yi, non la ti ma te si waju. A wan mete ta tok binyo ju, ah, meta ke. Enu mi yago. A wan mere rin ton ti sosi ta yi. La gba wan moron, la gba wan yon ju. Luri eto la shale yi. E mi akon ben yi le be kani pe to. E ma isu o. Emaison mo folowon ba beyin arabirin ti mo si ni kawon na pe mi lele keji tori ara baba kan ton pe laipe wi pe to emeji lose le lori ofe ati le se kini se awon itoju nkokon awon na a se awon iwadi kankan labele ba ka ba won soro boro ba si ti wo be ba ti fun wa number yin a gbe latapa be shoti yeyin a ma gbe latapa be E sari mo nomba le ka to di lati ke ka pulu woja. 0913-655-6952. Tabi 0913-655-6864. La wo li sun.
5: Omo ba ewe dola baba oni pasa kokoro nkin o se ni to ba moju ogun ni pabi nire gugu eyi je ti dagbadarugo te re yi jeran be se nfe esun moto si omo ba ewe dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes loko gbogbo n to ba jo ma kokoro eyi
6: tabi kokoro to ba n dani la mu ninu enu
5: woda anti ti o le rin laarin eyan tori pe gugu eyi ti dera ona bayo si gugu osoro eyi nbe lodo omo ba ewe dola baba oni pasa akokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gugu eyi to ti jera eyi to mi ka ma fonu ko ma seje omo ba ewe dola baba onigba so akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyi ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyi o le pa kenu o ma run si omo ba ewe dola baba onigba so akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 08057466077 eyi to mi ti o ti yo ekan si baba onipasan kokoro 30 minutes
7: akudede woyi ara le oruko temi na ni omo ba ewe dola baba onipasan kokoro ti mo wa ni russia omuto ni randa ba tu gire alimi ni lu ilorin omo ba ewe dola baba 30 minutes awa na won pe be ni ile se wa ise kan mi ju to ni se pelu aisan enu abi aisan tin ko ba eyin omo ida eniyan ti e ba ti de randa ba tu gire alimi e bere office russia omuto ibe na lawa ti a tin se iranlowo itoju nipa kokoro fun awon eda eniyan bakan na number ti e le ma pe mi si o na ni 080 574 66 077. E tun gbo number na le kan si 080 574 66 077. Gira li miranda about na ni ke ti bere fun baba o ni pasan akokoro omo ba ewe dollar akokoro ti awon loyibo npe ni toothache o na ni aisan bi ki eyin ma ru eda eniyan ki eyin ma se eje nigba ti elomiran fonu ki eyin ma se etutu tabi ki eyin abi eriji eniyan ti won pe ni jo bi ko ma ni soro bi pe nkan je ti wa tin je wonu teyin elomi fi yo bo sile abi papa julo awon ti enu won ti ba ma ni orun ti a npe ni mouth odor awon aisan kokoro yi a ma fa ki enu ki o ma se egbo abi ahan ta npe ni tongue o le ja si pe igbo lo ba wa nbe ti won ma pe ni majata fun awon mo kekeke a ma je bi igbo ni enu fun awon agbalagba lawon asiko miran ti en ba ti ni aisan yi ninu ara enu riro ori fifo latara riro yi akokoro ma da wahala to po sile a ma fara gbigbona felomi ti o ba si tin da opolopo ede eniyan laamu a ma ko ba won debi pe yo ma fa eti didun ti o ba ti je pe kini yi ba ti ran ti a npe ni koro eke ida eniyan a ma si akoba fun eyin to wa ni inu enu eda eniyan lati mo le fi je nkan kan mo gbogbo eyin ni o mo damu eni na tori ti nkan iyen teyan ba ti je nkan sotun sosi ninu enu yin mo je ki kokoro yo tete ran si otun yo si ran si osi gbogbo yin le awa mo wa toju nile baba onipasa kokoro nile ise wa omo ba ewe dollar a wa ni round about giri alimi nilu ilorin ebire rasha umoto ibe la fi kale si ti akokoro yi ba ti wa chronic ti a npe ni toothache to ba ti didi bolugu si enu eda eniyan mi ti aisan ta npe ni akokoro yi to ba ti gbile ni enu eda eniyan o le fa awon kan won yi ti mo fe daruko fun yin o le fa ki eyan ma le je ata lasiko to ye ko je ata o si le mu elomiran nigba to ba mu omi tutu iyan ma wa ro de pe yo ma fo lori koda telomi o ni rorun sun paapa julo nigba asiko tutu ti o tutu ba mu opolopo eda eniyan lowo gasbe oru ori fifo ni oji ati enu riro akokoro ta si so yi o pe orisirisi ilana toju won si wa lototo nile ise ti baba oni pasan akokoro omo be we dollar bakan na mo si ni e ma pe mi si ori 080 574 66 077 080 574 66 077 baba oni pasan akokoro baba 30 minutes aisan akokoro ta lopin si ilana meji ti itoju won si yatoto awon afi owo fa nbe ti ma da kokoro le senu ede eniyan ni bi nkan jije abi nkan mi te eyan mu elekeji o ni ti won ma pe ni ajebi ti o ba ti wa nu eje lumi ti ba fi bi ti o ba si wa nu eje ni ti won bi yen o le sese ko ran ti won pe ni inheritant ta ma tuto ka ma fonu keji o ma jade aisan akokoro yi ti wa lenu wo to ba n gbo mi to ba ra pere yi ma bo wa de mi omo be we dollar wipe aisan akokoro yi ni enu fun ojo to pe ti eyan ba ete mojuto a ma tun wa da wahala mi le sinu enu bi ki enu ma wu abi bi ki eriji ki o ma wu o si le tibe ko di ti o lead si in ta npe ni tumor of the jaw bakan na o tun le tatara be ko lead si in ta npe ni tumor of the tongue adura temi wa se fun eyan omo ya wa ni wipe olorun oba o ni ja rogun jejere enu ti a npe ni cancer ni ile ise omo oba ewe dollar a ma bere se latago mesan aro titi di ago marun role ni gbogbo ojo monday titi to fi di ojo saturday bakan na ni gbogbo ojo sunday lati ago mewa si ago merin osan la mo fi ro lati fi se itoju fun awon omo ede eniyan nipa aisan kokoro enu ta npe ni akokoro yiyo eyin ko ni iwosan opolopo ti yo eyin won yo to tun won yo to si o yo to ki o ti yo ti sale ti kini si tun da laamu pataki be julo ni pe ke wa ki eyin o fo awon nkan tin je kokoro yi ko jade opolopo eniyan won ti lawon yo kokoro lotun won yo kokoro lo si melo ni gbogbo eyin tin be ninu enu ti a ti yo kokoro bi 100 ti eyin si je 36 bakan na ti si tun da won laamu ni ile ise omo ba ewe dollar a fi pidan o a si itoju re laarin 30 minutes ti won fi pe awon baba 30 minutes ni pe laarin 30 minutes yen a fonu a si fun yin ni ogun teddy manu to je pe oni o pa awon ta npe ni kokoro yi te si tu danu bakan na la fun yin lawon ogun te mo ko lo le lati fi won le fi se itoju okoro jeje yi ti won pe ni sango worm lede eleyibo bacteria ni ma fa sinu enu eda eniyan to ba wa pe lai ti ri toju o ma lead si awon aisan kan ninu enu ta npe ni mouth disease ilana toju to ba ti di mouth disease yi o tun yato fe ni tin ta tin ru abi tin mu mi tutu ti o gbadun ara re inu awon kan ta wa npe ni mouth disease yi la won kan won yi bi mouth odor bi watery of the mouth bi ki enu ko sa ma fanto o ma fa to senu ti tonu ma wa run bi ki ete o ma be abi bi ki enu ma si egbo bi ki eriji ko ma wu abi ko ma so ti o ma wa ta ti o ma yo itutu wo to ba tin gbo mi ni agbara tolohun to ba ti de odo emi omo ba iwe dola ah isuru re yo di petele lori akokoro omo ba iwe dola baba 30 minutes opo eyin lodo ti wa ti eyin ba ti mi latara wi pe in to ni se pelu in ta npe ni gum of the teeth to ba ti ni aye ti eyin ba mi ama ti n to je itakun re ta npe ni root ti o ba ti kan abi ti o ba ti fo lagbara olohun eyin na o duro pada ama ti eyan ba pe lati se itoju yi ni asiko o le se akoba debi pe fun ra re yin le yin o ma bole ti kokore ba ti je eriji ta npe ni jo to ba ti je yo fi aye le ni sale bi ti eyin fi se gbongbo yo si yo bole fun ra re ko to wa diri be e ma bo wede mi omo ba we dollar baba oni pasa kokoro baba 30 minutes gbogbo omo dating kan wa n ba wa n da laamu segede le n pe ni o eni gbogbo ruko to ba le je to ba ti jo pe laarin isoro idamu lori enu ni abi eyin abi erigi abi ahan e ma bo wa do mi omo ba we dollar baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ke si ma pe mi sori number ti mu n pe fun yi na 08057466077 08057466077 ki wa ni ma wa fa awon kini isi enu eda eniyan ni bi ki a ma fi eyin si nkan to ba le to lagbara bi minerals abi bi koki ti a ba tin fe yin si lera won o le ko ba eyin ati nkan miran be lo ki eniyan ma fi eyin je nkan to le bi egungun to le abi ki eyan ma je nkan to ni egun to be le gun yen leyin bi eja ti o ba moju to aye o le gba laye ti nkan o ma store sibe tawon kankan o ma wonu be to ba wa tin dijoke ta yo di nkan tin form kokoro ta nwi papa julo lawon igba miran eyan le ma je nkan ko fe yin pa okuta logigi o le ko ba eyin iwo to ba ti wa ri apere awon kan won yi mo jina se mi babo ni pasa kokoro baba 30 minutes ti eyan ba fi eyin je nkan to le abo fi si nkan to le o le create o abi ki eyin ye ko san ti nkan ma wa store sibe yo wa di nkan ti o fi wa gba le ti nti an pe ni kokoro yo fi wa gba le lenu eni na iyen ti nkan ti yan ba je ba ti ro pa mo sibe ti ori bi jade eyin kikan e kan se mi babo ni pasa kokoro kokoro ta n soro nipa re yi o je nkan to buru o dabi terrorist of the teeth ni tori pe o ready lati yo gbogbo nkan ti nje eyin ede eniyan lati mo si nkan kan be mo be na la wa na si wa ti wa si awon ogun kale ni ti gba lode lati mo fi koju awon igbinija yi awa na mura pa akokoro yi kale gege bi ko je nkan ti etete gbogun ati wa mura re kale togun inu awon ogun ti awa fi seran lo fa awon eyan to je ni ilese ti wa o na ni ogun ti egbo ti awon eyan pe ni pasan akokoro atun lati tun si ogun kan ta npe ni anti toothache to je pe o ma gbiyanju fun awon ede eniyan nipa pe gbogbo tin je yin yo si di ohun gbagbe lagbara olohun emi baba ewe dola a wa ni gere alimi roundabout te ba ti debe e bere russia omoto ibe la fi se joko e si mo ri wa lati aaro ni ago mesan si ago marun abo irole ama ni ojo sunday tin je ojo simi laarin ago mewa si ago merin osan lele ri wa bakan na ni ile ise wa ati ni awon ero igbalode lori sirisi en to ni se pelu complete tooth equipment and tools o ti wa ni ile ise awa omo ba iwe dola ultrasonic scaler machine o ti wa nle lati fi se itoju enu feyan mo ya wa lowo poku check retractors o ti wa nle na feyan mo ya wa television staff se itoju eyin fun yin lowo poku check retractor yi o na lawon mi npe ni lips retractors be lawon miran si npe ni mouth retractor ni le se babo ni pasan kokoro omo be we dollar bakan na dental lead teeth whitening lamp machine o ti wa nle na ni agbara tolohun lowo poku labi se wo san fun yin eyin te ri o ni eka to po gan to ni eka ni orisirisi bi eyin se je yokan eka ti bembe to se pataki ju to ija si pe ti nkan ba ile se idamu ni mo ko ba ara abi ke yo tete moju to eyin o ni gbongbo o ni egun ninu be na lo si ni awon san kekeke ti an pe ni versus to mo gbeje rin ti nkan ba ti se a mo sakoba fun eda eniyan be na si ni eyin o ni ade tan pe ni clan un le de eniyan te ri yen to be fi le fon ti nkan ba wa nkan bi egun to wa ni sale abe re yo mo mu ni ra wa kan si emi babo ni pasan akokoro ba kan na eyin te ri yen o ni gum ti e to le irigi papo mo eyin to ba ti ni isoro a mo mu eyin mi kan si emi babo ni pasan akokoro ba kan na o ni ti a npe ni root itakun re to fi gba won ati bebe lo to ba ti ni soro kini keji o le ma fi ri fifo ara riro ara tita kan si emi baba oni pasan akokoro ni giri alimiran about omo bi wo dollar baba 30 minute e te si ri ti da mo ba bayi ta npe ni upper teeth o ni itoju ta si fun e ta npe ni lower teeth itoju e wa loto ba kan na front teeth o ni itoju ta fi se itoju e yato sawon yi to wa ninu ti eda o le foju ri fun rara re afi ta ba fe ba si toju e olorun ba ko ni fi aisan ti o gbogun fi seda eni kokan o e kan si emi omo be we dollar baba 30 minute ni gere ali mi round about e bi ri ra sha o mo to te ba ti de gere ali mi round about e ye meje jasa omo be we dollar baba oni pasan akokoro number mi na ni tun pe fun ile kan yi 0805746077 e tun gbo le kan si 0805746077 babo ni pasa akokoro omo ebe we dollar aisan ti ogbogun ni si oku ni si ran re o ami
8: omo bai we dollar baba oni pasa akokoro nki yin o se ni to ba moju ogun ni pabi nire gbo eyin je ti dagbadarugbo te re yi jeran be se nfe esun moto si omo bai we dollar baba oni pasa akokoro baba 30 minutes loko gbogbo n to ba joma akokoro eyin
9: tabi kokoro to ba ndani la mu ninu enu
8: boda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gbogbo eyin ti jera ona bayo si gbogbo osoro eyin be lodo omo bai we dollar baba oni pasa akokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo bai we dollar baba oni gba so akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le pa kenu o ma run si omo bai we dollar baba oni gba so akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 0805746077 eyin to mi ti o ti yo e kan si baba oni gba so akokoro 30 minutes
10: Listen, la bala so sita.
11: Hello, ekale o. Oruko mi ni eni tolo mo. Mo fe so sita ni o.
10: Se eni to ba dake, tara re ba dake ni.
12: Ba ya nkan to su mi. Iku o se ku fun mi ni. Pe pe ku ro mi fun mi ni. Lati ni kin bi ka je.
13: Mi o ma boju ogun laye o. Ba ma ti mura sile.
10: Mo dake. Wa fi ronu para re
14: ejo kini e ti wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iko ira ti n wa
10: gbianju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede
15: walari won pejo ara mi la fi seke
10: lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojobo Thursday
16: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
10: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni

igi agun lalagun igi agun lalagun olohun oba ma ja jabo igi agun lalagun se ana olohun oba ma ja jabo aki yin gbogbo eyin ololufe wa lori eto shoye ko faja lori ko faja pelu prince dr mayo aguseni bi adeni seriki dk1 lori kani diamond 887 fm eyin to jagbe ma nba wa lo eyin badi we ti mo bo se nlo lapa bi o ti ye eyin dada ba ti nse lori eto yi shoye ko faja lagbo osere amuludun lagba won tiata ni ani ara wa gan papa a tun ma ri pe ngba mi na o je baba e gan o ti e ni se tawon ni peace square ni abi tawon ni hip hop na ka mo ta da si gbogbo re na lokan kan lejeji gbogbo irin ajo ina a jorin gbogbo e ni awon olosere takasufe ati gbogbo re pata olosere na gbogbo won je ka ma wo bi ta ba de lose to koja boya lati be lati gbe abi lotun lotun latun gbe jade ni ti toni ibi ta ba fe barin ajo wa de lasele toni abi bi ta ba ti fe gbe be ba gbo e le mo gege ba ti ma nso lodo ti a Precious Afolabi, fresh baba o lo ko temi laipe lai jina owo yo dowo Precious Afolabi ohun lohun yo ma dohun Prince Dr. Mawa Kuseni bi ya den steady key DK1 baba sharpatin lapatin si waju ori e lo si Facebook baba yi ke wa mo nti mo nso nbe e ku itatileko.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتون بلي لالي نيوركو نو بابا جوكا يو باسا كيونو أبا لي لوري تو شو يكو فاجا إتو تي تي ما بيا مو لاتي نو مني أمو با ما يو أكو سيني بيا دان سيري كي دي كي وان لوركو تي مين جي بني أولو باتي نميو يي بادا Precious أفلابي تي بغوا يي مانسي فريش Baba o owo to fin gbe soke to fin gbe sale akadun ni mo lowo na sa mi ko gbe to amimi la se olorun ba mi dumare to gege bi nti o so ase meye bo lapo ni egbo re o egbo o so pe sa ni so tawon hip hop ni ani so a n bo wa be tara iyen be e keji ni pe gbogbo eyin te temi lago leyin to titi to fi di ojo ni mo dupe lowo yin mo mo lori Olorun ba mi le dumare bi ba mi dupe lowo yin abudin to lokan abudin to losa eni kin ere oju apa na laro mi oko o te fin ra credit te fin pe mi te fin se gbogbo e Olorun ba mi le dumare kun ni je ko tan be e dapin sami e ba mi gbe ito ami mi to ni ose to koja awon ti won je ebun wa ni ose to koja gbogbo won patapata won ti gbe ebun won o be latori Kubrat Shaib won ti gbe ebun won Kubrat Shaib Ibirogba Ben won ti gbe won haja wasi lati Osogbo Mr Emmanuel lati Ikirun Mrs Toyin lati Oyun Odua haja Kadijat lati Yankorin Mr Samuel lati Ogidi at Alaji Abdulkarim Kayode Agbana gbogbo won patapata ko se nti o ti gba ebun won to awon yun be to eyin te si mo gbe bun na tai fi oko yin lede to je pe eyin agbalagba ni gbogbo yin na patapata Olorun ba wa se dada fun yin se wa ni an baba mejeji ti won ko ebun kale o be latori Alhaji Adebayo Kamaluddin Sani lati ilu Abuja ati baba wa keji Alhaji Mahmudu Kazim Onile lati Emia Short ado atawon yan se fun yo mo yin la lasan lo ba medumani ni gbogbo igba pe ateyin atawon romodun mo yin ate biaro ati tosa ati talepo ni fipa yin ko ni fipa romodun mo yin esa mi egbe to amimi loruko alasi ati apasa ile se diamond 88.7 fm mo ti wa pe eka le eka ti ko wo pe eka ti royin loruko gm ki ati gm sale mo ki wa pe eka le mo tun wa ki wa lori oluko lori loruko oludasile ile se ta wa yi be ni awon na ni baba ti mo fi towotowo daruko won most senior special apostle about oluwole awotuyi baba gbogbo bi te ba wa lale yi ile re ni o aso olorun ba mi edumare apada sibu apada si igba alaida gbogbo to le oke olorun soda ateyin atawon aromodo mo yin ko ni kankan kanu yin dakun sa mi egbe to mi mi to ko wa to di pe a tesi waju eyin ti e n bere lowo mi eto yi te ba ni ka foju nuwo odun karun ni be ni odun karun ti koja ko do odun karun tin lo bi odun karun ati osu mefa gan bayi abi be ni odun karun ati osu bi meji abi meta bayi lo bayi to ba je pe eyin odun meta seyin leyin ba darapo mo wa abi odun meji seyin abi odun meta o le je leyin ba darapo mo wa o se se ke mo pe ati so awon kan si waju ko to di pe yin bere si darapo mo wa tori enikan bi mi ni ntin lo bi janu nisin pe e ni so tawon baba wa Ebenezer Obi commander ni ati baba wa King Sunny Ade abi oni won bi mi ke abi tori pe awon yen jagbalagba mo ni rara o mo ni gba tete o sese bere mo ni ati so si waju aso ti baba wa Chief Ebenezer Obi commander pelu King Sunny Ade aso ti Sunny Ade ati Emperor Peter aso ti Sashina Peters ati Segun Adewale be amola pe boyen o ti darapo ma ngba ngba ti mo aso gba ta so wa ni a je ko ti penu baba je tun pada sibe ko a pada si ama awon ti benle yi a e ti ibade bi kankan koda e ri pe a e ti so itawon olorin kan lo pupo ju ni ilu olorin wa ni bi kon na ba mi dumare ki o sanu fun wa to ko to di pe atẹsiwaju itan baba wa meji tan babo lati bi ose melo kan seyin ona ni Alhaji Abdul Qudus Abbas Akande Obesere ati baba wa Abdul Wasiu K1 the ultimate olori awon ba akile jebu ibi ta ti du ni jejo ibe lati tẹsiwaju tori Yoruba bo won ni ibi ta ba roko ti si ibe la fa bo si to atun kira wa
ku aranfera ku ogbontariji agbalagba oluko tan kan ni ibadan amo ko to di pe mo da kan won olowo wo tin mi o je ka sidina pelu alhaji abbas akande obesere

o ṣeun Alhaji Abbas Akande Obesere e ma gbo ni bi se nlo ni selenkejo e to ma wa gbo ilu na bo na se nlo labele nkan be fa so nigba kan ta lo mo pa Alhaji Abbas Akande Obesere le fara balẹ to bayi ni bi oni kiko ṣugbọn gba ti competition de gba ti idije de to doju e ati pe gba to lohun ti e lohun de to olohun ko ma gba bi gbogbo wa o gbogbo se ta ba se kona ba mele dumo ko ba fi albaraka si to mo ro pe en gbo gbogbo ti Alhaji Abbas Akande Obesere ti won ko late kan en to ba si gbo lu dada e gbo ti olulu oni lu won na tin fi ilu wi amo bi ta fe lokan akan fi le iwole ke mo pe inu ka ko rin ka fara bale olohun jo gbe fa Abbas Akande Obesere na ibi to ba kan won ni won ma ya si idi to ji ka lo si ibenu gege bi un ti awon ba bo loro Alhaji Abbas Akande Obesere ko to di pe mo lo si origun seri ijojo kan la joyin ojojo kan la jadun ojo kan la osun ta won ni jima ko yi se nti oni ku sugbon lo ba mele di mare ko ji ki odun ko jina sira won baba ti mo fe so yi ni oni lo di je san todo ni kun papoda nigba ti mo gbo in ti ri bi se in ti ri bi fi die mule dada ama to ona ba mi le dumare ko ba mi ke buku loju won waju ti won daju ko ki ona ba mi le dumare ko je ko to bo won da si eyin ti baba fi sile ko lo mo je ko ba je ta ni mo nso awon na ni baba wa oluye lekan alabi lati ilu badan ona ba mi le dumare ko ba foron ke won baba ise gudugudu meje o si eya mesa o si eya mefa papa nipa ka ko iwe tan nipa ka ko awon iwe lorisirisi be ni nipa ka ko oro bi ka woye sun pe lojo waju nkan bayi lo sele baba si tin be o se die on atawon baba wa are wa ti ta titi tin lo bi je ni abijanu bayi yakubu gawan an baba jo se ni won jo pade ni koda o ni ami eye ti baba e fun won ngba tan jo pade ni London ti olori orilede gba na to fun won ngba tan ati baba jo pade ni London be baba wa fo omode mara pupo ato omode atagbalagba ko se ti osumo baba yi ah tan ba le yan janfani emi gan mo wa lawon to janfani baba yi tara olohun o kan ko wi pe inri foro wa won inri bi foro wa won lenu oko to di pe olojo pe ni tori ko si bi se mo ba se mo soro suye ku faja ti mayo ti baba yi ko ni be to se wa ri pe tin ba wa dake tin ba wi kankan olon ko mo se la lai mori ebi jo kan la wa nu ni simo nta ba ise kale nu mo royin ko lon ba mele du mori oloye le kan alabi ni lu bana ko lon ba mele du mori ko ba mi ko e buku lu ju won ko furiji won olo bo tin mi o je ka gbo

0: se lowo bo tin mi akadun ni mo lo da ko sabi ko ba gbe to ami mi mo ro ko egbon ti baba ke wa nso pe awon lo fun ara nisimi ni sugbon gba ton fe dori ekodo ma won lowo won ti mu won ni won so pe won ti mu awon pe woju eroju aye pe elen lo ren nu se awon alaso ko jesu lo makinde
1: to
0: en to sapama ni oju omenian kidire ni lojo olon olon oba ledun re on lo mo papa nipa toro da bayi tori oro na kakiri gan yato si yi ti awon yan so kakiri ti won so kiri lasiko na se mo pe o ja mo so ki kaju e to ba si kaju e yo ni koko ko si bi o se ni din koko to se bi owe olaja ti tin benle laarin awon mejeji awon olorin ti o se le ko direct awon gbe gba eburu won pewi amalaji abasa kan do se awon wi pan yan ni ni bi ayemoye life ta fi bu ewu tara pe ko tan igba okoko baba sasun ngba ta laji wa de won release album ngba ton release album yi egbon nkan ti won so alaji wa dake nibe amoko to di pe olobo tin mi ti ba mi jule awon to ti de bi oluwa ro ti mi ogunlade ogunlade oluwa ro ti mi ogunlade ajemi fuja esesun ajesa ko ni baje ko semani okay ko semani taye muhammad abdul wahab imam idori bolani odukoya odua abejide ibrahim onimalu uzen suleiman john damilola inla dele ogunbi ajemi fuja kubrat ibirogba nasiruddin agbomojo abdul salam abu abdurrahman alabi danjaji dikines adebayo eshin omami soli muhammad jimas ajimolowa yaya jima salman olanrewaju ibrahim siyanbola lukman ololajoke jogbo bolani odukoya mm abdurrauf alfoyo aloyo winiga osibinu ablatif alade ailara muritala elesinla lari jima oroseniwo abdulwahid kainde oba alayelua peacemaker lati jokun minister of information de afefemu esinsin o ajose ko ni baje uzen suleiman oriyomi abdulwasiu agbola olayinka kamaldin esinsin o ajose wa ko ni baje nasiruddin abiodun comrade asis ajala esinsin o ajose ko ni baje funso habib funso wahab ikoyesho alhaji fatah omadaranu iya shukrani alori alhaji ladi gambari habib isa folorunso lati london ekiro ikudilu olayinka babatunde alanamu alhaja ayolalawa asukuti lagbaji dadi fe lati lu bodisadun esisin ajesu ko ni baje be sin commenting e ma ba mi share logunlogun e ma ba mi share logbon olowo botin mi o tun je ka gbon ti wasu ayinde ma sha wi ka tun bo si waju

haa o se se mo alaji wasiu ayinde mosha te ba gbo oro ti baba isorada en to ba si gbo lu na e ri pe igba ta ko plate akoko pe mo lo fara ni simi igba ta fe dori ikodo mo mi lowo awon ni lu nti won so ni nti won so ni pe iroko ni baba igi iroko nti won so ju be lo eyi temi mo tu ti mo si ran tin benu te ba lo tun gbo dada te ba tun wa gbo eyi ta plate tan ni sin na egbon ti awon ni lo fi lu wi tori bi Dr. Wasu Ayinde Masha bi won se ntasi Alhaji Abbas Akado bi se ni bana be na la won ni lu na ntasi ra won be na ni awon ni lu to bi sere na ati Alhaji Abbas Akande gan fun ra won gan so pe to awon no gbenu ta awon falagba fo be na si ni awon ni kongoro lu ati awon ni lu ati awon ni jasi won ni ki lo subu ti awon awon no dake nigba na ngba tele wa jade 99 e ri pe ati kokko play ni bere a play omara pala over true ya 2000 lo seyun amo nidi ta fi gbe nibe e sa mo babo 99 lele leyin leyin la wona se message bene won a se amoya track leyin gba na to kini ta laja basa kan di obesere kini ti won a wi kini ti won so te ba wojo agoyin ago mokanla ogun se abi ago meje ati ko seju 37 lati le se diamond 88.7 fm lori eto so ye ko faja lati nu 130 ma bi amowo dokita omo ba maye wa ko se ni bi dance riki dk wa to nigba toro wa ri bayi kini ti Alhaji Abbas Akande obi kini ta won na wa we kini ta won na wa ko olowo botin mi to ba ti dele oje ko lo ka gba Alhaji Abbas Akande obi seri.

0: se gbo nkan ti baba wa ki wa so se ri bi a o ba fe ki oloro ko dekun ekun sisun la mo so pe a riro eleyi ri be se yoruba bo ni a riro eleyi ri a fi deru bo loro ni se ri bi ori ba di ote aye la ba ba si banu be ni ama eleyi tin sele ta nso yi kolon ba meledi mo de ko pa na re kolon ko pa na re kolon ko pa na re tori ina yin ti ku se wa ri e ri pe ngba ta njo ta bere itan yi mo pa wi kan njo na mo ni agility segbe yawo alangba nfomo foko e dakun ewo ni ti labalaba to lohun ojo ajo fasoya si agility lo batan ni abalangba ile yi e awa ta jo lulufe won awa fans won e je ka ni suru e je ka mo ni suru ife afeju nigba mi ka fe nikan ka feju ka fi mo atako eni keji e ri pe gbogbo ta n ba bo aso pe lagbaje loje ibi ta mo do loje bi eyin te wan le te ni la kai ju mi lo eyin na le mo da lo kan ara yin ti wa ni pe ka keko nibe ka mo gbo lagbogun tinu tori yoruba bo won ni ara waju to jisikoto o ko eni to n bo leyin o ko logbon ni kolon ba mi le mo le ko mo ji ka jisikoto ko sanu wa ngba tan laji wa si album yi tiki wa antun abi ti alaja basa kan du bisi to tun gbo ona wo lo agba yo si won pe wo mokunrin yi to ba lo ni to ba lo ni fe emi nu ni gba to ba lo ni won kun emi nu ni gba labo kini to bisi re wa so orin wo lo nko tele ti e ba woju ago yin ago mejila o ti ku seju mefa bayi a ti fe gba ipe kan abi meji ka to a si oju opole ko to di pe a si oju opole Dr. Mr. Abubakar Latin University of Ilorin Motini won bi Mr. Nurudin Alonwole Baba Senior Baba Aminu Barukayat SSC Alpha Said thank you kidu ilale amam inshallah waju le mo la Alpha Said ilale amam inshallah lati Naija Alhaji Abdulkarim Kayode Agba lati Afayaya ebi okiki be lati lu Bode Sadu be ni focus vigilante na lati lu Bode Sadu Pastor Adedeji lati Okey Alhaji Kazim Oladimeji Onile SSC ajosa ko ni baje legba mechanic ni akin gbasa ni lofa esinsin o ajose ko ni baje haji mm ba abdul mumin balogun mm esinsin ati alaji ni sk ajose ko ni baje number te pe si 080 abi 091 36 55 69 52 tabi 080 00 887 887 kale o te ba ti pe esun ko le gbere de a gbo yin o oho abi ke pa esoro jake olobo tin ni a gbo tin ni won so oho bi apere oho gan a gbo tin won so
1: ara mara maro famo tun de bi jende me jari ti wali
0: hello
2: hello
0: e kale o esun o ki lo ko yin bo le ti pe Sherif abi
2: ben la telephone
0: ati telephone e da se to Mr. Sherif e pe number me to gbe number yin e da pe je ebun akan jo ni abi
2: ben
0: e pe number me to gbe number yin
2: 6484
0: 6484 okay 6484 oya e da se ni sejo aya
2: gbogbo ti abasa nsisa ama se pele ko
0: Hmm.
2: Tori ntabashi loni. Nlola.
0: Eseun. Eseun. Ami ami ekun mi lagun ma won lola. To ka tun gba olobo tin sale gba pe kan si. Ehun. Ka tun lo. Hello.
3: E kale.
0: E kale. Ki le poko yin?
3: Ismail Abdulkarim.
0: Ismail Abdulkarim lati bo. Lati sabo online. E da pe number me ni to gbe yin number yin.
3: Hello.
0: Hello, e pe number me ni to gbe yin number yin. Ha, Mr. Ismail. 2757. 2757. Okay. Okay, 2767.
3: Yes.
0: Oya, e da se to ni sejo aya. E pe mi lagun marun ni ro lola. E da se to ni sejo aya.
3: Okay. Ambadu
0: o ti
3: nge
0: da
3: se. Oda. Olorun de mo wa pelu yin.
0: Ami, ami, ami, ami. Ami e se adugbe Olorun ni fe yin na o. E pe mi lagun marun ni ire lola. Awon yoku di ori Facebook. oni ya se olobe se gbe en te fe je se ku ai binu gbogbo en te kun wa lore to lojo toni esesin o ajo se wa ko ni baje o be latori oludasile ile se yi most senior special apostle babawa oluwole awotuyi baba apada si ibu apada si gbalaida ateyin atawon oromodo mo yin ko ni kan kan kan yin e da ke sami ba ngbe to amimi alhaji adebayo asis ashmutos esin esin ajesu ko ni baje alhaji sa kamadi ni lo abuja alhaji kazim onile ni emi asod alfa saidi thank you ikodo dr mrs abaka lati university of london ati pastor adedeji lati okiri ajesu ko ni baje number te pe mi si leyin eto 08062622008 lekan si 08062622008 dokita omo ba mayo akose ni bi ya danseriki DK1 ni mo so fun wa pe warafa nahu makana aliya